0: White One, maana ni.
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?

2, 3, 4.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si Kabayan.

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Kalasan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni!
1: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka

0: kung bida-bida ka? Ka-vibes ka?
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 4, 5, 6.
1: Wow! Kompleto!
0: Nabasa ko kasi sa comments, sinahanap nila ba't daw hindi naman tayo masyado madalas nang nakukompleto. Kaya ito po, kompleto kami ngayong hapon.
2: Para sa bayan.
0: Kaya magandang hapon po, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles, nagbabalik this Sunday.
3: Na-miss ko po kayo ah.
0: Na-miss ka ba nila?
3: Hindi ako sure. Salamat sa muli pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
2: Na-miss din kita, Dino.
1: Sino pa?
2: Parang 1 week na tayo. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at baliktaktakan. Ako po si Richard Hidalion.
4: Yes, kaya paikutin na ang ruleta at inyong 10 Sister Radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
5: At available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Just mabalos, ako po si Cheska Persia.
6: Parang feeling ko mag-overtime na naman tayo sa ruleta today. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
7: With Your Respect!
3: Kompleto edition!
6: Kompleto edition!
8: Richard Hidalgo.
2: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
8: Clive Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong
8: Dino De Leon.
3: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
8: Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
8: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
2: Okay, practice it.
0: Parang ang gaan ng pakiramdam ngayong linggo na to ah.
4: Ayos.
0: Diba? Makaya na. Di, nakakagaan kasing makita kayong lahat.
2: Yo. Wow. Galingan pag-alingan ng bulaan ngayon.
6: Oh, kaya nga eh.
0: Ikaw ba, Richards, parang paano ba gumagaan yung pakiramdam mo?
2: Yung at aking jet lag ay nagpo-process na kaya gumagaan na
0: yun. Okay.
2: Off the record ko na.
0: Maganda po kayo ha. Medyo hanggang alas 7 po kami ngayong hapon na ito. Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon ay ang survey hinggil sa mga senator judges na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang age generation. Ano nga ba ang pananaw ng ating mga kababayan sa mga senador na hahatol sa impeachment trial ni VP Sara?
3: Tatalakayin din natin ang issue ng voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Makatutulong nga ba ang testimonya ng mga dating maestrado sa magiging desisyon ng impeachment court?
2: Hihimayin din ang pagsita ng Malacanang sa pahayag ng company Vice President Sara Duterte na handa itong palitan ng pwesto si Pangulong Marcos, of course, Jr. Hindi senior. Ano ba ang pwesto na pahayag? Baka si senior ang gusto kong palitan.
6: Kaya saan? Nasa hibigan ng mga kabayan ang papalitan niya eh.
2: Ano ba? Doon niya ba? Ang pahayag ng company VP Sara
6: Duterte. At tatalakayin din natin ang kasong plunder na kinakaharap ni Senador Ronaldo Marcoleta. Paano makaka-apekto ang testimonya si Marcoleta? Ang nagsolicit ng campaign donations noong 2025 election.
5: Pag-uusapan din natin ang pagbangga ng barko ng China sa barko ng B4 sa karagatang sakop ng Palawan. Ano bang dapat gawin ng pamahalaan para matigil ang pangaharas ng China?
4: Ang daming pag-uusapan, pupusisiin din natin ang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May implikasyon ba sa kaso ang personal na pagharap ng dating Pangulo sa pagdinig?
0: Ayan, only topics po kami ngayong linggo.
6: Intro pa lang yan.
0: Pero kaya naman, mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang
7: Vibe Check!
8: Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check.
2: Ano na ang ano dyan?
0: Walang kamatayang surveys, surveys natin at surveys. Sisimulan natin ang talakayan natin sa survey ng balita ko napakahusay pero bago pa lang.
6: Parang may bias ah. Parang may bias ah.
2: Impartiality 100%.
0: Hinggil sa tiwala ng iba't ibang age generation sa mga senator judges. Lumabas na pinagkakatiwalaan ng mga Gen Z kagaya ko, si Senator Bam Aquino.
3: Kala ko kini-credibility eh.
0: At sinundan naman ito ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Risa Ontiveros. Para din sa mga Gen Z naman, ang hindi nila pinagkakatiwalaan, lubos na hindi pinagkakatiwalaan, ay si Senator Robin Padilla.
5: Tama ka, Cleve. Dahil ikaw ay Gen Z like me. Pero ang mga millennials...
0: Kagaya nila?
5: Kagaya ni attorney. Pero ang mga millennials, nagtitiwala kina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Raffy Tulfo. Mataas naman ang distrust kina Senator Tito Soto, Risa Ontiveros, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa.
3: Kaya nga, Cheska, nagtitiwala rin ang Gen X kay Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin kina Senador Raffy Tulfo at Francis Escudero. Nangunguna naman sa distrusted ng Gen X si Senador Bato de la Rosa na sinundan ni Robin Padilla.
6: Yun. Resistant ah.
2: Bukod dyan, my fellow Gen Zillennial, nagkatitiwalaan din ang mga boomers at silent generation. Pakita naman kayo dyan. Silent generation. Sina Alan Peter Cayetano, Robin Padilla. Ito hindi ko maintindihan. Nasaan po siya? Si Bato de la Rosa.
6: Eh, senador pa ba yung Bato de la Rosa?
2: Ano bang status?
6: Oo, parang yung pinapanigan mong senador, depende kung gano'ng kasakit yung likod mo. No? Oo, nakakapagtaka dyan ah, Richard. Nangunguna rin sa hindi pinagkakatiwalaan sina Cayetano, Padilla at De La Rosa. Ganito rin ba ang pananaw ng iba nating mga kababayan?
3: Ayan, interesting, no?
2: Oh, yung mga boomers, silent.
6: Silent generation.
2: Silent dyan.
0: I think ang very interesting dito sa recent na survey na to, na findings na to, ay makikita mo na may mga pagkakaiba yung iba't ibang generation. Mm-hmm. So walang shared na consensus.
2: Correct. Yes.
0: Sino dun sa mga senator judges yung katiwa-tiwala at hindi pinagkakatiwalaan. And of course, this is about popular perceptions. Ibang usapin dyan kung are they really performing well in the court, right, no, senator judges. Ang pinag-uusapan po natin dito ay public opinion, no? Paano sila nakikita ng ating mga kababayan. And on the one hand, makita mo na may diversity dun sa perspective ng iba't ibang generation. Yep. If you ask the Gen Zs, Senator Bam Aquino is doing well, di ba? Mm-hmm. If you ask the millennials, no? Iba na, Senator Alan Peter Cayetano, no? And then so on and so forth. But on the other hand, of course, syempre worrying din yan. Kasi kung iba't iba yung nakikita natin, ano yung mga batayan kung bakit iba-iba yung pagtingin ng mga generation sa mga senator?
3: May tanong ako dito. Hindi kaya may correlation din doon sa paggamit nila ng social media. Kasi kung mapapansin mo, kung mataas itong si Alan Peter Cayetano, Mr. Facebook Live online seller, halos lahat ng generation sa mid ng millennials nasa Facebook. And kung live siya ng live, yun yung target. Pero it does not necessarily mean that it works for the Gen Zs who a lot of them choose not to be in Facebook.
6: Yep.
3: Diba? Ang dami sa kanila, TikTok na lang. In fact, ayaw na nga nila yung may mga profile sila. Diba? Yung hindi nagpo-post, lurker lang. Yung marami sa mga Gen Zs. Hindi katulad ng mga millennials na post post hanggang ngayon, di ba? The behaviors of the Gen Zs are quite different. So, ibig sabihin, kung hindi nila tingin, hindi nila main platform ang Facebook at doon nag-online live selling itong hindi naman senador, kung hindi daldalero lang at pinakamaraming absent na si Alan Peter Cayetano, no, napakatamad, bungangero.
6: Welcome back,
3: ibig sabihin, hindi necessarily effective, no? Doon sa generation ng Gen Zs, yung pagdadaldal, pagtatatalak, at pagkabungangero ni Alan Peter Cayetano.
2: Pero kitang-kita din natin na medyo polarizing. For instance, Alan Peter Cayetano comes appears on both sides of the ledger, right? But also Risa Ontiveros, right? She also appears on both sides of the ledger. So clearly may mga figures who appeal very strongly sa isang base, sa isang demographics, but at the same time very much alienating sila. So
0: Robin Padilla din, di ba?
2: Exactly. So you could see a couple of figures turn at both sides of the ledger sila, no?
0: And napaka-interesting nga yun, no? Kasi lagi ding tinatanong sa ganitong klaseng survey, bakit same yung mga tao minsan sa most trusted at most distrusted?
6: Uh-huh.
0: Because the explanation is that magkakaibang mga Pilipino yung sumasagot. Ibig sabihin, Senator Robin Padilla is distrusted by you know, a big group of Filipinos, around 30%, 25-30%. Mm-hmm. But at the same time, may 25-30% din na mahal na mahal si Senator Robin Padilla.
5: Yes, pero what's interesting to me nga, no, na hindi monolithic yung mga age generation gaps nga talaga. Like, hindi monolithic yung votes ng millennial, hindi monolithic yung vote ng Gen Z. Kasi kung titignan nga natin, in my echo chamber, I would think na yung mga Gen Z would really vote against Robin Padilla, yung mga DDS Block Senators. Pero nakita natin, pumasok siya sa survey mo eh. Tinatrust siya ng mga Gen Z. Mm-hmm. So, ibig sabihin, may kakulangan pa talaga dun sa civic education na ginagawa natin kasi nananalo pa din yung popularity vote. Porket nga, they're always present sa news, sa headlines, and also sa social media. So, pag narinig yung pangalan, yung name recall, I guess, merong point of trust dahil nga, given na si Senator Alan Peter Cayetano, he is involved with a lot of controversies, pero he is on his third term as a senator. Mm-hmm. So, maybe meron pa rin bearing yun sa ibang mga tao. So, maganda yung mga ginagawa ng mga kasama na kung mga kuya ko dito nagsa-civic education sa kanilang mga platforms to really make sure that maybe ma-turn around to before the 2028 election.
0: Thank you, Auntie Cheska. Salamat, Auntie.
5: Last 80
6: pa. Pero nagki-carry over ba? Kasi alam ko naman, di ba, highly polarized na kapag tinignan naman natin yung distrust nila as senators and senator judges. Parang medyo, di ba, may previous survey nito yan na parang medyo mini-mirror lang din naman yung ganung resulta. So, ibig sabihin talagang reputation o pagkakakilanlan ng mga tao, mga kababayan natin doon sa mga senador na yun, nakikarry over sa kanilang function as ano.
0: Oo. Parang hindi na nila pinag-iiba yun.
6: Oo.
0: Pagtingin nila dito sa mga senador na to, whether they're performing their ordinary role as senators o bilang mga senator judges. Mukhang nagko-collapse
4: eh. Tsaka babalik tayo dun sa part na sino ba ang mga taong nakasunod din sa impeachment trial. So kung i-compare natin, parang kung ang question ay, magiging successful ba ang impeachment trial by way of tatanggapin ba ng mga botante, ng mga mamamayan, kung ano yung magiging decision nito, is this survey showing us ano yung magiging pagtanggap din sa boto ng mga senador na to? Kasi palagay ko yun yung mahalagang part. Yes, the impeachment trial will continue kahit na hindi siya sinusubaybayan ng marami. Tapos sa moment na magde-desisyon siya, may hatol siya sa demokrasya, may hatol siya kay VP Sara. So pag humatol yung impeachment court dun sa credibility at sa liability ni VP Sara sa lahat ng mga pagkakasala niya, ang question, tatanggapin ba to ng tao? And it seems like this survey is showing a sino yung tatanggap sa resulta ng kung sino yung magde-desisyon in favor of or against VP Sara.
0: So mukhang at this point, kung ngayon sila magbobotohan, magiging hati din siguro yung pagtanggap ng mga kababayan natin.
6: Kasi
0: hati pa yung sino yung pinagkakatiwalaan nila, hindi nila pinagkakatiwalaan. No? But also, I'm looking at 2028 and to me, yung mga ibang generations, mahalaga naman yan, but the biggest voting blocks are the Gen Zs and the millennials. Mm-hmm. Merong may, parang may contrast dun sa kanilang mga, mga take dun sa mga same na senators, and a lot of them are up for re-election. Mm-hmm. So it's also high time to, siguro, pag-isipan ng mga millennials kagaya ni Dino, Ina, and all of you, okay? And my fellow Gen Zs to think about, no? Ito ba yung, ano ba yung klaseng senado na gusto natin? Halimbawa, di ba? Is it the same set of...
3: Exactly. Kung anong klaseng senado ba, siguro naman marami tayong iba't ibang opinion, di ba? Pagdating sa mga taong, sa mga tao, sa mga performance nila, sa mga political factions nila, pero meron naman siguro tayong mga objective na criteria na lahat naman talaga tayo ay mag-a-agree. Una, ayaw ng mga Pilipino na malalaking duwag. So hindi ko maintindihan kung bakit si Bato de la Rosa ay nandiyan pa. Di ba?
0: Marami naman siya nasa distrusted.
3: Pero di ba, pero marami pa rin mga nag-a-agree, di ba? Siguro naman agree tayo na ayaw natin ng duwag. Ayaw natin ng bonjing. Ayaw natin ng tamad. At ayaw natin na pasweldo ng taong bayan na hindi naman nagpapakita. Di ba? So yun siguro lahat yun eh. Gusto niyo ba ng duwag? Gusto niyo ba ng bonjing? Gusto niyo ba ng tamad? Gusto niyo ba ng hindi nagpapasok? All of those things are objective criteria na hindi natin maintindihan kung bakit pagkakatiwalaan nyo pa yung ganyang klase ng tao na talaga namang author ng malawakang patayan pag wala silang kalaban-laban, pero pag titingnan na siya ng mata ng batas, eh nagtatakbo, nagkandara pa. Di ba? So yun, siguro ako lang ha, objective tayo dito, and yung mga kriteria na yun, regardless of your political beliefs, eh siguro naman ayaw natin ng mga ganyang klaseng tao.
0: Siguro dapat panahon na para baguhin yung balota. Hindi na siguro pangalan yung pipili. Boboto ka ba ng bonjing? Ano ba?
6: Lagay mo doon yung attendance record. Oh, oh, diba? Oh.
3: Mabilis tumakbo.
4: Hello,
3: mabilis tumakyat the stairs.
0: Oh, siyempre, kung hahayaan nyo lang po kami dito magdadaldal, hindi po kami matatapos.
6: Oh, diba? Overtime na tayo agad eh.
0: Kaya tigilan ito, pero samahan nyo po kayo at makisali po kayo sa aming huntahan. Mag-comment po kayo sa aming Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ang inyong mga komento at opinion sa segment na Take It or Cleave It.
4: Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito lang yan sa...
7: With due respect!
3: Hindi na tumigil.
12: May arte? May budget? Akala niyo

0: Butter Papaya at Niacinamide. May Shea Butter and Tea Tree Oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal, Mirek Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Manila Channel 31.

0: talo.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Napakapasaway kong kasama. Now let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, otherwise known as Curly Tops.
3: Ganda na kayo na
4: Curly Tops.
3: Bagong salon.
5: Oh, bagong ano.
2: Pag first world yung healthcare system talaga kumakain din, no?
5: Yes, at noong Miyerkules, personal na dumalo sa pagdinig ang dating Pangulo. Kapansin-pansing pumayat at nagbago nga ang hairstyle ni Duterte.
2: Yun.
5: Sa kasagsagan ng conference, nakaupo lang sa likod ng defense team ang dating Pangulo habang tinatalakay ang kanyang kaso.
6: Dumalo sa status conference ang berdugo sa kabila ng pahayag ng defense team na nakararanas ito ng major memory loss o pagkalimot. Sa kabila nito, iniutos ang ICC trial chamber na panatilihing nakakulong ang berdugo dahil may posibilidad na tumakas o maging hadlang sa isa sa gawang paglilitis.
7: Di na nakalimutan na kaya ni Tatay Digong nasisipain niya dapat yung mga ICC kasama ng kanyang memory loss, no? At nakatakda rin maglabas ang ICC ng kautosan sa panel of experts para suriin kung fit to stand trial ang dating Pangulo na nauna nang nanindigan ng depensang mahihirapan silang kumuha ng utos kay Duterte kung nakakaranas ng seryosong memory impairment.
8: Umaasa naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na maging maayos ang kalusugan ng dating Pangulo para magpaliwanag at mapapanagot sa libo-libong biktima ng war on drugs. Sa inyong palagay, sa mga kasama natin ngayong hapon, nakatulong ba sa kaso ni Duterte ang personal niyang pagharap sa ICC? Lahat ng yan, sasagutin natin dito lang sa
9: Deep Dive!
7: Muti ko nasabihin yung
10: truth. Ready ka na ba? Deep Dive!
2: Pero ito yung napansin ko talaga sa mga kasama natin, mga ka-DDS. They want to have,
8: kasama mo lang.
2: They want to enjoy both sides of the ledger. Parang sa isang banda, parating nila sinasabi, kawawa naman si Tatay Digong, isa siyang martir. Nakita niyo, meron mga ginawa siyang parang sage. May mga AI generated na si Tatay Digong, para siyang Confucius, nagbibigay ng advice. Seryoso! Sa garden, naglalakad sila. So may mga coach, may mga life coaches na ginagamit siya. At the same time, kitang-kita mo, na proud sila. Tignan mo si Tatay Digong, he looks great, he looks fantastic, he looks beautiful, he looks amazing. So kita mo talaga, they want to have talaga both sides of the same ledger, no? At yun ang talagang tendency. I think may technical term dyan. I think hypocrisy is like the nice way of putting it, but there's a more politically incorrect way of saying it.
8: Yeah. Richard, parang ano kasi, diba, sa mga pag-aaral ng mga populist na leaders,
2: yeah,
8: diba, parang, at they want, yung mga populist kasi, yung kanilang character is that they want to portray na sila yung may great sacrifice and ordinary,
2: yes,
8: on behalf of the ordinary people, but at the same time, being represented as the exceptional leader, yeah, diba?
2: Uh-huh. Strong.
8: Parang yung ganung class of tension, exactly, yeah, na two sides of the same coin.
2: Yeah.
8: Aping-api ka because inaapi ka para sa taong bayan, but at the same time, you want to be seen as, I'm the only one who can do this, diba?
2: Uh-huh.
8: Parang ganun na na-observe natin.
2: Yeah.
8: At the same time, ang gusto ko ditong i-point out, kasi pinagtatawanan yung bagong hairstyle, yung bagong itsura. At yung nakakatawa naman talaga. Ang gusto ko i-point out though ay baka deliberate on the part of the family. Kasi if you will historicize kung paano ninanakaw ng mga Duterte yung media attention, lagi silang medyo may mga pastilo sa buhok, di ba? Remember?
7: Nagpakalbo!
8: Dating ni VP Sara para mapatakbo si Digong, and then this, no?
2: And then Harry Roque.
8: Yes, o, di ba? My point is that, yung mga ganitong klaseng politicians, mga populist leaders, no, pagka inaaral natin,
2: right,
8: talagang they want to hijack media and public attention. Right. And the purpose is to divert yung right mga public conversations na instead na yung, of course, yung status ng kanyang krimen, crimes against humanity yung pag-usapan. Pag-usapan na lang yung mga personalidad, no, yung kanilang
2: itch. Na ginawa ni Bato, di ba? When he was inside the Senate, parang siya yung naging center of attention. Halos 99% ng media attention ay nasa kanya. Walang nagtanong, wait, bakit ka nandyan? Bakit may warrant of arrest sa'yo? May meron bang nag-interview doon sa mga witnesses, sa mga biktima?
6: Ano yan na? Si Rodrigo Duterte na mismo nagsabi doon sa isang rally, yung nagpipilay-pilayan siya, ganyan-ganyan. Tinan nyo, galito yan pag ayoko yung mga ano. Tapos ba, halos hindi siya makalakad, tapos bilang nakalakad diretso sa kanya, drama-drama, tumawa. So, alam mo, deliberate and by design talaga, ang panlilin lang itong si Rodrigo Duterte, tandaan natin. And in fact, sinubukan niyan din lang, yan yung panel of experts, di ba? Uh-huh. Na nag-determine ng kung whether or not fit siya to stand trial. And matagal niya na tayo nililin lang. In fact, yung sinasabi ng cognitive decline, natural ito kay Rodrigo Duterte kasi kung maalala ninyo nung pandemic, hindi nga makatapos sa isang sentence. Di ba? Hindi makatapos sa isang sentence, malalabas at the hours of the night, parang lasing, drunken monologue ang gagawin, 2 hours tayo mag-aantay kung anong i-announce niya, yung palang sasabihin, dakit is dakit, o lagyan ng gasolina yung mask, di ba? O pag yung dugo ng cobra, kaya makagalig ng COVID. Yun yung mga pinagsasabihin ng mga oras na yan eh. Pero deliberate and by design yan. Alam niyo kung bakit? Hindi ako naniniwala na may cognitive decline yan kasi despite the fact na naggaganyang acting-acting yan at saka high sa fentanyl, he was still able to carry out a massive policy of killings. Tandaan natin niya na. So kahit na naglalasing-lasing ka, nagfe-fentanyl ka, the fact of the matter is, when it comes to policy ng patayan, kayang-kaya niyang i-orchestrate, kayang-kaya niyang i-architect, at kayang-kaya niyang i-execute. Most importantly, pagtawanan natin itong si Rodrigo Duterte sa itsura niya, yung buhok niyang yan, yung ewan ko, tinan mo, yung nakahawak na naman siya sa mukha niya, pero kung makikita mo, alam niya yung nangyayari. Number one.
2: Alert siya.
6: Diba? Alert siya. Number two, sige, tuwang-tuwa siguro tayo, pero huwag nating kakalimutan na yung mga yan, ang bawat nakikita natin, ang dapat nating alalahanin, yung mga biktima ng war on drugs na walang kalaban-laban, yung mga naulila, yung mga taong pinatay, alalahanin natin mga pangalang Kian de los Santos, alalahanin natin pangalang Carl Arnaiz, si Kulot, no, at lahat yung pahit yung mga bata, no, na mga sobrang minor pa, naging collateral damage at ngayon ay numero na lamang sila. So sana, bukod sa katatawanan at celebrate tori natin na nandun na siya, huwag natin kakalimutan yung hinagpis ng mga pamilya na biktima sa marahas na gera laban sa droga.
2: Sabihin ko lang ito, no? Kung titingnan mo yung nangyari dyan, yes, that's what a functioning justice system is supposed to be.
6: Yes.
2: Like, tapos na yung kaso ko, di ba? Kita-kita natin dito, hindi na gumagana. Kasi jester si Digong, eh. Jester. I think even yung mga times na kunyari hindi niya matapos, kasama yan, eh. Parang ilalabas niya yung layers na tingin niya. Ito yung tutugma sa audience. I've watched these guys live in Malacanang, other places. Parang minsan, kasama sa kanyang authenticity, yung hindi niya matapos, parang lasing-lasingan. But when he wants to be alert, he is alert. Pero hindi siya nag-isa, kasama siya sa isang team. But nevertheless, tignan mo, hindi gumagana sa korte na yan. They don't care kung anong mga social media, anong gesture gawin mo, anong troll na gagawin mo. This is what the rule of law looks like. Plus, very good healthcare system. That's what you can see. So this is what we should aspire to as a democracy. Dapat yung justice system natin, yung katulad na nakita natin dyan. Kaya the Filipino people have a good chance of seeing what should be the future of this country in terms of the rule of law.
8: Should be an inspiration.
2: That's why this is an education for our country, for a statesman, at saka yung mga naniniwala sa judicial reform, katulad
8: nito. So hindi pwede pag may kaso ka, ma-wheelchair ka, and all
2: drama ka,
8: diba? That's usually the Philippines. Pero makita mo dyan sa court na yan, hindi ka pwede magtrama.
7: Now, speaking of justice system in yung wheelchair defense, what happens, Dino, if ma-determine yung fitness to trial? I assume natin na two outcomes, ma-determine yung fitness or hindi siya fit to stand trial. What are the consequences?
6: Pag hindi siya fit to stand trial, hindi ibig sabihin uuwi na siya. Okay. Pa rin siya doon temporarily and they will constantly check whether he's gonna be fit, no? Pero hindi kasi na tatanggal yung fact na menace siya sa society. Baka ipagpatuloy yung malawakang patayan at the same time mag-tamper ng evidence and at the same time takutin yung mga witnesses, no? Pero ngayong fit to stand trial siya as determined by the experts and he looks healthy. He looks healthy. Yung pagpayat niya hindi yung sa masamang kain.
2: Yeah, it's healthy.
5: Maayos ang pagkain.
6: Maayos ang pagkain. Ibig sabihin, magtutuloy na finally yung trial. At gusto ko lang sabihin, di ba, matapang kadigong, di ba? Matapang to si Digoy. Tatapang-tapang ito. Nasa kongreso siya. Lahat ito mga to DDS. Sabi niya, ito double death squad lahat yan. Kasama to si Bato de la Rosa. Sabi niya, I will face everyone else and do it again. Sabi niya, di ba? Nandun siya sa kongreso. Yeah. I challenge nga nung si Rodrigo Duterte sa katapangan mo na sabihin mo ulit yan. Sabihin mo ulit yan before the International Criminal Court. Kung kinakaya-kaya mo ang Senado, kinakaya-kaya mo ang Prosecution Service sa Pilipinas, kinakaya-kaya mo ang institusyon natin dito, tingnan natin yung tapang mo, tingnan mo lahat yan sa mata, no? At sabihin mo, proud ka sa ginawa mo, aminin mo lahat ng mga pinagagawa mo kasi ginawa mo na yan dati. At when the day comes at titingnan mo na rin ng Diyos sa mata, sabihin mo, proud ka sa ginawa mo.
5: At add ko lang din, ang pinapalabas kasi nakita ko yung mga script ngayon ng DDS trolls and even yung mga organic supporters na parang kinakawawang lolo siya. Na parang kawawa naman, matanda na, tapos sinasabi pa ang ganda ng aura ni Tatay Digong, ganito. Pero tandaan natin, President Rodrigo Roa Duterte was already in his senior years when he was elected as our president.
2: Oldest
5: senior
2: ever.
5: Na po siya nung pinagpapapatay niya yung mga kababayan natin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-escape ng accountability yung age niya because he was alert during that time. He knew what he was doing. At ayun na nga po. So si Rodrigo Roa Duterte, maybe this is just a theory, this part of his branding, maybe formulated by his family and his defense team. So wag po tayong magpaloko.
8: But in the interest of justice, I'm happy to see him healthy and is able to face, di ba? Kasi yan naman yung sinasabi natin na yung prinsipyo natin na ang isang akusado bigyan ng due process, panahon sa korte, eh di sana makuha ng mga biktima yung hustisya.
2: At saka mas maganda may kasama siya. Si Bato, yung mga iba. We want to see him, you know. Reunion!
8: I would love to see his new hairstyle.
6: Hindi ka namin nakakalimutan, Bongo, ah. Hindi ka namin nakakalimutan na chief implementer ka ng war on drugs. Hindi namin nakakalimutan yung testimonya ni Colonel Garman na ikaw ang financier at ikaw ang source ng mga rewards dito sa malawakang patayan.
8: Na-interview din siya. No?
6: Nasabi niya, kung magkano, pinangalanan mo pa nga, sinabi mo pa nga yung mga amounts, no? Ang wag natin kakalimutan na isa ka sa mga tinataguriang mamamatay tao nung panahon ng war on drugs, no? Kaya ka nga, part na ng ICC list na dapat ay kasama dito sa kasong ito. Mm-hmm. So panalaan lang natin, Bongo, sana sa lalong madaling panahon ay samahan mo na si Tatay Dugong doon sa ICC, dalahan mo ng pichapay.
5: Saka dito kasi maaalala natin, 'di ba? Ang strategy talaga ng mga Duterte nung simula pa lang, nagcapitalize sila sa social media, nagcapitalize sila sa pagpapakita ng some kind of public energy para suportahan si Tatay Digong. Maaalala natin, manufactured yan lahat. Maaalala natin, itong moment ng paglabas ni Tatay Digong dito sa ICC, may maayos na schedule yan. So, napagplanuhan yan. Napaghandaan para may panibagong mukhang iaharap sa publiko.
8: Production
5: talaga to. Para may panibagong set of reels, para may panibagong set of script, para mangungumbinsin na naman sila ng kanilang mga followers o kumbaga bibigyan ng gospel truth ang kanilang mga followers para ipakita ang sacrifice na naman ni Tatay Digong. Huwag natin kakalimutan yung ganong klase ng spin at huwag natin kakalimutan intentional nito ginagawa.
2: A resident attention economist. Yun na expertise niya, attention economist.
7: Speaking of, noabangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta. At bakit kaya naging usap-usapan ang mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect!
8: Kasi episode mo na, Carlo.
2: Si Carlo.
0: Budget?

0: Butter Papaya at Niacinamide. May Shea Butter and Tea Tree Oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Hindi na kaya.
3: Ayun.
4: Ang dami nangyari.
5: Inigil kasi tayo ni Cardiff eh.
4: Well,
5: pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas at ang perfect attendance na team na nandito yes. ngayon ha, ng With Due yes. Respect. Muli, ako po si Clive Arguelles na nasi-sensor ni Carlo Flores.
6: Magyaman ang unay kabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon.
7: Ako po si Richard Hidarin, dating kliyente ni Dino De Leon.
6: Ano na ang addendum na ako? Kasi ba, baka future din.
4: Ayun na nga. At ako naman po si Ina Gakad. So far, Mark, safe?
5: Dino.
7: Ako po ay nag-award.
4: Yes. So far, Mark, safe. Dating taong bahay nung wala kayong lahat.
6: Boom!
7: Yun. Cliva.
5: Auntie, ikaw na.
8: Pasad Sunday po sa inyo lahat mga magagayonon. Ako po si Cheska Persia.
9: At ako naman po ang resident hater at sensor ni Prof. Cleve, Carlo Flores. Excited na rin kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Imposible na naman magiging quick comments at matatapatan ng maiwagang ruleta. Sana kapag CR po kayo nung aming gap at medyo yun. Mahaba po ito. Hanggang alas 7 po tayo. Pakicancel po yung mga plans ninyo. Okay? Sa mga nanonood na kikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Istian sa Facebook page. Ito ang Magic Ruleta!
1: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
9: Di go ruleta na natin! Go ruleta! Go na agad!
4: Yes!
9: Uy, ang dami agad!
4: Ang pinakauna!
7: Diyan.
9: Oh, lumabas.
4: Sino muna naman ito?
7: So, nung 2019, meron akong term na ginawa, Duterte-garks.
9: Duterte-garks.
7: Oligarks. Ginawa ko yung term yan sa boligarks, yung kay Hugo Chavez, di ba? Speaking of populist, di ba yung style ng populist? Against kami sa mga oligarks, sa mga elite, andito pa kami para tulungan yung taong bayan, di ba? Durugin ang mga oligarkiya. Tapos the next thing you know, may mga beshies sila, biglang may umaman, yung isa, DPWH, yung mami niya nandito, yung tatay niya nandyan, yung sister niya, future millennial, ganon. Yung trend na yan, nakita natin yung Duterte-garks. Of course, I know back in the day, Dennis U yung pinag-usapan among other people. Uh-huh. Pero actually, we also know for a fact that the Villiers were doing very good. At ngayon, nabigla nakikita natin, baka naman ito ay House of Cards. Mm-hmm. Baka naman, it was more because of the political connection rather than their entrepreneur skills. Mm-hmm. So at least yun ang sasabihin ng mga... Kasi ang problema sa mga oligarchs is that yung kanilang business fortunes ay tied to the political fortune ng kanilang patron rather than the real entrepreneurship skills.
9: Yeah. Para lang malinaw, lumabas sa...
5: Duterte-garks
9: na. Villar. Pero ang tanong ko, sino sa inyong nakaligo na sa dagat ng basura? Yung tatay lang nila.
6: Ito yung ginawang family affair yung gobyerno. Akala nila, every time na magkoconvene ang anong sanghay ng gobyerno, ay kala nila, family reunion nila. Tandaan natin kung anong mga pinagagawa dito. Meron silang kaso ngayon na minanipulate nila yung stock market. Yung prime water, halos walang tubig sa lahat ng mga concession na kinuha nila. At tandaan natin ha, ang ABS-CBN franchise. Sino ang nakinabang pagkatapos mawala sa kanila? Again, itong Villar family, di ba? Pero, kung magagaling talaga silang negosyante, eh bakit ang sama ng lagay ng old TV?
7: Right.
6: Di ba? Bakit ganun? Ayaw ng mga artista doon. Ayaw ng mga tao doon. Walang palabas, no? At saka wala rin mga sponsor. So, kung gano'n sila kagaling na na negosyante, o baka naman hindi talaga magaling na negosyante, baka magaling na maging rent seeker, i-take advantage sa sistema ng gobyerno, i-take advantage ng kalang political power. Kaya katandaan natin ha, anong unang-unang akusasyon dito kanila Villar? Hindi ba yung insertion sa budget para tumaas yung mga real property nila, doon pinapadaan yung mga kalsada? So they take advantage of the system and their elite status as a family para magpayaman. At ito nakikita na meron silang interes ng bayan. Huli na, tandaan natin na itong flood control scandal nagsimula nung panahon ni Rodrigo Duterte noong 2016. At ang DPWH secretary sa loob ng 6 na taon ay si Mark Villar. Pero ano, unscathed? Tahimik lang.
9: Tahimik eh.
6: Ano, parang wala siyang kabalastugan at wala siyang kaalam-alam. Kung magaling talaga siya na leader, eh bakit nangyari yun sa ilalim ng ilong niya? No? O baka naman nakinabang at makapangyarihan pa rin sa mga lagay na ito kaya hindi nasasama sa mga kaso. Kung gusto talaga natin ng tunay na hustisya, di ba, it goes all the way up to the Secretary of the DPWH. Alam namin ang personal yan kasi yung mga bidding sa DPWH na yan, parang gawang-gawa na eh. Gawang-gawa na. At ilang beses ko sinulatan ng personal. Itong si DPWH Secretary Mark Villar dahil doon sa mga bidding na tingin namin ay gawa na, nagmo-motion for reconsideration kami, tahimik eh. Wala
9: consistent.
6: Consistently. Hindi
7: ko alam yung boses nila eh.
5: Thank you gentlemen from Ilocos for your privilege speech.
7: Si Cynthia at si Dino, one-on-one. Cynthia Villar and Dino De Leon.
6: Eh, di ba sinulatan ko yan si Cynthia Villar? Inapi-api ko naman yung mga nurses. Inapi-api ko mga nurses nung panahon ng pandemya na halos sila na nagbubuwis ang buhay nila. Anong sinabi nitong si Cynthia Villar? Eh, pagbutihin nyo kasi yung trabaho nyo. Eh, siya kaya pagbutihin ang trabaho na puro, kasi, puro kayo, ano sabi niya, puro kayo research.
9: Research kayo research.
6: Research kayo na research.
9: Ay, matalino naman daw siyang tao, pero hindi daw niya naiintindihan yung mga research.
3: Bakit?
9: O, di ba?
3: Bakit?
5: Yung nga yung...
9: Uy, pero ha?
3: Bakit?
9: Wait, context na lang natin. Kasi, sikat na naman ng family Villar dahil nagbukas na ng kaso ang ombudsman tungkol lang sa... graft practice dun sa is both administrative and criminal dun sa mga binanggit nga ni attorney.
6: Tandaan mo ha, nagtataka ako kung bakit graft lang eh. Dapat dito mga non-bailable offense eh. Di ba para yung kay Marcoleta? Kasi kung total accumulated value ng nakalam nila nakalam nila doon sa kanilang mga negosyo dahil sa ginamit nila yung mga influence nila is more than 50 million eh dapat plunder. Hindi lang graft and graft na kaso no. So sa aking palagay, sa dami ng atraso ng mag-anak na ito sa taong bayan, pati yung mga declaration sila doon sa stock market, pati ba naman yun ay doktorin nila no, eh dapat mas malakas na kaso para magtino.
5: Okay, go ruleta.
9: Wala na siya yung segue. Kala niya ha.
5: Ayun, okay, okay.
9: Oh, ito na lumabas.
8: Bago.
7: Oh, Sabrina.
9: Init na naman.
7: Ikaw na lang bahala kay Pulong.
9: Oh, NBI Director Matibag at si Representative Pulong Duterte.
5: Pero kasi si Cynthia Villar.
9: Bakit si Cynthia Villar na naman may kasalan?
6: Sayang ang boto namin sa'yo, Camille Villar.
5: Oh.
6: Ikaw na nga na nag-iisang millennial.
9: So wait, niloto mo si Camille Villar?
5: Oh.
6: Ah, hindi. Ay, iba na pala
5: kasi. Oh, 1,100 na daw ang ating viewers sa YouTube.
9: Wow, hello! Kasi, salamat po.
7: Kasama po si Cynthia Villar.
6: Kasama po si Cynthia? Oh, Cynthia.
5: Nagmemeryenda yung pamilya. Linggo-linggo, di ba? Nagkakapis sila.
9: Hindi. Nagbabantayan ng gate sa subdivision si Cynthia Villar.
8: Pinabuksan. Ingat sa biyahe.
9: Oo, di ba? O, may baka maingit naman si Pulong Duterte. Hindi mo pinapansin, Dino.
5: Dino. At saka si Pulong.
9: May investigasyon ng NBI, di ba?
7: 30 projects, 17 lang daw yung projects na ano, parang mali-mali daw yung projects.
8: 47 out of 100 flood control.
7: Oh, something like that.
5: Ay, kinokarin ka ni Chester.
7: Meron ako Mindanao News or something. It went down to 17 or something.
8: Wait,
7: Inquirer. Bias kasi source.
6: So, 47.
7: I go local news.
6: 47 na flood control projects sa Binabahana, Davao. Eh, may anomalya.
8: Out of 100.
6: 47 out of 100. Kaya naman pala pahanang bahas sa Davao. Tandaan ninyo, ang
5: 1 in 2 projects yun.
6: 54 billion ang inaloka sa kanya nung presidente yung tatay niya. Kahit na po pagsamasamahin ninyo yung mga budget ng mga mas malalaki pang mga probinsya para doon sa infrastructure, eh, ang laki na itong 54 billion. That's dapat true. Yung flood control dyan, ano, parang intestine na. Sobrang dami. Paghaba-haba na sa buong Davao, baka kulang pa mga sobra kay 54 billion.
5: Kaya pala billion-billion yung pumasok doon sa bank account ng ikalawang pangulo.
8: Ayun!
5: Yan! Yan! Yan! Yan!
9: Banda-banda, para bang sinasabi may pares na strategy yung Villar family at Duterte family.
5: Ah!
4: Parang may difference.
7: Ano? Why is NBI going after it?
6: Well, bakit kasi NBI? Nasa case build-up stage. Tapos right. Pagkatapos noon, pagka meron na silang sufficient evidence, tingin ng NBI, tsaka isusumite dito sa ombudsman. Gusto ko lang sabihin, ito na naman ang sasabihin itong mga nahiya naman ako dito. Nahiya naman ako dito sa mga ito. Sasabihin na naman, political persecution.
9: Kawa no? Naman.
6: Ano, mahiya naman kayo sa mga katulad nila Laila de Lima na talagang pinakulong nyo na 7 na taon dahil sa mga imbentong kaso. Ang difference sa inyo, hindi imbentong kaso yung pinupukol sa inyo. In fact, anong sabi ni Miriam Defensor?
4: Ano?
6: Santiago?
4: Ano?
6: Kapag sinasabi niyong pinupolitika na naman kami, everything's political. Oh. Ang question lang is may kasalanan ka ba o wala? Nagdakaw ka ba talaga ng pera ng taong bayan o hindi? No? So kung ayaw mo na politikahin ka, umalis ka sa politika, good riddance, mawawala na kayo sa serbisyo publiko kasi lahat naman kayo salot.
7: Pero pwede ka naman mag... just to be fair.
5: Plan B.
7: Just to be fair, pwede ka naman politically persecuted, pero trapo pa rin. Kasi pwede both happen.
9: Naman.
7: Nagkataon lang, you're on the wrong side of things.
5: Hindi, ako ang gusto kong ibigay na perspective dyan sa political persecution. Kasi, you know, kapag ka ikaw ay oligarch, kung ikaw ay isang politiko, no? Ang nangyayari kasi niyan, kapag ka malapit kayo doon sa nakaupo sa kapangyarihan,
7: weather lang yan.
5: You enjoy all of the privileges.
9: Correct.
5: The benefits of the power. And in fact, you use it, yung access nyo sa makapangyarihan nung kayo ay namumuno para pahirapan ng iba. Mm-hmm. Para yung iba ay na madaya sa negosyo, di ba? Kayo yung magkaroon ng mga proyekto, no, etc. Kaya, kapag you're out of power, no, the dynamics of it is of course, no, babalikan ka ng mga ano mo din, 'di ba? Ginamitan mo din ng kapangyarihan na 'yon, no? And 'yan yung ano, 'yan yung dynamics halimbawa ng mga oligarchs na this is why it's dangerous for them because rather than entrepreneurial skills yung batayan, rather than talaga
7: parang hindi lang sinabi ko
5: kasi
7: yung mga
9: nagpa-plan B na rin pala sa Clive eh. Grabe.
5: Hindi.
9: Uy, alam niyo ba na 2,000 viewers na tayo nadagdagan?
7: Kasi nag-away kami. Nag-away tayo. Yan, ganun yun.
6: Political persecution lang yan. No? Kung hindi totoo yung mga pinupukol sa'yo na kaso. Hindi yung every single time na wala ka sa ihip ng hangin, binigay yung nilabas sa'yo yung mga kaso mo na it shouldn't have
5: gawa,
6: been the case.
5: Gawa, diba?
6: Paggawa-gawa yan, political persecution yan. But let's not misuse and disabuse yung political persecution na term kasi kawawa naman talaga yung totoong politically persecuted. No? Eh kayo naman talaga, kumamal kayo ng pera ng taong bayan eh. Bumatay kayo ng maraming tao eh. Basto sa tulang modo kayo eh. Pro-China naman talaga kayo eh.
7: Anong correct na term din? Kasi martial law ang naririnig ko ngayon. May martial law na daw kasi lahat ng mga DDS senador ay medyo may kaso.
6: Tandaan natin ha, yung lawfare, yung unang-una nag-weaponize ng justice system ay nung panahon talaga lalo na ni Rodrigo Duterte.
9: Uh-huh.
6: Ilanggal yung sitting chief justice kahit na dapat supposedly through impeachment. Kinasuhan yung ABS-CBN, tinanggal yung prangkisa at kung ano-ano mga imbento. Pinakulong si Laila de Lima. Pinasuhan yung buong 8 derecho ha nung panahon ng 2019 doon sa Bicoy tapes. Kinasuhan din si Lenny Robredo ng
7: Amnesty ni Trillanes biglang nawala yung papeles.
6: So yun, yung mga tawag doon, political persecution because groundless yung mga pinupukol. Eh itong mga binibigay sa inyong investigasyon, noon pa naman talaga na alam ng taong bayan na questionable itong mga pinagagawa nyo. I-justify mo na lang yung 54 billion pesos na infrastructure funds mo, Polong, at bakit binabaha pa rin sa Davao. That the people of Davao actually deserve a more at hindi na deserve na bahain dahil sa mga kabulustugan ninyo.
7: Kaya bring Harry
4: ito.
7: Ay, bring tatayo para tulungan yung
4: dapat. Gusto ko lang i-mark itong moment bilang unti-unti nang nadidismantle yung Duterte myth. Diba? Kasi ang Davao, they've always said, Davao, maayos, walang naninigarilyo, walang drug addict.
9: Parang Singapore.
4: Kasi tinanggal ni Tatay Digong lahat. Eh, Davao binabaha. Hindi natanggal ng Duterte ang baha dahil sa napunta yung pera. Question mark. So, unti-unti nating nakikita itong Duterte myth ng strong government na kayang mag-organisa ng proper state response to lahat ng mga indiscretions na mga hindi disiplinadong tao. Hindi nagdulot ng kaayusan at pagtigil ng pagbabaha. Hindi nagdulot ng kaayusan sa tamang paggastos ng pera.
7: Para alam mo yung sinasabi ng mga kaibigan natin, kasi I'm being fair, di ba? Sinasabi lang, kasi Wala na daw si Tatay Digo at saka si Sarah. So basically, sinisisi si Baste. So yun yung nangyari.
4: So di magaling yung
7: pumunod. It's not the question of may problema sa Duterte model. It's the wrong Duterte who is in charge. Oh, okay. Export namin siya for national politics in the next election cycle. But honestly, parang medyo may pagkaganon na okay naman nung time ni Sarah at saka ni Tatay Digo.
6: Yung baha, hindi naman nasasolve yan bukas na. Dapat yung mga infrastructure nilagay mo noon para hindi
7: master plan
6: ngayon. Master plan. Yeah. Una, pangalawa, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Ina kanina na yung Duterte myth na yan na ligtas ang Davao. Isa yan malaki kasi nung alingan. I challenge all the people of Davao to take a look at my data. Ha? Ayon sa nung panahon ni Rodrigo Duterte bilang mayor, number one ang Davao sa buong Pilipinas sa murder. Number two sa robbery, sa holdapad. Number three sa rape. Number four sa theft. Sa buong Pilipinas. Tinalo nyo pa yung mga malalala supposed ng crime rate sa Caloocan, sa Malabon, no? So huwag nyo sasabihin ligtas yung Davao. Pwede siguro nagbubulog-bulagan lang kayo, pinipili ninyong i-justify doon sa utak ninyo na gusto namin ng strongman, gusto namin ng disciplinarian. So pipilitin na lang natin na feeling natin safe tayo kahit data says otherwise. Hindi nagsisinungaling ang datos, ha? Ayaw natin i-cancel out siguro yung nararamdaman ninyo. Pero i-check nyo naman yung nararamdaman at feelings ninyo doon sa what the data shows. At itong datos na ito ay datos ng Philippine National Police na under ni Rodrigo Duterte for 6 years.
7: Mas mauna pa.
9: Iintayin ko sa...
5: To respect?
9: Alam niyo, iintayin ko sa...
7: Ayun na yata yung next sa Roleta.
9: Iintayin ko sana bumalik kay Cynthia Villar na naman yung conversation. Kaso wala, kailangan natin mag-go Roleta.
5: Meron akong challenge kay Dino sa susunod na lalabas sa Roleta.
9: Okay. Rodante Marquez. Na parang pares sila ng hairstyle ni Tatay Digong ngayon.
6: Senator Dante Marquez, si Roleta po ang lumabas, ha? Sa ating Roleta. Oh, bakit ako na naman? Kayo muna.
5: Hindi, ikaw na.
7: Wait lang. At least si Marco Leta, alam natin, nandyan siya. Eh, yung si, yung Solar Mommy. Sana? Kasi politically persecuted din daw yun.
9: Oo, di ba?
7: Masasabi niya yan. Sa mga ating environmentalist champions.
6: Na ikumpara natin, no? Na at least si Marco Leta, si Marco Leta nandyan, nakakulong. At sabi niya, harapin niya raw supposedly.
5: Tulog muna ako, ha? No?
6: itong mag-ina, yung dalawang mag-ina, no? Para bang tinatakasan, no? Sabi ni Leandro Levice dati, excited na siya pumasok, bakit daw may break? Ngayon, na legislative session,
7: workaholic.
9: Budget
6: season pa supposedly wala. Impeachment trial pa, wala din yung nanay.
9: May sakit naman yung nanay, di ba?
6: Pasensya na po, doon sa spokesperson ni Noreen Legata.
7: Yeah, of course, kaibigan natin yan.
6: Nakaibigan po, di ba? Pero parang sa akin...
7: With due respect. Ito talaga genuine
6: para
7: with due respect.
6: Para namang unfair yung paggamit ng political persecution. At sasabihin na at most or at the very least, itong si Leandro, innovative lang at magaling na entrepreneur, no? Kasi kawawa naman lahat ng mga 20 years old, 21 years old na hirap-hirap nagbabanat ng buto araw-araw. Di sigurado mas masipag kay Leandro.
7: Na hindi senador yung mommy.
6: Na hindi
7: malapit sa presidente.
6: Na hindi nakakuha ng 34 billion pesos worth na pera kaagad at nakuha yung concession.
5: Wag na tayo mag-storycon kasi ayaw niya naman sundin yung mga pinlano nating topics, diba?
9: Magtatanggol si Senator Marcoleta!
5: Divista yung pag-usapan.
7: Mamaya na si Marcoleta.
9: Ibalik nyo ulit kay Cynthia Villar.
7: Hindi, pag-alik nyo ulit mamaya. Don't worry.
5: Kami po ni Richard, no comment.
6: Kay Fernand Marcos Senior.
9: Sa libingan ng mga bayani ba siya papalit?
7: Medyo wala kasing college senior ba?
6: Hindi, baka naman kasi kating-kating ka na talaga. kating-kating ka na talaga maging presidente, no? At kala ko bantay na lang yung 2028, 'di ba? Talagang destabilizer, gustong-gusto na, no, na pumalit sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. So antay ka lang, ma'am. Harapin mo muna 'yung mga kaso mo. Sagutin mo muna siguro 'yung confidential funds, no? Sagutin mo muna bakit chine-chire mo 'yung pera ng taong bayan. Sagutin mo na muna bakit may 6.9 billion labas-pasok na worth of transaction sa bank account mo. Sagutin mo na rin, no? Sagutin mo na rin kung bakit supposedly zero 'yung cash at kung saan mo nakuha 'yung mga pera na ito, eh supposedly kahit 'yung mga negosyo ninyo negative according sa audited financial statement ng Securities and Exchange Commission. At bukod sa lahat, sagutin mo kung bakit nagne-negosyo kayo, supposedly Vice President ka ng Pilipinas at bawal niya sa salikang batas.
5: Ako, may continuing disappointment is that hindi pa rin humaharap yung Vice President sa witness impeachment trial. For the longest time naman eh, kahit kanino pong survey yung tignan nyo, ang gusto ng mga kababayan natin ha, and regardless whether you're supporters of the Duterte, Marcos, or independent, no, na they want the Vice President to face her own impeachment trial. Kasi alam mo, mapapabilis lang din yan eh, na magpaliwanag ka na. Ito bang mga allegasyon, no, paano mo ba sasagutin ito? No?
7: Tapos may shimenot na naman.
5: Kasi ako lang, as an observer, nakikita ko parang gumugulong na yung accountability sa bansa natin. I mean, you know, Senator Marcoleta, may hinaharap na kaso, di ba? May mga bagong filyar. Even the former speaker, Martin Romualdez, is in jail. Kailangan niyang harapin yung kaso niya sa korte. The Vice President, bakit kailangan kakaiba ka, exception?
7: Eh, mugshot nga lang. Pumarap sa sarili mong impeachment. Ang dami niyang drama yung sa mugshot.
5: Kapag humihingi tayo ng pananagutan at ustisya sa lahat,

0: no, brazen in broad daylight, no, court officer yan, ha. At alam mo, may nakausap ka, pwede ba akong magkwento?
1: Ay, sige na lang.
2: Mapipigilan ko ba namin?
3: Mapipigil ka ba?
0: May nakausap ako. Alam mo, gusto ko si Sarah kasi alam mo, nung sinapak niya yung sheriff, nakikita niya na kaya niya disiplinahin ang buong Pilipinas. Kaya niya hawakan ng Pilipinas. We need a tough person. Alam mo, tinanong ko lang sa kanya, sa anong pinagkaiba pag yung supposedly pinagbibintangan mo ng adik, eh, sinapak yung police o binaril yung police? Diba? Krimen yun. Bakit tuwan-tuwa ka pag si Sarah Duterte na napansin?
4: And you know what's the irony there? Pag binasa mo yung book ni Patricia Vangelista at yung mga kaibigan natin, yes, sa Rappler, sinabi nila, actually, yun isa sa mga pinakamalaking regret ni Sarah Duterte, na dahil dun sa machismo culture sa Davao, yung expectation na she'll be as tough as her brothers, as her dad, ginawa niya. So actually, siya mismo, hindi niya yung proudest moment, no? Yun. Oh, yun. So, at ayaw niya makilala for that moment.
0: Correct.
4: So that's the irony, na gusto siya ng tao for the very things na ayaw niya to be remembered for. At yun yung interesting contradiction na nakikita ko dyan.
0: So, ayun yung kwento ni Sara Duterte, fitness to remain in office, pinag-usapan, nanapak ng sheriff in broad daylight. Yung pangalawa is binaboy yung pera ng taong bayan. No, sinisirya yung pera ng taong bayan. Yung liquidation process, binaboy. Nilagyan ng mga pera at ng mga pangalan ng kung ano-ano. Pangatlo, gumastos ng 475,000 pesos kada oras, no, for 11 days, totaling of 125 million pesos. Pang-apat, no, yung sa sal-in niya, dineklara zero yung cash. Panglima, eh, pinagmumura-mura yung Pangulo at sinabi, nagkontrata na ng assassin. Ang tinatawag ko lang dito is, dahil hindi sila napapanagot, brazen yung attitude. And it's very clear na hindi yan fit to remain in office. And it's the first time that our institutions are actually holding the Dutertes into account, no? So sana magpatuloy yun. Hindi kasi pwede yung ganyang klaseng brazenness pagdating sa pag-respect
4: garapalan
0: sa mga institusyon. Garapalan.
4: Can the ladies speak? Baka sabihin nila sexist tong conversation. Apat na lalaki ang nag-bumabanat sa ating vice-presidente.
3: The ladies speak, so I speak first.
1: Yes, please.
4: I'm making this easy for
0: you. Okay. Anong natin kay Sarah?
1: Hindi. Since hindi ako nakapagsalita kanina pa.
3: Okay, wag na. No. Pagpatuloy na natin.
1: Wala sa Villar family hanggang kay Marcoleta hanggang sa Duterte.
3: Isa-isahin mo?
1: Isang statement na lang from Tita Cheska. But this is a timely reminder to the oligarchs. Now, this is not political persecution. This is not bullying. Kung ano man po nangyayari sa inyo. This is just justice catching up to you. It was your choice na pumanig sa kadiliman o sa kasamaan. Ngayon, kung sino man yung kalaban nyo, sila rin ang umahabol sa inyo. Pero in the name of justice. So, ibig sabihin, mali po talaga gumawa ng mali sa kahit anong panahon, sa kahit anong sitwasyon. So, oras na panagutan nyo lang po ito. Hindi po to persecution, hindi po to bullying. Napakayaman nyo, napakadaming yung protector. Sa tingin nyo ba kayo po ang binubuli? Ang totoo yung binubuli sa araw-araw yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin na hirap, mahumanap ng pangkain nila sa araw-araw, hirap na hirap, humanap ng pambayad nila sa kuryente, pambayad sa tubig. Yung iba homeless na, yung iba nagkakandara pa, nagkakamatay dahil sa sakit, dahil hindi maayos yung healthcare system natin. So sila ang tunay nyong binubuli, hindi po kayo. Huwag
4: very
1: kayo
4: proud sa live sa'yo.
3: Oo, oh, tsaka ayaw magpatalo kay Dino, eh. Oh.
4: Closing statement. Closing statement. Ina, ikaw naman.
1: Okay.
4: Attention economist.
5: So babalik natin, saan tayo naglalagay ulit ng attention? Thank you for the term. Pero
3: pwede rin. Thank you.
4: I feel seen.
5: Exactly, do you feel safe? Diba? And ito yung kiniklaim ni VP Sarah. Pansinin nyo, hindi siya umaharap sa tamang proseso.
4: Right.
5: Pero outside of these processes na nakalagay sa constitution, na siyang haligi ng demokrasya natin, humaharap siya sa social media. Sa social media, at nag-request siya nung kanyang supporters i-video lahat ng mga pangyayari kasi natatakot siya na baka daw may pumatay sa kanya. Hindi niya pinagtitiwalaan yung justice system. So sa akin, ang tanong ko dito, ma'am, kung gusto niyong tumakbo, pero hindi niyo pinagkakatiwalaan yung mga institutions na dapat ninyong pangunahan kung sakaling kayo man ay manalo bilang presidente, saan kayo tumatakbo? Anong role ang gusto kong i-occupy? Presidentiable ka ba talaga kung hindi mo pinagkakatiwalaan yung mismong demokrasya na naglatag ng opportunities para sa'yo na mapatunayan na mali lahat ng alegasyon? Kasi kung hindi mo yun haharapin, ang question ko ay, dapat ka ba talagang tumakbo? Diba? Hindi pa nga siya question ng kung guilty ka or not, pero kung wala kang tiwala sa proseso, how can you claim na ikaw yung magiging leader ng mga prosesong ito sa kinabukasan? How can we trust you when you want to earn that level of

0: public trust and public power kung ikaw mismo hindi nagtitiwala naman pala sa mga institusyon na to.
1: Parang ano ha, talagang in awe si Richard.
2: Galing talaga ni Sabrina, no? Yeah. I feel seen, so...
1: Ah, you call her Sabrina.
3: Pasensya, Sam. Alam kong, ang ilang kong kailangan natin wrap up, gusto ko lang sabihin.
4: Oh, pakinggan.
5: Ah, okay, time na! Next! Okay, time na rin!
3: Grab
5: you!
3: Let's go!
5: Let's go! Let's go! Castro! Attorney Paolo Panelo. Pero dahil dyan din, anong sasabihin niyo kay VP Sara?
3: Ikaw kayang pigilan, ah. At sabihin niyo tayo dito, ah.
4: Sabihin na lang muna yung travel ni Awel, canceled na po. Hindi na po yan mag-eri kasi kakaigay
3: na lang. Ito lang, gusto ko sabihin. Sabi niya, she does not feel safe. No?
2: That's a good talaga. Point.
3: And I wanna just say, napaka-privilege niya para sabihin, she was articulating that at that precise moment na surrounded siya na napakaraming bodyguards, 500 halos ang bodyguards pala ha, ni Sara Duterte.
5: Sagot ng taong bayan yan.
3: Sagot ng taong bayan, surrounded by a battalion of lawyers, no? At napakaraming resources to actually make sure na she can protect herself. Gusto ko na siguro i-contrast yung mga tao na walang lawyer, walang protection, walang bodyguard. Yeah. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, hahatakin, papunta dun sa dark alley, tututukan ng barel, paluluhurin. Hab na walang kalaban-laban. Sino kaya yung hindi nakaka-feel ng safety? No? So, nagugulat lang ako na yung mga privileged people katulad ni Sara Duterte kaya pang i-articulate ito without any kind of shame, no? And kung hindi mo talaga feel na safe ka pa rin hanggang ngayon, dapat lang naman siguro na yung mga magnanakaw, mga tulisan, no, mga law violators shouldn't feel safe under our justice system.
6: Right. At dahil dyan, may nag-comment, good to see you back, Senator Attorney D.
2: Yo! Yun ang hinihintay niya. Yung comment yung ano.
4: Kaya kung gusto nyo po na marinig pa si Dino ng ganito, lagi ah, yung siya nagsasalita sa Senado.
3: Ayoko na nga magsalita.
4: Si sino na bang nasa ruleta?
5: Oh. Ayun nga, ay, nagkatawagan daw ng...
4: Sana galangin natin yung effort ng mga...
5: Oo, pinaghandaan to, di ba?
4: Ng mga
6: nagandaan. See you, Sinclair.
2: Can I defend Auntie Claire?
5: Oh, go.
2: Auntie Claire, Auntie Claire.
5: Dahil ba muna yung issue? Di ba nag-word war itong dalawa?
2: That's my point. I mean, I think some friends are taking issue with the spokesman of the president na masyado daw matapang, patagulan. Meron din nakaroon ng issue with a fellow journalist friend of ours, no? Ang akin lang, I think people should realize mahirap maging kaharap ng mga Duterte. Yeah. Kasi everyday kang babastusin and I'm sure there's sexism, there's misogyny, all sorts of horrible things. So ako, for me, I just hope, no, na yung resilience natin in face of that trolling, you keep still yung ano mo, internal. So for me, yeah, I have a lot of empathy for Ate Claire. And I yung mga nagsasabi na, ba't ang tapang niya masyado? Bakit siya nakipagbardagulan? You have to realize, it's a very difficult job. And masasabi natin yan, kasi Dino, right? Remember, in time ng mga Duterte, for years we had to deal with them. So as much as you want to be as diba, as mabait as possible, the reality is that it's an information war. So kailangan talaga para kang sundalo talaga dyan.
4: Oh, saka a lot of it also is structural. Nagbago na kasi yung information environment.
2: Correct. Mm-hmm.
4: Syempre, the expectation of a traditional presidential spokesperson is that yun nga, you are presidential, diba, no? Pero iba na nga kasi nga, ang ating resident attention economist, diba? You have to cut through all the noise.
5: Yeah.
4: At sobra, ha? Dahil nga po na medyo yung mass media natin hindi na the same. Ibig sabihin, kapag ka tumayo sa podium yung spokesperson ng presidente, you're not sure, ha, kung ikaw ay tatago sa iba't ibang mga publiko. Yeah. So ngayon, sometimes, syempre, na-incentivize that what you need to say, kailangan may masabi ka agad na maanghang, mabilis, masabi mo agad yan because that's the only way to cut through the noise and get the attention of the public. Yeah. Of course, it's another thing to talk about whether maganda na yan yung incentive. Yun. But definitely, the job of the spokesperson is to be able to speak for the president, no? At malapit niya yung gustong sabihin ng Pangulo doon sa publiko. And so, the information environment has changed a lot. And a part of it is, of course, kailangan mag-respond ng mga iba't ibang political actors. I mean, and this is not only happening in the Philippines, eh. You look at the United States, di ba? Kung paano na din sila magsalita yung spokesperson ng ni President Trump and other places as well. So, I think si Attorney Claire is is responsive, no, mm-hmm, to the changing information environment.
3: Ah, chapter de Panelo nasa dyan sa ruleta.
5: Kasi, oh, di ba yung spokesperson ng OVP?
3: I see.
5: Oh,
3: oh.
2: Yes. Panelo Jr.
3: They were saying Cheska.
6: Pero pasok ko dun sa sinabi ni Prof. Richard, no, bakit may double standards? Di ba?
2: Yes.
6: People like Sara, exactly, Duterte kasi brusko siya, matapang siya, exactly, she says what's on her mind. Exactly. Bakit si Jose Clair Castro, babae rin dito, karespe-respeto, pare silang abogado ni Sara Duterte. Pag siya, when she speaks her mind, she speaks professionally, using spicy terms in, yeah, that manner, bakit siya tinitingnan ng mga tao na parang bakit ka ganyan,
2: hold
6: kababae mo tao,
2: standard,
6: diba? Hold to a different standard.
3: So, yung cognitive dissonance gadget, may nakita ko comment, no? Yung kaibigan natin si Attorney Poa.
6: Yes.
3: Sabi ni kay Attorney Poa nung isa, ang galing naman ni Attorney Poa, very respectful, very calm, no? Go, mabuti yan. Hindi ko talaga, sa isip ko talaga, bakit yung balahura mong buhang era nagmumura na si Sara Duterte,
6: di
3: ba? No? Okay sa'yo na parang si Sada ko na madilim pa nagaganon-ganon dun sa
5: sa Zoom niya.
3: Tapos sasabihin, papatayin yung pangulo. Okay sa'yo. Tapos, pero gusto mo pala, respectful. So medyo may cognitive dissonance po tayo dun, ha? Makibigan nating mga DDS.
5: Nagtataka ko, paano na yung level ng conversation kung puro ang labalan na lang ay sound bites, para lang yung mga one-liner na narinig? Paano natin na-advance? I'm talking about yung discourse in general. Kaya ang problema natin, ayaw na makipag-debate ng mga Pilipino, sasabihin na lang sa'yo, di ko na matalino, ikaw na magaling. Kung ganyan din yung inaasahan natin, tandaan natin na gusto ko lang i-point out na kung OVP spokesperson at Attorney Panelo at si Jose Clair Castro, pasahod pa rin yung taong bayan.
2: Alam mo, so, may responsibility dun sa attention economy research, ang pinapakita dyan is, ang gusto ng tao ngayon is either very long conversation, kasi dun sila nagde-develop ng para-sociality, kaya yung mga podcasters ngayon, mas malapit sila sa puso ng taong bayan, kasi pinapakinggan ka ng dalawang oras habang naglinis ka.
4: Si Richard, napakalapit.
2: Or reels.
5: Yeah.
2: 30 to 60.
5: So extremes.
2: Like, yung medium ang nawala.
5: Uh-oh.
2: Yung medium range discussion nawala. So either magde-develop ka ng falling dun sa long conversation mo, or magiging sensation ka reels. Yun po yung katotohanan sa attention economy. Hindi lang siya short-term attention. It's just a completely different structure of relational...
0: Sa pagong ruleta.
4: Go ruleta kasi ano na.
5: Lulis na.
2: Nagre-research pa tayo.
5: Magagaling sa'yo sa research.
6: Okay.
5: Philippines.
7: Robin ating bayani, katipunero.
5: Parang recently nagkaroon na naman ng dangerous maneuver, di ba? Doon sa West Philippines.
4: May isa pang segment, ha?
5: Sige.
7: Pero para sa akin, kasi pag nakikita ko yung labanan sa West Philippines, sinalala ko yung spirit, the katipunero spirit in Robin Hood Padilla. Yun ang parati ko, naalala dyan. Kasi siya yung pinakamatapang, eh. You know, what's really sad about Robin Hood Padilla for me is that actually, before naging senador yan, tapang yan sa West Philippine Sea issue. Pumunta pa nga yan sa West Philippine Sea and all of that. Alam ko yan dahil sa ating mga sources dyan sa ating sandataan lakas. And then the next thing, you know, nandun na siya, biglang kinakopy lang niya yung digong line. And at the same time, pinipretend pa rin niya na siya pa rin ang ating katipunero. So yun ang medyo frustrating sa akin when it comes to this issue, because what's happening there in the West Philippine Sea is a clear case of imperialism and bullying. Napaka-racist na sasabihin na ang imperialism ay Western lang. Wala pong kulay ang imperialism. Wala pong civilization monopoly. Pwede Eastern, pwede Western, pwede China, pwede America. At para sa akin, ito yung height of hypocrisy na you call out whenever may maling ginagawang Estados Unidos, na maraming ginagawang mali si Trump. Pero pagdating sa China, biglang, ay, may context kasi yan, may ganito yan, may ganyan. And then at the same time, to pretend na katipunero ka. Yun for me is very frustrating.
4: Kaya nga, maganda nga na bring up mo yung katipunero, kasi for the longest time, kapag tayo ay may mga kalaban na mga dayuhang bansa, di ba, na inaapi tayo, niyuyurakan yung ating kalayaan, yung ating soberanya, it's always been naman in our history na yung greatest enemy talaga, yung enemy from within. Kasi hindi na natin kontrolado yung China, gusto mangamgam, di ba, ng ating teritoryo, di ba, na
2: ating
4: sovereign rights, no? But also, di ba, in the past, we've had the US, no? Yung Japan, yung Spain, no?
2: Correct.
4: At ang masakit dyan lagi, yung mga politiko sa loob ng ating bansa, whether in the First Republic, Bayak na Bato Republic, na ang trabaho ay maging apologist ng foreign powers rather than to speak for the Filipino people, no, and to stand up for national interest. Yan kasi yung pinakamahirap na kalaban, di ba? Kasi at this point, dapat ang binibuild natin, public will, mm-hmm. a national will to stand up against a power like China, diba? And that's really also
2: and alam mo, mas masakit dyan,
4: region for other countries.
2: Inaaway pa yung ating mga bayani.
8: Correct.
2: Tingnan mo yung ginagawa ni Secretary Gibo. Tingnan mo yung ginagawa ni Admiral Tariela. We're so lucky to have outspoken people like that. Galing lang tayo sa US, galing tayo sa Europe. Lahat sila pinapraise yung ating mga officials for standing up to China. Pero, no other country does that in ASEAN.
3: Richard, gusto ko lang rin sabihin na wala tayong Admiral Tariela, wala tayong Gibo dahil hindi ripe yung environment at hindi na-create na environment ng panahon ni Rodrigo Duterte.
2: Correct.
3: Yeah. In fact, napakatahimik natin. It's the first time that we've been actually pushing back, no? Mm-hmm. And sobrang hirap lang na makita, and saludo po kami sa inyo, ha, doon sa ating Coast Guard. Ha. Kailangan po namin kayong saluduhan, no? Doon sa mga Coast Guard, yung mga sundalo na nandun sa BRP Sierra Madre. Alam mo, lima, walo lang sila dyan.
2: Correct.
3: Yung loneliness pay, exposed sa harsh elements.
2: Exactly.
3: Every single time na nagkakaroon ng malabanggaan dyan sa West Philippine Sea, binubuwis nila ang buhay nila. Binubuwis nila
2: yung
3: oras nila sa pamilya nila. Tapos makakarinig ka ng mga naka-aircon at senador na ang sarap ng buhay na hindi man lang magsasalita sa West Philippine Sea. And hindi lang mga senador, ha? I'm talking to you, Sara Duterte. You've always been quiet when it comes to the West Philippine Sea. In fact, diba, ang babatiin mo pa si Xi Jinping, pero hindi ko narinig na
2: binati yung mga
3: sundalo. In Mandarin. Na hindi mo binati yung mga sundalo natin, yung mga Coast Guard natin, at yung mga taong nagsasakripisyo lagi sa West Philippine Sea. Deafening silence ka. Bungangera ka pag patayan ang pinag-uusapan, magmumura-mura ka, no? At mag-hire ng assassin. Pag doon, very vocal ka eh. Pero hindi mo alam yung paksili. Tapos tahimik ka.
2: Paksilik.
3: Doon pagdating sa West Philippine Sea. So I'm still waiting for you to defend our territorial integrity and sovereign rights in the West Philippine Sea.
4: Sa ating pagbalik,
5: yon!
3: Issue sa voting threshold, sa impeachment. Ayan. Oh, exciting to, ha. Dito lang yan sa
9: With Due Respect!
4: The Ordinino de Leon Show.
6: Welcome back!
2: Ibalik natin kay Marwa.
10: With Due Respect! Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal, Mirce Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
3: Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat.
4: Balat? Sino may balat?
3: Balas yun. Bawal ang balat, sibuyas. Pag-usapan natin ang issue sa voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Humarap sa impeachment court ang mga dating maestrado ng Korte Suprema bilang ang Michi Curie o Friends of the Court.
1: Uy, mga friends din ba yan ni Richard?
5: Kabilang sa dumalol, sina dating Chief Justice at yung panganiban, let's be very respectful. At Renato Puno, habang nagsumite ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr., which was very well covered, off-sited yung kanyang talagang yung sinopmit niya. Yeah.
6: At pare-pareho ang posisyon ng tatlong dating Chief Justice, na ang ibig sabihin ng katagang all members ay lahat ng senador na walang balakid sa pagganap sa tungkulin.
7: Pero para naman sa pananaw ni dating Associate Justice Adolf Ascuna, kasama sa basehan ng two-thirds ang lahat ng senador, kaya 16 ang kinakailangang boto. Magbabago lang ang base number na 24 kung may senador na pumanaw, nag-resign o pinatalsik sa pwesto.
4: Magsasagawa ng oral arguments ang depensa at prosecution sa kapagbobotohan ng mga senator judge ang issue sa voting threshold sa September 23. Kaya ang tanong ng bayan, ano magiging desisyon ng impeachment court sa issue ng voting threshold? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas.
0: Bawal ang pikon, huwag kang BS. Balat Sibuyas.
5: Pahamak talaga kayo eh.
4: Balat Sibuyas.
3: Balot. Okay, so tingnan natin itong voting threshold. Ang 3-1, no? 3-1. Nakukuha ko yung stand ni Justice Ascunyang. Sinasabi niya,
1: mas guna ako eh.
3: Team Ascunyang ka ba? Pagka senador ka, no? Basta senador ka, all is all, no? Pero para sa akin, very
5: simplistic yun. Kasi may mandato sila galing sa ating mga kababayan. Just to be fair, again.
3: Yun ang sinasabi niya. Pero dalawang bagay ang hindi ko maintindihan pa dito sa stand ni Justice Ascunyang. I think hindi niya nasagot, despite all the questions, no? Una is, anong mangyayari ngayon nga doon sa scenario na may mga senador natin are just temporarily deprived of the ability to actually do their functions because of circumstances outside of their control. So for example, nagkagera sa Middle East, na hold yung aeroplano nila doon. Ibig sabihin ba nun wala ng impeachment? And ang gusto ko doon sa interpretation ng tatlong chief justices is they say na yung constitution, living, breathing document yan. Mm-hmm. Yung contextual reading. Kung ang konteksto, hindi mo pwedeng i-disempower ang constitution. Ang lagi mong presumption is the constitution must be empowered to make sure na mabibreathe into life mo yung purpose niya, which is in the chapter on accountability. Sa aking palagay, no argument was discussed by Ascuna in so far as that interpretation is concerned. The second thing na hindi ko pa makuha dito kay Justice Ascunia is lahat ng mga argumento niya, sinasabi niya, sinajustify niya kung bakit kailangan what he calls supermajority. Sabi niya, 2/3 yan, kailangan marami yan. No? Pero hindi naman debate dito kung dapat 2/3 o hindi. Kasi yun nakalagay sa Constitution, 2/3. Hindi lang absolute majority, 2/3. The question is, anong ibig sabihin ng 2/3 na yun?
5: Contextually.
3: Ano yung denominator? Contextually. Yeah. At hindi niya nasagot. So, yung argument ni Justice Ascunia was generic. No? Defense of why there has to be a higher voting threshold as opposed to what does that voting threshold mean in light of the circumstances. Kaya para sa akin, mas enlightened yung tatlong chief justices sa kanilang interpretation.
5: Just to just to give this more context, kasi na-interview ko na si Justice Ascuna early on dito sa impeachment trial, meron din siyang argument na actually, sabi niya, even if found guilty, sana hindi necessarily ma-disqualify to run for office because ultimately in a democracy, you should leave it to the voters to decide on this. So I see some sort of consistency in his argument. You may not agree, pero yung line of reasoning niya is we have to be very careful dahil nasa demokrasya tayo, may mandato itong mga tao na to, and we have to make sure na yung integrity ng process is not under any shadow of doubt. And therefore, dapat very strict tayo if we're gonna change the threshold. Having said that, in fairness to Justice Ascuna, if I'm not mistaken, he also pushed back or preemptively pushed back dito sa argument na baka mistrial ang mangyari pagpalitan yung threshold. If I'm not mistaken, Justice Ascuna and other also justices, the friends of the court, also mentioned na pwede actually palitan yung threshold even if it's in the middle of trial. Because yung kaibigan natin, si Senator Alan Peter Cayetano, is implying that if you do that, mistrial na yan, which in itself is a very questionable thing. But the one thing I want to also emphasize here is that for me, the most important argument was what counts as being an active, impartial, consistent senator judge. Hindi pwede yung nasa canteen ka lang, absent ka lang, pa-abroad ka lang, pabalik-balik. Hindi lang ito yung question kung suspended ka or pugante ka. Ito rin question kung whether meaningfully nagpa-participate ka sa proseso. Kasi kung parati ka rin absent, kahit hindi ka nasa kulungan or suspended and all, di ba? Parang it's like, nasa korte ka, tapos yung judgment, nagbe-break time all the time. Or sa jury system, kalahati ng jury, nagle-lunch break all the time, wala sila. Of course, hindi questionable yung integrity of the process. And yun ang hindi ko nakikita sa mga kaibigan natin on a certain side of the ledger. They don't talk about meaningful participation as senator judges. Forget about their impartiality.
7: Eh, pero given that nga, no, Richard, ako ang pinagtataka ko din as an institution, yung Senado, no, and I'm sure na yung katabi ko po dito ay magagalit sa take ko dito, ay bakit kaya hindi na din... bakit kaya hindi na din parang interesado masyado yung institusyon ng Senado na ipaglaban na yung mga presently na yung mga senator judges na may kaso at ikinulong, detained, no, ay ipaglaban na makapag-participate sila doon sa impeachment trial. I was just wondering, no, kasi interesting din na yung Senate, no, it has just allowed na okay, ganito na yung situation. Kaya nauwi tayo dito sa sitwasyon na kailangan pagdebatihan kung kailangan na magbago yung base number nung tuto.
3: Can I try to answer that? I agree with you sa stand mo nung panahon ni Laila Dilima. No, dapat pinaglaban yun ng Senado na makapag-participate siya sa proceeding. Kasi ang big difference is
5: right.
3: Kaso kay Laila Dilima, walang temporarily suspension.
5: Right.
3: Hindi plundered eh. Mm. And doon sa and okay. Presumed innocent siya until proven otherwise. Kaya nga nagsubiti kami ng mga motion na proven, inosente pa naman yan. Eh. So pag-participate nyo, tandaan nyo may mandato yan. Juxtapose that with the current, plunder. With the plunder, at yun ay nakalagay sa batas. At tandaan natin na nagpasa ng batas ito, Senado ha. Mm. Nagpasa ng batas ito, legislatura, and they ought to respect it. So I agree with you contextually. Mm. In this particular context, dahil plunder ang kaso, hindi na lang pwedeng bruskuhin ng Senado na sabihin pag-participate nyo, kasi sabi sa batas hindi pwede mag-participate.
5: Pero agree ka ba din na sinasabi nila Pulong and others, mga kadidias natin ng kaibigan, na bend the law ang nangyari dito kung palitan yung threshold?
3: Hindi, no? Tatlong sa akin nga eh, di ba? Tatlong chief justices na eh. Actually, ang ganda nung nakikinig tayo sa tatlong chief
5: correct.
3: Justices, no? Ang tawag ko nga dito is,
5: public
3: these are public education and these are our institutions at work.
5: Yes.
3: Di ba ang ganda? Pag yung mga institution natin gumagana, pag yung mga institution natin nakikinig sa mga scholarly people and at the same time, doon sa mga taong bayan rin mismo, hindi lang pwedeng taong bayan na lang lagi na parang populist eh. Kailangan minsan eh, ma-humble down tayo na baka hindi natin alam yung mga bagay-bagay at kailangan natin makinig sa experts at doon sa mga merong alam dito sa mga sitwasyon ito. Lalo na dalawa sa kanila, constitutional framer ha. Tapos tatlo silang chief justices, no? So, this is our constitution at work. This is our institutions at work. And I laud the Senate, no, for actually being humble enough.
5: Yes, yes,
3: na kailangan namin ng Amici Curie. Kailangan namin ng...
8: I have a question. So, ibig sabihin ba, 2/3 na pinag-uusapan, it is only ang pangangailangan lang natin na ma-determine kung ibababa yung threshold na yan ay simpleng majority sa senator judges na nakaupo sa session.
7: Hindi, actually para clear din sa ating mga nanonood, no, actually misnomer na sabihin na ibababa yung threshold because the threshold will remain
3: 2/3.
7: The threshold is not going to be lowered down.
8: Anong number?
7: It's going to be 2/3.
8: Uh-oh.
7: Ang question lang ay, yung base ba nung 2/3 ay active participating members of the Senate in the impeachment trial?
8: Uh-oh.
7: Or ika-count ba yung lahat?
5: Or rather, is it absolute 16 or not?
3: Ang pagka-nuance.
7: Pero, regardless of the disagreement, and you know, sa isang demokrasya naman, usual yung disagreement, kahit sa isang impeachment trial. And precisely why we have parliaments, while we have Congress, while we have the Senate, is because alam natin may disagreements tayo papatakbuhin yung political life natin. Pero ang maganda sa sinabi ng mga friends of the court, ng mga tatlong chief justice, and even si Ascuna, is that at the end of the day, convince sila na ang may karapatang mag-decide dito ay yung impeachment court.
3: Correct.
7: Dahil, sabi nga ni Panganiba, di ba, na, well, ibinigay ng konstitusyon yung kakayahan na mag-try and decide on the case of impeachment trial sa Senado. Hindi sa Supreme Court, hindi sa House, hindi kahit kanino man, kundi sa Senado. Kaya, kayong mga senator judges, you decide on this. Wag na kayong, wag nyo nang ilagay pa sa Supreme Court, wag nyo nang ipasa pa yung responsibilidad. Kayo po yung may responsibilidad na ibinigay ng taong bayan na humusga dito sa impeachment trial na ito.
6: Yes.
7: Kaya naman.
6: Pero wait!
3: Wait.
7: By the way, yes. Ay, mahalaga to.
6: Hindi ako makapag-pigil. Batiin lang natin si CJ Panganiban. Ano, dun sa issue ng kung ang demokrasya natin buhay, kung ang mga institusyon natin buhay, buhay pa din po ang toxic masculinity. Baka ito namang toxic masculinity na pagbate sa pagiging dalaga ng senadora na matalino at matapang habang pinag-uusapan ang voting threshold para sa impeachment. Baka naman itong toxic masculinity pwede na nating patayin.
5: Ano pong kasi difference between boomer tito jokes or tito moment at saka talagang genuine toxic masculinity?
6: Bahagi ng kultura nung nakasana yan, nung mas nakakatanda na gawing entertainment ang pagiging dalaga, ang pagiging single ng mga kababaihan. Yun yung idea ng na-objectify yung mga kababaihan kasi yung sexuality nila, yung pagiging dalaga nila, often kayang-kayang i-call out ng mga lalaki at para masabi na i-consider mo ako kahit na pa-joke lang ito. So kahit na pa-joke lang po ito, hindi na po siya bagay sa panahon natin ngayon na kumikilala.
9: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Cheska, ikaw, anong masabi mo?
7: The court, ha?
10: Ayoko na magsalita para kayong dalawa nasa frame.
5: Anong masabi niyo?
7: Direct, pwede palagyan ng heart.
6: Ayan!
7: Grabe.
3: Ayan, no? And I hope that every one of us, no, let's guard each other. And when there are moments na meron tayong mga pagkukulang, sabihin natin yon at yes, let's call each other's attention. So, with due respect po, Chief Justice Panganiba, you were in the wrong there. That was inappropriate behavior. No? That was inappropriate behavior. Don't treat women in the halls of power like that and as if yung conversation na yun was something trivial. It wasn't. And you were in a position kasi of influence. Hindi dapat ganun yung pinapakikarating halimbawa. So with due respect po, that was inappropriate behavior.
8: Speaking of what we have to protect our airtime. Clint, mukhang papasito tayo sa ating susunod na segment.
7: Ngayon naman, with heart for Arena, favorite Rina, ay babasahin na po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judges at lovers, kami dito.
3: Mahal
7: namin isa. Kami, if we will either
11: take it or cleave it.
12: Haters. Take it or cleave it.
8: Of course.
7: Ayaw na kami pagsalitain eh.
8: Sabi ni Alma Aranilio, share ko lang, Gen X ako pero parang iba yung favor ko dun sa survey. Sa tingin ko lang po, nasa tao na yon, hindi lahat dahil nasa generation.
5: Paki-explain niyo.
8: Take it or leave it.
7: Hindi tama naman, di ba? Ang survey ay gabay lamang po. Meron tayong free will, gamitin natin.
8: Maraming salamat, Zenaida Seva.
10: Thank you, Hachu.
3: Take it.
8: Okay.
7: Next.
8: Jessica.
10: Next comment from Menchu Yamamoto. Yeah, why only all of a sudden now? For far too long, he wouldn't appear since his detention. One would think of the perfect timing they chose to show up. Looks really intentional to gain sympathy.
6: Daba!
7: Take it or leave it.
5: Wait, sino to?
7: Sasabihin ko nga.
6: Sino tinutukoy niya?
5: Daming suspended, dami na
7: wala. Si Jinggoy ba to? Or Coleta?
8: Basta alam na. No.
3: Okay. Si ano to, si Rodrigo. No?
8: Yes.
7: Take it or leave it.
6: Take it. Yes, at mula naman kay Vanessa Torres 1129, hindi yan naharap si Sarah, buong pamilya niyan duwag. Nakuha ko ba yung feelings? Puro hamon pag pinalagan uma at ras.
3: yun.
1: Bare months na kasi, puro hamon.
10: Hamon.
8: Take it.
1: Okay, yes. Last comment, Richard.
5: Bakit akong magbabasa nito?
1: Kayo
5: kasi
1: dito, hamon
5: ang daming ba? Emoji at yung profile pic. Wow, kompleto ang Team Pinas ngayon. Praise the Lord.
1: Wow!
8: $15. Watching from Sydney, you're all great. Doing all great. Sana mga media is as tough as you when interviewing Sarah in Lustay Duterte.
10: Ayun.
8: So may open invitation ba tayo kay VP Sarah na umattend sa With Due Respect? Dino, invite mo naman.
3: I'd like to issue an invitation. Not sa pila at testificando, pero an invitation to Sarah Duterte. Okay, we would like to have you in With Due Respect. Tinan natin ang tapang mo at sana makausap ka namin dito. We will respect you. Hindi naman kami bastos eh. We will respect you as the vice president.
5: Tapang, ano ha?
8: Sino pipili natin?
1: Gusto ko na yung ano, nagse-celebrate kasi kompleto tayo.
5: Gusto ko yun. Praise the Lord.
8: Okay, congratulations.
3: Okay lang ba?
8: Sino?
3: Si Vanessa Torres, 1129.
1: So ikaw na naman masusunod?
3: Oo.
8: Okay.
1: So si Vanessa at saka si yung last
10: si Zoriel Mendoza.
8: Okay. Congrats sa ating mga napili. Hater na naman. Now let's watch this video.

0: kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: Kung OFW ka, Ka Vibes ka.
2: Ka Vibes, kasama sa
0: favorite music radio 93.1 Mauna Niya.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kiat Juday!
3: Kiay Juday! Sad-sad sa Domingo! Domingo Disco Rally! Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes!
4: Mao na ni!
5: This is the newest,
6: the hottest
5: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
7: Hello, mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ's Bracket!
8: What's up, mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
9: Hello, mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
8: Hello, mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
10: O kini ang inyong arangkat.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.

0: Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 7 armadong lalaki patay sa pakikipagbakbakan sa mga otoridad sa Tugunan Special Geographic Area ng Barm.
3: Sobrang sakit kong namulay. Ano po, nawala man lang sakit.
2: Pamilya ng isa sa nasawing estudyante sa pamamaril sa Panga, South Cotabato, nananawagan ng hustisya. Ama ng namaril, hindi pa makausap ng lokal na pamahalaan. Babae, arestado sa drug buy bust sa Las Piñas. Higit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Pampasaherong bus lumiyak sa Rojas Oriental, Mindoro. Iba-ibang progresibong grupo nagmarcha at nagprotesta kontra korupsyon bilang pagdunta sa anibersaryo ng batas militar at unang anibersaryo ng trillion peso march. Philippine Women's Soft Tennis Team nasungkit ang unang medalya ng Pilipinas sa Asian Games. At mahigit 1 milyong deboto nakiisa sa pluvial procession sa Peña Francia.
1: Kapamilya, magsimula tayo sa bakbakan ng mga tropa ng gobyerno at armadong grupo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 7 ang kumpirmadong nasawi sa law enforcement operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa barangay Bialong sa bayan ng Tugunan na Special Geographic Area ng Barm nitong Sabado ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, magsisilbi ng warrant of arrest ang mga pulis at sundalo sa isang individual kaugnay ng mga kasong carnapping at homicide. Ayon kay Suscano, bago pa maisilbi ang warrants, pinaputukan umano sila ng grupo nito at sumiklab ang matinding barilan. Na-recover ang 5 matataas na kalibreng baril matapos ang engkwentro. 350 residente ng barangay ang kinailangang lisanin ang mga tahanan. Nanunuluyan sila ngayon sa 2 evacuation centers.
2: Arestado ang isang babae matapos mahulihan ng higit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa buy bust operation sa Las Piñas City. Nagpapatrol, Liza Aquino.
4: 10 malalaking bulto ng mga shabu ang nakumbiska ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa loob ng isang bahay sa Las Piñas, Sabado ng hapon. Resulta ito ng kanilang buy bust operation kontra sa high value target na si alias Gurley.
5: He is originally involved in big time drug transactions in Pampanga. We know for the fact na yung suspect is from Pampanga and he is distributing illegal drugs in part of Region 3. At siya umano ay nagbabagsak o nagsusupply ng illegal drugs sa Metro Manila.
4: Ayon sa pulisya, hininga ng suspect ang nagpanggap na poser buyer ng 3 milyong piso at ang magkasundo ay nakipagkita ito sa isang bahay sa barangay BF International Village. At nang magpositibo palitan ng pera at droga, ay doon nila inaresto ang suspect.
6: So,
5: transacted na yung pusher buyer natin, ibilisan na kami ng mga 3 kilos. Pinuntahan namin kagad kung sa meeting place. Plainly, it's a house. But our assessment, doon po talaga iniimbak yung droga. At doon nire-repack. At doon sila nakita-kita sa mga cohorts niya. And we are conducting follow-up investigation.
4: Nasamsam ng mga otoridad ang 30 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 204 million pesos. Nakakulong na sa Las Piñas City Police Station ang suspect na makaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Muling nagprotesta ang mga residente ng Kalumpit at Hagonoy para kalampagin ang pamahalaan sa kanilang hinaing dahil lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Bulacan. Live mula Kalumpit, nagpapatrol si Allison po. Allison, ano ang daing ng mga nagprotesta ngayon dyan?
6: Zen, hindi lang dasal ang inialay ng mga taga-Bulacan ngayong linggo, kundi panawagan sa gobyerno na sawa na sila sa paulit-ulit na pagbaha na nilulubog hindi lang kanilang mga tahanan, kundi pati na rin ang kanilang mga hanap buhay. Halos 2 buwan nang lubog ang ilang mga barangay dito sa Kalumpit, Bulacan, at tulad ng mga bahay na nasalanta ng baha, balot din sa putik ang mga dumalong residente dito sa People's Rally ngayong linggo. Sa pangunguna ng Tindig Kalumpitenyo, nagtipon-tipon sa Gatbuka Bridge at mahigit 3 ang residente at iba't ibang sektor at nagmarcha patungong Kanyogan Linear Park. Dakong 4:30 ng hapon, sinimula ng grupo ang isang interfaith prayer at candle lighting activity. Hiling nilang masugpo ang korupsyon na taon-taon na lamang naglulubog sa probinsya ng Bulacan. Sinunog rin sa People's Rally ang caricature ng buwayang politiko na may dalang maleta bilang pagpapahayag laban sa umano'y irregularidad sa mga pondo para sa flood control projects. Matatanda ang naging sentro ang Bulacan sa kontrobersiya ng bilyong-bilyong pisong umano'y ghost at maanumalyang flood control projects simula noong 2022 hanggang 2025. Sigaw nila dapat may managot sa anomalya ng flood control projects kasabay ng panawagan para sa permanenteng solusyon sa pagbaha.
7: Ang dami pa rin po nating mga barangay na lagpas tao at lubog. Marami pa rin pong mga sektor at mga mamamayang Kalumpitenyo hanggang sa ngayon na hindi pa rin nakapagahanap buhay ng matino. At sa pinakamasakit ay marami pa rin po sa mga paaralan ang hindi pa rin nakakabalik sa regular na sirkulasyon ng pag-aaral. Kailangan po ng taong bayan ng sagot. Kailangan po ng taong bayan ng solusyon.
6: Then, sa Kalapit Bayan naman sa Hagonoy, Bulacan, hindi napigilan ng high tide ang pagmarcha ng mga residente. Apela din nilang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaang sangkot sa katiwalian. Taon-taon din anilang nararanasan ang mga pagbabaha. Zen, sa ngayon sa aking likuran, no, nagpapatuloy ang programa ng Kilos Protesta. Ito na ang 2 taong nagsagawa ng People's Rally ang mga residente ng Bulacan. Pero kagaya nga ng sinabi nila, hindi dito natatapos ang kanilang pagkilos dahil patuloy silang mga ngalampag para maresolba na ang patuloy na pagbaha sa kanilang lugar. Balik sa iyo, Zen.
1: Pero Allison, pwede mo bang ilarawan sa amin yung dinaranas ng ating mga kababayan dyan? Hanggang saan pa rin karaniwan yung baha? Kasi ilang araw nang medyo maayos ang panahon. Nakikita ko nga na medyo maaraw dyan sa lugar kung saan ka naroon.
6: Zen, kwento nga ng mga residente na nakausap natin kanina, no, lubog pa rin sa baha ang karamihan ng mga barangay dito sa Kalumpit, Bulacan. Iba pang araw ay lampas tao pa rin ang taas ng baha. Dahil dito, no, patuloy na apektado ang hanap buhay, pati rin ang pag-aaral ng mga mag-aaral dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa'yo, Zen.
1: Okay, maraming salamat, Allison Ko.
8: Inupok ng apoy ang isang residential area sa Barangay Vitales, Parañaque City ngayong linggo ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 2nd alarma ang sunog. Bago ito dineklarang fire out mag-aalas 3 ng madaling araw. Ibig sabihin, nasa 4 hanggang 8 fire trucks ang rumesponde sa sunog bago ito tuluyang naapula. 2 fire volunteers ang nahirapang huminga habang rumeresponde sa sunog. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas at dinala sa ospital. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Samantala, nasunog din ang tanggapan ng Land Transportation Office, National Capital Region, sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, ngayong linggo ng umaga. Ayon sa BFP, sumiklab ang apoy sa 3rd palapag ng gusali. Umabot din ang sunog sa LTO-NCR office hanggang 2nd alarma. Wala namang nasaktan at wala rin umanong natupok na mahalagang personal records. balik normal din ang kanilang operasyon sa Lunes. Sa Oriental Mindoro, nagliyab ang isang pampasaherong bus na nakaparada sa isang terminal sa barangay Bagong Bayan sa Bayan ng Rojas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga ngayong Linggo. Kadarating lang umano ng bus na galing Maynila at kabababa lang ng mga pasahero nang bigla itong magliyab. Posible umanong sa wiring ng aircon nagmula ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan.
1: Ibinahagi ng Pinoy fashion designer na si Francis Libiran ang inspirasyon at kwento sa likod ng barong na sinuot ng Pinoy athletes sa pagbubukas ng Asian Games. May reaksyon din si Libiran sa mga pumupuna ng kanyang disenyo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Sa pagbubukas ng 2026 Asian Games, na ipagmalaki rin ng pinakamahusay na atleta ng bansa, nagawa at disenyo ng fashion designer na si Francis Libiran. Sa malaya at katapangan, hinango ang inspirasyon sa makulay na sleeve na ipinatong sa barong, na tadtad din ang pagpupugay sa kulturang Pinoy.
10: It's a detachable sleeve, so when we detach this one sleeve, it becomes a regular barong Tagalog. Regular. The meaning of malaya is freedom. Mm-hmm. For them, freedom to perform well in that competition. So I made use of the Baybayin signs for malaya, translated in Baybay. Nakalagay yan dito sa shoulders nila. Here, naka-embroidery yan, and here sa cuffs nila. And another pattern is the tattoo of the Kalinga, which means bravery.
9: Bukod sa mga kulay ng bandila ng Pilipinas, isinaalang-alang din ni Libiran kung paano lulutang ang kanyang disenyo ng malayuan dahil sa laki ng venue.
10: Our barong Tagalog is white. So from afar, it looks like a button-down shirt that's ordinary. If it maliliit na pattern yan, hindi ma-appreciate.
9: Si Libiran din ang gumawa ng parade uniform ng mga Pinoy athletes noong mga nakaraang SEA Games at Olympics. Sa kabila ng mga puna at batikos, mas pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng kanyang disenyo.
10: Some, I'm taking down notes, bothered. If you know yourself, kasi you won't be bothered by kung anong binabato sa'yo eh, di ba? May meaning yung ginagawa ko. Hindi naman ako basta nagdi-design lang out from nothing.
9: Kamakailan, inulan ng batiko si Libiran sa hindi katanggap-tanggap na paggamit ng Maguindanaoan fabric o tela na inaul. Naglabas si Libiran ng public apology ukol dito.
10: Ang dami rin nag-message sa akin from Bangsamoro Group, Mindanao, telling me that this is the proper way of using the inaul. But it's an eye-opener for me. Nice. May mga rules and regulations pala that I need to respect while designing for that sacred fabric.
9: Bukas din si Libiran sa isang dialogo sa Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage para mas marami pa ang maliwanagan sa tamang paggamit ng inaul fabric. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Isa sa mga nasugatan sa pamamaril sa Banga National High School, itinuturing na bayani matapos sipain ang batang gunman at isara ang pinto ng classroom. At pansamantalang tulay na dudugtong sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City, malapit ng buksan. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong JZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: itiras ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, nagprotesta ang iba-ibang grupo mula sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila hanggang EDSA Shrine. Kasabay rin ginunita ang unang anibersaryo naman ng Trillion Peso March. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Never again! Never forget!
2: Nagtipon-tipon sa tapat ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong City ang iba-ibang progresibong grupo para sa tinawag nilang Walk for Truth and Justice. Isang taon mula nang ilunsad ang Trillion Peso March kontra korupsyon, bit-bit ng grupo ang mga placard na may panawagang panagutin ng mga tiwali. Sa mga payong naman nakasulat ang mga katagang, binabaha pa rin kami bilang pagbatikos sa anumalya ng flood control projects. May mga grupo ring nanggaling sa tapat ng batas ang pambansa sa Quezon City at sa Korte Suprema sa Maynila. Sakto alas 9 ng umaga, nagmarcha ang mga grupo patungong EDSA Shrine. Nakasubaybay naman sa pagkilos sa mga tauhan ng Eastern Police District. Ayon sa EPD, nasa 2,000 ang pinakalat na pulis para tiyakin ang seguridad sa lugar. Pagdating sa EDSA Shrine, nagprograma ang grupo.
3: Isang taon na pero binabaha pa rin tayo hanggang ngayon at medyo lumalala pa nga. Kaya nagtipon-tipon tayo para ipaalala na tayo ay nakatindig pa rin at nagbabantay. Siguraduhin mapanagot lahat, maibalik ang kayamanan na ninakaw nila sa taong bayan.
2: Anila, kulang pa ang mga naaresto dahil sa anomalya sa flood control projects.
3: Klaro sa atin na malaki ang ninakaw sa taong bayan at dapat mas marami pang big fish ang mahuli.
2: Ayon sa mga nagprotesta, nararanasan pa rin ang taong bayan ang mga isyong kinaharap noong panahon ng batas militar.
4: Hindi pa tapos ang laban natin, laban sa korupsyon, laban sa elite government, laban sa mga pulisya na nagpapahirap sa ating bayan na siyang tatak ng martial law.
5: 54 years man po ang nakalipas after martial law, nakita natin na may mga pinalaya pa rin mga plunderers at hindi po yun pwedeng maulit sa panahon ngayon na 2026.
2: Binatikos din ng grupo ang Kongreso dahil hanggang ngayon, hindi pa naipapasa ang anti-political dynasty law.
3: Hindi lang yung taong bayan, pati yung Supreme Court ay nagsabi na this is long overdue at hindi pwedeng upuan lang ng Kongreso na alam naman natin ay puro political dynasty.
6: Meron kami isinusulong na alternative anti-dynasty bill na isa lang sa national, isa lang sa local. Hindi pwedeng simultaneous mga position hawak-hawak na isang pamilya.
2: Una nang sinabi ng Kamara na naaprubahan na nito ang kanilang bersyon ng panukalang batas laban sa political dynasty, habang nakabinbin pa ang bersyon ng Senado. Nagtapos ang pagtitipon sa EDSA Shrine sa isang misa. All systems go naman ng NCRPO sa posibleng mga aktibidad sa mismong anibersaryo ng martial law declaration sa Lunes.
7: Naka-ready po ang NCRPO, yung ating mahigit 15,000 na PNP personnel kasama yung ating mga augmented from mga kalapit na region ay naka-ready naman po sila para i-secure ang Metro Manila, lalong-lalo na dun sa mga lugar po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon or ng mga rally.
2: Sa lungsod ng Maynila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa mga inaasahang protesta. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
8: Payani kung ituring ang isa sa mga nasugatan sa pamamaril sa loob ng Panga National High School sa South Cotabato. Ito ay matapos niyang maglakas loob na lumaban sa gunman at isara ang pintuan sa silid-aralan. Tiniyak din ng Department of Social Welfare and Development na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng mga biktima at tututukan ang mental health ng mga guro, magulang at mag-aaral. Live mula sa South Cotabato, nagpapatrol si Hernel Tocco. Hernel, ano-anong hakbang ang ginagawa para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral na nakakita sa pamamaril?
9: Adrian, alam mo, mahirap yung dinaranas ng mga guro at mga mag-aaral, lalo na yung mga nakakita mismo sa pamamaril. Kaya nagtutulungan ang Department of Education at Department of Social Welfare and Development para makapagbigay sila ng psychosocial first aid at trauma-informed care para naman sa mental health ng mga guro at mga estudyante.
10: Okay. Bit-bit palagi ni Aling Rodelia ang backpack ng anak na si Angelito, ang isa sa mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Banga National High School noong Biyernes. Tumama ang bala sa backpack ng grade 9 student at tumagos sa kanyang likod dahilan ng kanyang pagkamatay. Tagos sa puso ni Rodelia ang sakit ng biglang pagkamatay ng anak, na anya'y mabait, maalalahanin, tumutulong pang mga lakal para sa pang-araw-araw nilang gastusin.
11: Sobrang sakit nga mawala yung anak ko, nawala man lang sakit.
10: Hustisya ang hiling ng pamilya sa sinapit ni Angelito.
11: Kung lang gusto ko po yung magbigyan lang po siya ng hustisya. Kasi walang kamang mawala ko na ganito yung mararanasan niya doon sa paralan.
10: Isang bayani, yan naman ang turing sa isa sa mga nabaril na lalaking estudyante na nagpapagaling pa sa ospital. Sa pagkikipag-usap ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa biktima, napag-alamang sinubukan itong pigilan ang namaril sabay sarado ng pintuan ng kanilang classroom.
12: Nung unang binaril, yung unang natamaan, ay sinipa niya yung gunman. No? Sinipa niya, napatras ito, sinirado niya yung pintuan. At yung gunman naman, binaril siya, natamaan siya sa kamay. Pero tuloy pa rin, nung nilagay nung gunman yung kamay niya sa bintana.
10: Samantala, ayon naman kay Banga Mayor Albert Palencia, hindi pa nila nakakausap ang ama ng namaril na estudyante.
13: Hindi na makontak ngayon kasi natatakot din yun sa buhay nila kasi maraming nagalit.
14: Apo.
13: Na mga parents sa kasi namatay na yung anak niya, yung galit na punta lahat sa parents. Kung magkontak sila sa atin, bigyan natin sila ng security para na ma-secure din yung pamilya.
10: Sa pagbisita naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga biktima ng pamamaril at mga guro, tiniyak niyang sasagutin ng ahensya ang gastusin sa ospital sa mga sugatan, burol at libing na mga namatayan at maging ang hanap buhay na mga naulilang pamilya. Isa sa ilalim din sila sa trauma-informed care para sa mas matagalang tulong para sa emotional at mental well-being ng mga apektado ng karahasan sa paaralan.
15: Well, we will make sure na we're here for the long run, hindi lang sa material na bagay, kundi doon sa psychosocial ng mga emotional and mental well-being ng ating mga naging biktima.
10: Pero binigyang din ng kalihim ang importansya ng pagpapatatag ng relasyon ng mga pamilya para mas maging bukas matalakay ang mga pinagdadaanan ng bawat isa.
15: Kailangan sumabay tayo sa agos ng panahon eh. May mga hamon na sa pamilya na hinaharap na wala dati. Katulad ng social media, katulad ng net mga games online, pressures in school. So sinimula natin sa family development session. And coincidental timely, yung Parent Effectiveness Services Law has taken into effect.
10: Hinimok naman ni Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan na higit pang palakasin ang ugnayan sa mga estudyante at huwag lamang ituon ang pansin sa kanilang academic performance.
16: Let's go beyond the books. Ibigay natin yung pagmamahal, ibigay natin yung attention. Pagka may tagumpay, i-acknowledge po natin.
10: Iminungkahi naman ang panukalang batas sa Kamara para amyendahan ang public service law at isali ang social media platforms bilang public service na kailangan na rin ng congressional franchise.
9: Adrian, kasunod nitong karahasan sa paaralan ay nagsuspende pa rin ng klase ang ilang mga lugar dito sa South Cotabato. Bukod dito sa bayan ng Banga ay suspendido rin ang pasok sa ilang mga lugar tulad na lamang ng Coronadal City, Tantangan, Surala, Lake Cebu at iba pang mga bayan dito. Adrian?
8: Ternel, at kung mag-resume na yung mga klase, may pagbabago ba sa security measures na ipatutupad sa mga paaralan dyan?
9: Yan ang sinabi ni Education Secretary Sunny Angara kahapon na mas hihigpitan nila ang seguridad sa mga paaralan, lalo't ito na ang pangatlong beses no, ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa loob lamang na mahigit 2 buwan. At syempre ay masisinan yung pag-check nila sa mga bag ng mga estudyante papasok ng paaralan at may mga pagbabago din at nabanggit din kanina ng alkalde na dapat yung mga magulang din ay magpapatupad din at i-check nila, i-monitor nila, i-check nila yung bag ng kanilang mga anak bago sila pupunta sa paaralan dahil hindi kaya rin ng mga security guard tulad na lamang dito sa Banga National High School, mayroon lang daw silang 5 security guards pero 3,200 yung mga estudyante so mahirap hirap din sa mga security guards na i-check isa-isa itong mga bags. Adrian?
8: Hernan, bukod dun sa ating bayaning estudyante, kamusta yung iba pang mga nasugatan? Masasabi bang out of danger na sila?
9: Sa ngayon, Adrian, ang alam nating impormasyon ay may isa pa daw na serious, no, yung kanyang sitwasyon doon sa may Cotabato City, at may iba pa na nasa hospital pa, pero may mga ilang mga sugatan ang na-discharge na, Adrian.
8: At may pagbabago ba? Maari bang ma-incorporate din sa curriculum, lalo na yung seguridad ng mga bata, kung paano nila po proteksyonan yung kanilang sarili? At syempre, yung mga pagbabago rin ay patutupad ng mga school administrator, like ang mga security guard na idadagdag. May mga ganyan ba?
9: Sa ngayon, Adrian, ang nabanggit ni Secretary Sunny Angara ay yung paghigpit ng seguridad sa mga paaralan, yung sa mga curriculum naman, at kung ano pa yung mga changes, no, sa pagtuturo sa mga estudyante ay hindi pa naman napag-usapan dahil patuloy yung pagpaplano nila. At naiton lang din natin kung may police na ba na i-deploy sa loob ng mga paaralan, lalo tatlong beses na itong pamamaril. Pero ayon naman sa DepEd na hindi kailangan ang mga police dito sa loob at sa labas na lamang sila. At kung may mga kung may mga kailangan mga i-report ng mga incidents ay re-responde ang mga police. Adrian?
8: Colonel, itong kanselasyon ng mga klase, meron na ba tayong tinitingnan kung ilang araw natatagal ito?
9: Sa pagsusuri natin sa mga ilang mga bayan, may nakita tayong dalawang araw lang silang nagsuspend din ng klase. May ilang mga bayan naman, lalo na dito malapit sa bayan ng Banga, ay indefinite pa, no, hindi pa sila nag-de-declara kung hanggang kailan itong class suspension. Adrian?
8: Okay, maraming salamat. Hernel, talk mo.
0: Pamilya, mental health matters. Kaya daan-daan ang lumahok sa World Suicide Prevention Day Run sa Quezon City Linggo ng umaga.

0: or nandun na siya sa critical na level. So, as much as early as possible, we encourage na makinig sa kanila.
1: Kasama ang masiglang pagtakbo sa Car Free Sunday ng Quezon City, bitbit ng DOH at QCLGU ang panawagang Start the Conversation para basagin ang stigma at palakasin ang mga programang mapakikinabangan ng lahat.
2: Nandito tayo ngayon upang magkaisa para liwanagin at bigyan ng kahalagahan ang mga nararamdaman ng bawat isa. Let's start the conversation because this can change lives of those that have long been in silence.
1: Sa datos ng Philippine Statistics Authority, aabot sa 3.6 milyong Pilipino ang nakararanas ng mental, neurological at substance use disorders sa bansa. Kaya patuloy ang pagpapalawak ng mga health center at programang gaya ng MHGAP o Mental Health Gap Action Program para mas maaga at mas mabilis na matulungan ang mga may pinagdaraanan nito.
3: Dapat meron tayong pinagsasabihan, may kinakausap, may servisyong dapat ibigay sa kanila. Meron ka dapat pinagsasabihan ng mga kailangan na maliliit na bagay na kailangan natin mabigyan din ng intervention. Baka kasi yung maliit na bagay, maging malaki pag hindi mo pinapansin.
1: Sa mga nangangailangan ng makakausap o tulong sa mental health, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health Hotlines. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
4: May isa ng medalya ang Pilipinas sa 20th Asian Games. Kapwa, panalo naman ang Gilas at Alas Pilipinas sa women's basketball at beach volleyball. Mula Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier.
5: Makulay and grande at bida ang kulturang Japanese sa pagbubukas ng 20th Asian Games nitong Sabado. Dumalo sina Emperor Naruhito at Empress Masako, tampok din ang mga dating Olympic at Asian Games gold medalists sa torch lighting. Bumida rin ang mga atletang Pinoy sa opening sa pangunguna nina Olympic bronze medalist Ira Villegas at SEA Games silver medalist Albert Ian de los Santos na nagbitbit ng bandila ng Pilipinas. Proud na proud ang Team Pilipinas suot ang malaya barong na dinisenyo ni Francis Libiran. Samantala, nakuha ng Pilipinas ang unang podium finish sa Asian Games ngayong Linggo ng umaga. Hindi man umabante sa gold medal round ang Philippine Women's Soft Tennis Team matapos talunin ang defending champion Japan sa semifinals, may iuuwi pa ring bronze medal ang koponan.
6: Super grateful kasi number one country sila sa soft tennis. Ine-enjoy namin yung moment namin kasi minsan lang to and hindi namin alam kung kailan mauulit.
5: Hindi rin napigilan ang team captain na si Bien Zuleta na maiyak sa layo ng narating ng soft tennis.
7: Isa lang naman ang goal ng isang national athlete. Ito yung magbigay ng karangalan at medalya para sa Pilipinas.
5: May mga batang Japanese soft tennis players ang lumapit sa mga atletang Pinoy at humingi pa ng picture at autograph. Pasok naman sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women matapos pataubin ang Hong Kong 90-73 ngayon ding araw. Bumida si Stephanie Berberabe na may 21 points, 5 rebounds at 2 assists. Sunod nilang makakalaban ang Japan.
8: I'm very excited to play Japan. If we can play our best basketball, we can put up a game with them. I feel like many people see us as the underdogs. I'm up for it.
9: We can definitely win this game, but we're going to need a better performance.
5: Hindi rin nagpahuli sina SEA Games gold medalist Cici Rondina at Bernadette Pons sa kanilang unang sabak sa beach volleyball sa Asian Games. Winalis ng Alas Pilipinas duo ang Bangladesh sa straight sets. Sunod nilang makakaharap ang Kazakhstan.
10: It's a great start for us. Dapat hindi kami mawala sa focus namin kung ano yung goal namin.
11: Kanina, more on pinangita namin na kailangan maging consistent kami palagi.
5: Samantala, hindi nalalaban sa Asian Games si Olympic bronze medalist boxer Yumir Marshall. Kahit na na-knockout ni Marshall ang Amerikanong si Omer Huerta sa third round ng kanilang laban ngayong Linggo, napag-desisyonang hindi na siya tutuloy sa Asiad. Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcos Manalo, gusto talaga ni Marshall lumaban para sa bayan. Pero di man madali ang naging desisyon, mahihirapan lang ang boxer na mag-adjust matapos ang matinding pro fight, mahabang biyahe at maikli ang panahon para makapaghanda at maka-recover.

0: Iginiit ni Manalo na kailangan din nilang alagaan ang katawan at kalusugan ni Marshall.
1: Matapos makakuha ng isang medalya sa unang araw ng Asian Games, umaasa ang Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission na magtuloy ang momentum. Mas maraming atletang Pinoy ang sasabak sa laban bukas, kabilang dyan si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
2: House Prosecution Panel pinag-iisipang maghain ng manifestasyon kaugnay sa pagpapatupad ng sub-judice rule ng Senate Impeachment Court. At on-screen chemistry ng Josh Nia, bakit nga ba patok na patok? Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: TV Patrol sa DZMM.
3: Bubuksan na sa publiko ang Agana Bridge sa Lunes o sa Martes matapos itong magiba sa kasagsagan ng habagat noong August 29. Kinumpirma ito ng DPWH matapos maantala ng isang linggo dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. Live mula Tarlac City, nagpapatrol si Andrea Cagines. Andrea, oras na buksan nito, madaraanan na ba ito agad ng lahat ng uri ng sasakyan o ililimita pa rin nila yung traffic?
4: Then, nilinaw nga ng DPWH na ang makakadaan pa lang dito sa Agana Bridge kapag binuksan na nila ito this week ay mga pedestrians at light vehicles pa lang o yung mga sasakyan na hindi lalampas sa 10 tonelada ang bigat. Magiging stricto umano sila sa pagpapatupad ng traffic management dito, katuwang ang LGU at ang PNP.
5: Tumatawid kami ngayon sa Tarlac River. Galing po kami sa barangay San Isidro. Tumakay po kami ng kalsa.
4: Mag-iisang buwan mula nang masira ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City noong kasagsagan ng habagat noong August 29, mga residente na ang gumawa ng diskarte para makatawid sa itunuturing ngayon ng mga Tarlakenyo na kabilang isla o kabilang ibayo. 50 pesos ang singil kada pasahero at wala pang 30 minuto ang balikang biyahe. Kahit medyo takot, sumuong at sumakay ng balsa ang mag-asawang sina Jonathan at Jailene para makatipid sa diesel.
6: Dahil nga ho, mas delikado na baka tangayin ng alon, baka tumaog, mapanganib po, pinagbabawalan ho nila. Kami naman, because of the urgency at gusto na ho namin makatawid na talagang makabili ng gamot, at para ho makatipid ng oras at makatipid ng gastos sa gasolina, we took the risk.
7: Ako takot-takot talaga kasi yung ginamit namin, kahoy lang siya na pinagtagpi-tagpi. Tapos yung upuan niya, parang case lang ng soft drinks.
4: Ang construction worker namang si Alfie, mas pinili nang magstay in sa pinagtatrabahuhan para hindi na niya bunuin ang 4 na oras na pang-araw-araw na biyahe.
8: Talagang sakripisyo para may magpakain po sa pamilya namin.
4: Pero malapit na umanong maibsan ang kanilang paghihirap. Ani DPWH Secretary Vince Dizon na ininspeksyon ng ginagawang temporary bridge sa Agana ngayong Linggo, tatapusin nila ngayong gabi ang deck at rampa na dadaanan ng mga sasakyan. At saka na sila magsasagawa ng load testing para maging passable na ang pansamantalang tulay.
9: Na-delay tayo ng 1 week kasi nga very very conscious tayo sa safety ng mga tatawid. So kung mapapansin nyo, itong mga malaking bakal na to, ito yung mga extra support no, na tinayo natin.
4: Magiging stricto umano ang DPWH sa tulong ng lokal na pabahalan ng Tarlac sa traffic management.
9: Meron tayong 10-ton limit. Definitely hindi pwede ang trucks at hindi pwede ang buses. Pero four-wheel vehicles, coasters, yung mga elf na delivery trucks na pagdaga ng mga goods, pwede yon.
10: Konting tiis na lang po at wag na po tayong magva-violate sa anumang hindi papayagan, sa anumang bawal. Sumunod lang po tayo sa batas.
4: Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DPWH sa Tarlac LGU para naman sa kukumpunihing Aquino Bridge na naunang nasira sa Agana Bridge. Bukod sa transportasyon, hiling ng mga residente sa mga isolated barangay, maayos na rin ang supply nila ng tubig matapos madali ang ilang water pipes.
11: Wala kaming poso, kaya doon na lang kumukuha doon sa kapatid ko. Pero siyempre, yung gasolina pa rin naman, nag-gasos pa rin at saka yung
12: agwa. As of now, we're developing temporary water systems there to help address the immediate needs ng ating mga kababayan on the other side. So nagpapadrill na kami, ina-establish na namin yung mga water tanks doon.
4: Samantala, sinabi ni Dizon na nagpadala na ang DPWH ng show cause order sa kontraktor na napaulat na tuloy pa rin ang konstruksyon sa kabila ng cease and desist order na binaba ng ahensya para sa lahat ng proyektong may kaugnayan sa umano'y illegal na reklamasyon sa Laguna de Bai sa bahagi ng Tagig.
9: Hinihintay lang natin yung sagot ng kontratista. As of now, pinacheck ko kahapon kung yan nagtatrabaho. So, ang importante lang, sa lahat ng kontratista, pag kami order, sumunod. Diba? Huwag pasaway.
4: Then, nagpaalala rin ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac doon sa mga sumasakay o gumagamit doon sa mga DIY na balsa o bangka. Meron pa nga din yung parang air mattress lang, no? Na yun yung ginagamit nila para makatawid ng Tarlac River. Sabi ni Governor Christian Yap ay mag-ingat o di kaya ay pakinabangan na lang yung mga inaalok naman ng provincial government at ng city government na libreng sakay coasters. O di kaya ay hintayin na nga itong pagbubukas ng temporary steel bridge dito sa Agana para hindi na sila malagay sa alanganin. Bagamat meron naman daw mga nakastasyon rin doon na rescue teams kung sakaling magka-Iberia. Zen?
3: So Andrea, 2 katanungan lamang. May magbabantay ba doon sa bridge para lang masiguro no, na pang light vehicles lang siya, pang mga pedestrian ang dadaan? At ikalawa, may sinabi ba si Secretary Vince kung kailan ang target para doon sa permanent reconstruction niyang Agana Bridge at maging yung Aquino Bridge dyan sa Tarlac?
4: Then, dun sa una mong katanungan kanina nga nung nag-inspect dito ang DPWH, kasama dito yung provincial director ng PNP, nandito rin yung chief of police ng PNP Tarlac City dahil sila nga yung maaatasan na magbantay talaga dito sa bridge para matiyak na yung mga pwede lang talagang sasakyan na dumaan ay yun lang yung makakadaan. Sa mga susunod din na araw ay sinabi ng DPWH na magtatayo din sila ng parang gantry o yung doon sa parang height clearance naman para yung mga magkakasya lang doon na sasakyan, yun yung makakadaan lang for safety nga doon sa stability ng bridge. At doon naman sa ikalawang tanong, no, Zen, yung timeline para doon sa mga bridge, wala pa silang sinasabing definite na timetable kung kailan ito matatapos. Pero sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na yung Aquino Bridge ay posibleng masimulan na nila sa mga susunod na linggo o kaya sa susunod na buwan kasi nakikipag-coordinate na sila doon sa local government of Tarlac at provincial government of Tarlac doon sa magiging disenyo ng bagong Aquino Bridge. Matatandaan natin na nagbigay ng 300 million pesos ang Pangulo sa LGU ng Tarlac para nga makapagtayo sila ng mas matibay, mas maganda at ang pagkakasabi nila noon ay climate ready na bridge para hindi na nagkakaroon ng ganitong mga trahedya. Zen?
3: Okay. Maraming salamat, Andrea Tagines.
13: Pinag-iisipan ng House Prosecution Panel na maghain ng manifestation para sa patas na pagpapatupad ng sub judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM Teleradyo, binigyang diin ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro na iginagalang nila ang otoridad ng Senate Impeachment Court. Pero naninindigan din silang walang nilabag na panuntunan ang kanilang mga kasamahan. Ito ay matapos maglabas ng show cause order ang impeachment court laban kina House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Private Prosecutor at tagapagsalita ng prosekusyon na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kaugnay ng mga pahayag nila na tumalakay umano sa merito ng kaso. Nagsumite na ng kanikanyang opisyal na sagot si Ridon at Tolosa nitong nagdaang Biyernes.
14: Meron din kaming apela. Sana maging uniform ang impeachment court in the implementation of the rule on sub judice. Apparently, we're observing na mayroong mga similar comments, no? And even mas grabe pa nga kesa sa dun sa naging comment ni Congressman Ridon at saka ni Attorney Jay Tolosa, pero hindi sila nako-call out.
13: Lalago pa ang ekonomiya sa ASEAN ngayong 2026. Yan ang positibong pananaw sa rehiyon kasunod ng pulong ng Asian Economic Ministers sa Maynila. Inaasahan ang 4.5% na paglago, bagamat bahagya itong bumagal sa 4.9% noong 2025. Pero mas mataas pa rin sa pandaigdigang antas ng paglago sa 3%. Sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan, nananatiling matatag ang rehiyon dahil sa patuloy na mga aktibidad sa larangan ng manufacturing, exports at investment. Git nila dahil na rin ito sa bukas na sistema at pagtutulungang pinaiiral ng mga member nation.
3: Inaasahang puno ng kilig at emosyon ang pelikulang Always Yours, Never Mine na pinagbibidahan nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Sa media conference Biyernes, sinabi ni Julia na hindi lang basta love story ang pelikula, kundi iikot sa kwento sa commitment, tamang panahon at mga hamon ng pag-ibig. Ibinahagi naman ni Joshua ang natural na chemistry nila ni Julia. Ito'y sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Ipinakilala rin sa media conference ang star-studded cast, kabilang na si Bianca Umali at ang unang pagsabak sa pelikula ni Miss Philippines Earth 2025, Joy Barcoma. Mapapanood ang Always Yours, Never Mine simula September 30.
15: How about you, Joy? Josh is more than a screen partner. There's something so profound and having shared so many milestones together. I'm just so grateful for just everything that we've shared.
3: Nag-aalab na devotion para sa Our Lady of Peña Francia, muling nasaksihan sa fluvial procession. Sa pagbabalik ng TV Patrol,
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ang tanong, alin? Alin ang totoo?

Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: kanyang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa

0: Maring kinunte na ng iba-ibang bansa ang sadyang pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat, ang sibilyang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa laot ng Palawan noong Biyernes. Nagkakaisang nagpahayag ang mga embahada ng Estados Unidos, Canada, Australia, Japan at European Union ng matinding pagkabahala at pagkondena sa mapanganib na aksyon ng China. Ang hakbang umano ng CCG vessel ay nagdudulot ng banta sa kapayapaan, katatagan, kaligtasan sa karagatan ng rehiyon. Kinundena ni U.S. Ambassador Lee Lipton ang insidente at pinuri ang propesyonalismo ng mga tauhan ng BFAR. Binigyang diin ng U.S. ang kanilang suporta sa pagtataguyod ng malayang paglalayag alinsunod sa international law. Hayagan namang tinawag ng Embahada ng Canada na isang deliberate ramming o sadyang pagbangga na labag sa mga alituntunin ng kaligtasan sa dagat. Nagpaabot din ng seryosong pagkabahala ang EU at Australia sa patuloy na agresibong galawan ng China sa West Philippine Sea. Nauna namang sinabi ng National Maritime Council at Department of Foreign Affairs na walang basehan at katwiran ang pag-atake sa isang sibilyang barko. Binigyang diin ng DFA na ang aksyon ng China ay tahasang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa 2016 Arbitral Award at international protocols para maiwasan ang banggaan sa laot.
1: Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na susundin ng Pilipinas ang One China Policy na kumikilala lamang sa pamumuno ng People's Republic of China batay sa kasunduan ng dalawang bansa noong 1975. Pero gayon ang DFA, hindi ito nagbabago. Hindi nito mahahadlangan ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Taiwan sa larangan ng ekonomiya at kultura. Ayon sa DFA, nakaangkla ito sa independent foreign policy ng bansa na nakasaad sa konstitusyon. Naglabas ng pahayag ang DFA matapos magbabala ang Foreign Ministry ng China kaugnay sa planong pagtatayo ng opisina ng Taiwan sa Cebu. Naunang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang Pilipinas ang masusunod sa pagpapatupad ng One China Policy at hindi ang Beijing. Ayon naman kay retired U.S. Air Force Colonel Ray Powell, isang maritime security expert at direktor ng Maritime Transparency Initiative na Sea Light, dapat paigtingin ng Pilipinas at Taiwan ang ugnayan, lalo't hindi nagugustuhan ng China ang pagkilala ng dalawa sa mga karapatan nito sa dagat. Siyang muli ang nag-aalab na debosyon ng mga Bicolano at mga deboto ng Nuestro Señor de Peña Francia o Ina sa taunang traslasyon at fluvial procession. Sa unang pagkakataon, gabi nagsimula ang prosesyon ng mga imahe ng El Divino Rostro o Jesucristo at ng Inang Maria dahil sa mababang level ng tubig sa Naga River. Nagpapatrol, Jose Carretero.
2: Mga taong tila lumalangoy sa dagat ng mga deboto. Mga boyador o mga lalaking deboto ang umaalalay sa imahe ng ina na nagtitipagsiksikan at balyahan. At mga kamay na nagpupumilit makahawak sa andas ng Our Lady of Peña Francia. Ito ang umaapaw na debosyon na muling nasaksihan sa mga kalsada sa Naga City sa taunang traslasyon at fluvial procession Sabado ng gabi. Sa unang pagkakataon, gabi na nang ilabas sa Naga Metropolitan Cathedral ang mga imahe ng El Divino Rostro at ng Ina dahil low tide ang Naga River. Hinintay pang tumaas ang antas ng tubig sa ilog para ma-chat na makakausad ang fluvial procession patungo sa Our Lady of Peña Francia Minor Basilica and National Shrine. Sa Naga River, ibang mukha naman ng debosyon ang makikita. Malayo sa siksikan at balyahan sa kalsada, taimtim na nagdarasal ang mga deboto sa pampang ng ilog. Ang mga nakasinding kandila ang nagsisilbing dagdag liwanag sa mga naghihintay sa pagdaan ng mga imahen. Nagwawagayway sila ng puting panyo sa pagdaan ng mga imahen bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Pasado alas 10 na ng gabi nang makarating sa Basilica ang mga imahen. Puno ang Basilica grounds para sa Pontifical Mass na natapos bago maghating gabi. Pero hindi pa rin bumitaw ang mga deboto gaya ni Erlinda Alvia na galing Pang-Iriga City.
3: Ang hindi ko nalilimutan kasi na bago ang buhay namin kasi sa mga unang mga naligipit kami. Ngayon, binibigay na sa amin ang maluwag na pamumuhay.
2: Sa tansya ng Emergency Operations Center at Incident Management Team, nasa 1.2 million ang dumalo sa prosesyon. May naitala rin girian sa pagitan ng ilang boyadores at mga pulis matapos may magpumilit na dumaan sa nakasarang Panganiban Bridge. Pero ayon sa organizers, mapayapa naman sa kabuuan ang pagdaraos ng fluvial procession. Husay Karitero, ABS-CBN News.
1: Ayan, happy fiesta sa mga taga-Bicol.
4: Sa Bicol, buong Bicol yan, di lang Naga, yun talagang nagpupunta.
1: At syempre sa lahat ng mga deboto, no? Ng Nuestra Señora, tama ba, de Peña Francia. Sabi ko yata kanina parang
4: Señora.
1: No? Mali. Okay, Señora de Peña Francia. At bukas, partner.
4: Oo nga.
1: Rally, protesta.
4: Sa mga nagdeklara na walang pasok, pero hindi yun walang pasok ha, merong alternative na klase.
1: Alternative
4: yun modes of learning. Yung natatandaan ninyo, kailangan may ano pa rin, mag-aaral pa rin ang ating mga estudyante.
1: At syempre, ang ating hangarin na maging ligtas po at payapa ang mga pagtitipon at protesta. Sa kabila po ng ating matinding panawagan, syempre.
4: Syempre, tandaan pag-aralan yung mga aral ng batas militar na deklarasyon.
1: At yung pakikisa natin doon sa mga panawagan nga na resolbahin na yung mga issue ng korupsyon sa ating bansa.
4: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayadi.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
4: At 96 days na lang.
1: Yan, no?
4: Pasko na. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms,
5: this is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
5: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
5: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukdon na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslogort. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1.

Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind Sunday rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Og welcome na sob sa itong mga welcome na po sa itong mga kabayabs karon ha sa itong programa Domingo Discoral. O sa mga kabayabs karon nag-okay sa Black Guys DJ Jong and the mix sa itong ang Buy Mix DJ. Siyempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, at Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Domingo Discoral. Siyempre, sa mga nag-alantaw karo sa itong FB page, kay live na tapali ang tag-follow, like, and share sa itong FB page. Ano yung ganahan mo din nga mag-greet, mga kabayabs, garong gabi o na pwede usap mo din nga mag-comment sa ubos sa itong FB page, DJ Rico Mambo. O niyo sa mga nagpaminaw karon sila mga radio ang atong numero nga pwedeng i-text

Ready ka mo na minaw sa itong mabunitong Radio 93.1 FMR. Mga vibes, mauna niya. Nag-aukay flag kay DJ Jong sa itong programa Domingo.

0: Come on, let's work. Hit it. Come on, let's work. Hit it.
1: Ayan, so oras mga kabarb, selesai 24 na. Ano yan, may nga pagpaminaw, di mga pagpaminaw, boss. Abatikon, abatikulon, may nga pagpaminaw ni mo, di amos, ha. Ano yan, shout out ko, no. Shout out, boss, from Low Light and Sounds. Ano yan, kumusta man ang inyo ang service, kabi i-boss, ha. Kumusta man din yung service, kaobot si paring DJ Ariel. Di as may barangay Kagay. Kada ang asa to napita, Kagay, Cebu nga ba to? Abos, abatikulon. Kumusta man ang inyo ang mga kuan, servisyo kagabi. Sa ito mga kabayabs, kinagtukar kagabi sila, nagkanalaing mga lugar, mga kabayabs, sa Sugbo. Kumusta man ang inyuhang mga gigs, mga kabayabs, no? O, di mo na, salamat kayo, boss, ha? Boss Batikolon, may nga pagpamino, ni mo din, ha? O, shout out ninyo din, ha, karun. Sa tanan ng mga kanaang, sini? Sa tanan ng mga kanaang cross, sa kanaang look, light, and sounds. O, niya, stang iapon si ma'am, Misabili ba to? Mamira Misabili ba to? Kalibot mo ka na, ha? O, niya, sa mga kabayabs, karun na minaw, hangtod na sa alas 9 nga mag-umanuman. Ining ato nga programang Domingo Descural. Siyempre, sa mga naminaw sa mga radio karon, ang numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Ano yan, live na karon sa ato ang MB page, mga kabayab, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, mga kabayab. Ay, sa dito ay sa ato ang kuan karon, sa ato ang MB page na nag-live, no, DJ Rico Mambo. Ano yan, direta sa ito ang text line. Kumusta na po kayo? Mayroon ka bang prayer request? So, ano naman po niyang prayer request na yan?

Quartz, alas 6.31 na. Kagahapon na nagkamuna minaw lang yung hapon sa Tumaborito Radio sa Subo, Kabisaya at Mindanao. 93.1 FMR, mga kabay! Una niyo.

dito sa Team Bunal sa Barangay Duldul. Okay. Ay kapag paminaw sa itong mga kabahansi sa Barangay Duldul sa mga Team Bunal. Team Bunal, Dagkog Bunal. Ani ha, sa itong mga kabahansi ka nang naminaw. Halos sige, pagkos ganyan mga radio. Ay ham,

Martins Garrix of CMC ni Mark Jimenez og sa Lisandra family sa PIAP Baludo Gihulna Negros ni greetings from Junwar Lisandra. Ay may gabi ini nga diha kabayans. Kabayans sa Lisandra. Ani goods kayo boss. Ana siya nga gibawon pa kuno gikan ni ko andi ay aha baha boss take out pagani. Take out pagikan ni

Biiday, magpasalamat po tas na mga ka-vibes na sa may sitio portion lower Lana City of Naga, mga ka-vibes. Tungod kay kita mo inilingaw sa ilahang kapiyastahan kagabi. Ya sa may sitio portion, apurok portion lower Lana City of Naga. Naghan kayong salamat at nag-aoban din na si Parig DJ Janek.

A todos los mga ka-vibes sa size 49. Dabihas mga tukaroy, nag-okais plaka, paring DJ Jong on the mix. A todos mga naminaw, karong hapon na, mga pagpaminaw ni Dong Rodel. Mayong gabi ini mo diha, Dong, ha? Kumusta man ni mong kagabi o din, ha? Ani asman, lango kuno sila karon di ay. Oh, lango-lango na kuno sila karon sa kanang gitawag og tando.

Nagduway naman siya na. Na, nabalik pa ganun na. Ay, sorry po, sorry. Ano, si Dong Ronel nga shout out to Dong Kabibes. There is my umapad, Mandawing, nga naminaw ni Mukaron.

0: inog by da. Ano yung pag-aayos? Pag-aayosa naman sa mga mixing di halon. Oh, ayos kuno kayo di ay. Ano yung pagpaminaw ni mo di ha, Dong Rodel Mapa? Ano yung sa imuhang mga kaubanan karong naminaw usab din ha nga si Kuan? Ah, may nga pagpaminaw ni kana ang Janjan Tidong Alfred og Baida. O minaw karon sa to ang mixing guys. Okay, nung nag-ukais plaka pa rin din si Jong na kay mga greetings di abre.
1: Hoy, okay. Maayong gabi ito mga kabais. Maayong gabi, maayong gabi. Sana naminaw diya sa tibok ha. Maabot sa itong frekwensya sa 93.1 FM Radio Cebu. Diya ka na maayong gabi diya sa barangay Mapa diya. Tagadihasan ko.
0: Ah, tagadihasan ka sa Mapa diya.
1: Nagiday ko silingan diya.
0: Silingan
1: na mo. Silingan diya. Nagpahipir sa pre.
0: Oh, nagpahipir.
1: Oh, shout out eh sa akong mga kabanan diya sa Vertex One. Hapit na itong pista diya. Karoon na umabot nga sa Bado. September 26. Tangatangil ako ninyo. Kaya anaragya po ko diya. Magpahipir lagya po.
0: Mahipir lagya po.
1: Mahipir lagya po pre. Ngitara kanang dunggan sa Litson ba?
0: Ang gana.
1: Oh, shout out sa akong mga viewers eh nila ni Nestor Sintro. Nila ni Maribel English Agbay. English Agbay Family.
0: Agbay Family.
1: Oh, diya sa akong mga silinganan diya sa Mapa diya. Shout out sa akong ginikanan, sa akong okay. mga kaparentihan diya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Okay, salamat kayo pa rin din si Jong. Kaya nga ito ang vibe mix mga kabayan. Sunyagikan diri usab ni DJ Frank J. Bayawa Redokto mga kabayan. Ana sa good evening nga DJ Rico Mambo ni a shout out ko sa amigo ko nga si James Og Cross sa Talisay City Cebu. Naminaw kami nimo ka vibes. Salamat kayo ha. DJ Frank J Bayawa Redokto. Og sa mga kaubanan karon naminaw din ha nala. Sa mga ka vibes karon naminaw pa kos kini mga radio. Ilabi na sa mga nanay og tatay kay hantod patang adto sa alas 9 nga maguban-uban ini nga tong programang Domingo Descural. O niya, siyempre, sa itong mga kabayabs, karang nagtikaw-tikaw sa alas 6 sa kahapon noon. O sumang nanihapon na mo din ha, o nagsugod na mong ipis-ipis baso mga kabayabs. O niya, sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawahan, happy birthday. Happy birthday sa mga nag-birthday ining adlaw nga Domingo mga kabayabs.

Ramang Domingo de Escorial. Ana siya nga Corona del Mar, Talisay City. O ba nga pagpaminaw, Corona del Mar, Talisay City. Ika ni DJ Frank at J. Mayawa Redukto, mga kabay. O niya, syempre, dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anog, Mindanao, 93.1 FMR. Mga kabay, mauna ni DJ Jong, Berahe Pre, Domingo de Escorial.

Atores magkakabibs alas 6.50 na. Alas 6.50 na sa kahaponon, kagabion. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, at Mindanao. 93.1 FMR sa Boo. Magkakabibs, mauna din. Okay, na may magpaminaw sa itong magkakabibs karon, Romulo Anonion. Mayang gabi ini.

Kabisaya Adug Mindanao 93.1 FMR mga kabayes mauna ni Paris mga nani hapon ang sumaisundan ni mga kabayes ining adlaw nga Domingo din karon. Ang sumay niyo ang sundan niya mo na ni ha 20 kung ano mga kabayes with sa 20 na ero no with sa 20 na bulan sa September 2020 size mga kabayes. Ano yung mga pagpaminaw Robert Digamo kabayes sa Robert mayong gabiin mo diha kabayes sa Robert ano niya ano siya nga shout out kuno pre. Oh, may gabiin

Perte ka na kusoga na to diya sa Pasil, kabahin sa Juan, ka na ang Lloyd Labajo, kanyang team, ayong gabi ni mo din ha karon. Kani a fiesta disco karon sa Thursday, September 26, kung nagi ka ni kabahin, Romulo Anonion mga kabahin. Okay? Ani ang syempre, ang kumalikot sa magkausap nag-ukais plaka karong gabi una sa paring DJ Jong on the mix. Ito ang programang Domingo Dios Coral. Diyan sukat na sa alas 6 sa gabi mga kabahin. Hangtod na nga sa

0995-472-0802. Okay, ona siya, onya, sa mga namina, usap karong hapon na, gabi on na live da sa to ang FB page, DJ Rico Mambo, mga kabay. Okay, alas 7, impunto na, mabalik na karong taon. Kamon sa paring DJ Jong, onya mag-commercial break, usap na mga kabay, please sa itong programa, ang Domingo Descoral, sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabay.

0: Aqui ay Giday. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Rocket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Τώρα σου μακακμάει ψελασσέτη τρίσινα. Ο καμοναμινάω σαν το παμπορεθό ραδιό σου στον Μπόκα Μπισάι Αντοκ Μιντενάω 93.1 FMR. Μακακμάει ψμαώνενι Μπιχάνε μάνα κινταγκινταγ νινάνε Αρο μακατουκάρα είναι. Ania sa to mga kabayans karon naglantaw sa to ang FB page tungod kay live ta karon sa to ang FB page DJ Rico Mambo mga kabayans. May nga pagpaminaw, may nga pagtanaw ni Jeffrel Torimocha. May kagabi ini mo ni kabayans sa Jeffrel ha. Okay, may kagabi ni Jeffrel Torimocha na siya bonal DJ Jong from Global Company. Global ano ni kaoban pre? Sige, great pre, great mong kaoban pre.
1: Ay, mang gabi sa itong mga kaobanan diyan sa Vertix One, sa Global...
0: Okay.
1: Shout-out ko sa akong mga kaobanan diyan sa Vertix One, sa Global na sauna diyan. Okay. Sa Metro Air, mga presser, mga packer, o itong mga kaobanan diyan, mga sa management diyan. Nila ni Ma'am Zenith Cinco, ni Ma'am Lila Gabion. Okay. O, kwan dahi, pre. Special shout-out dahi, pre. Sa ako dahi, anak na babae, pre. Anak birthday karon.
0: Happy birthday.
1: 11 birthday ni kwan. Junelen Herodias. Happy birthday ni mo Ate Eli.
0: Okay. 11 anyos na 11 anyos.
1: 11 anyos na gyud pre.
0: Okay.
1: Dalaga-dalaga na gyud pre.
0: Dalaga-dalaga pre. Amin akong batan-on pagka pre. Bitanan hala, salamat kay Brendy Jujong. Ania, syempre mga pagpaminaw shout out na DJ Rico Mambo from Kimbar Rabaya Street Alisay Bunali dito. Ania, si paring DJ RJ Sator ana siya nga shout out pre. Ania, shout out kuno sa mga Sator family and Alec family sa may Guanos Miglanilla. May nga pagpaminaw ninyo di pre ha. Paring RJ Sator. Ania, shout out sa mga Sator family din ha kuno sa may Talisay dai sa may Guanos Miglanilla. Ania, si Santiago Tumbuno. Good evening. Ania, pa-request naman ng You Pick Me Up. Salamat, You Pick Me Up ko niyang ipangayong awit. Ania, si Romulo Anunion. Dias may City of Progress, Lower Capotau. Okay, may gabi ininog tanan din na karon. Mga pagpaminaw.

dere sa may boarding house o pa shout out na shout out lanog-lanog dere kin kinkini oh may gabi ini mo dia kinkin ha minaw dia kuno dia karo sa boarding house mga kabayes lanog-lanog kuno yang radio dia karo oh may gabi ini mo dia kinkin asa mandapita ka nag boarding house kinkin asa magandapita ron sa syudad may gabi ini mo din ha lanog-lanog kuno dia kuno gi sa yahang boarding house ang programa na to mga kabayes gikan ni kinkin oh may gabi ini mo dia kinkin nagapanihapon na ka dia kinkin. Okay, nas mga wapay panihapon, mas may mga panihapon ng mga kabayes, ha? Ani uban-uban ta, hangtod ta sa alas 9 nga magkuyog-kuyog. Ini nga itong programang Domingo de Escural, mga kabayes. Ani ang syempre, ato makauban si paring DJ Jong, ang atong by Bex DJs. O des mga naminaw, hangtod ta sa alas 9, din hilang. Sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabis, Sai, Anog, Mindanao, 93.1 FMR, mga kabayes, mauna niyo. Okay, ala shit this size na. Berahe, satsahe. Ah, karabiha mo nagki ay nanay basag ingon aro mga tukara. Grabe, magkakindang-kindang hawak yan.

Teres Maisi Fadilia Sibu. Okey, main gebi ini mudah kebaik ke GC Mahina ya. Main gebi ini mudah nak. Ada Teres Pika segitu ni mam filma Terazuna. Ada sendiri nga good evening. Good evening, di Suri Kumambo, Hafif Fiesta, Semay City, Cambio, Cambio Os, Pulang, Bato, Cebu City, Labina, sa Irania, Irana Family, salamat sa kaon, salamat sa kaon, di mga kabayb. Again, si, dyan na si paring, kuan ha, paring DJ Rins, mga kabayb, dyan na, abot na diri di ay. Ani ha, may nga pagpaminaw ni paring DJ Mac Jones, pre, Bonal, pre. May

Salamat usab sa to ang tag-iyas sound siya, Sir Melvin. Sir Melvin, mga kabayad mo, itag-iyas sa Arkifro Audio. Pag-ibig. Onya, si Rico Mata, Happy Fiestas, Danao City, shout out Mata Family. Oy, mga pagpaminaw, may nga pag-lantaw niya kabayad sa Rico Mata. Sa mga Mata Family ko noon, ganaang Happy Fiesta na ikunos Danao, no? O niya, si Los B. Bandalan, na siya nga shout out na ikon ni DJ Amau on the mix. Na po ni DJ Amau po niya. Kaya pagpaminaw, DJ Amau ko noon niya. O niya, Ginin Lapos, good evening, DJ Rico Mambo, great ko nila ni Kin Dada. Kyle Dindin oga Eliza Jean gikan sa Azuzina Barilio Cebu gikan ni Gani Lopez mga kabayan. So salamat kayo ha, mayang gabiin niya katunag sigig panawag dari bawal ka di sa tamo di sa tamo dawat og mga cooler ha, di sa tamo dawat og tawag sa mga nitawag, pwede kang mo kuan lang kana ang text lang mo sa adya ha, text lang mo sa mga greetings.

0: Radio. 93.1. Maana ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay.

oras, mga kabayan, sa las 7:50 na. Ang kamo na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR, Cebu. Ayon, mga kabayan, sa minaw, galong gabi yun, ha. Hello guys, Blancas, baring DJ, Renz Lazio.

0: lantaw karon kang live sa gabi.
1: Ay, may gabi sa tanan no. Labi na diha sa may Pungtod, Alaska Mambaling. Thank you so much niyo diha gabi no. Powered by GSC Audio Sound System. Sa mga Batilyar family, shout out no. All the way from Consolacion. Shout out na ko Mark Uyos.
0: Mark
1: Pastor Uyos. Jack Optana.
0: Okay.
1: Charlton Mano.
0: Okay.
1: Ariel Mibato and also ni Bustoni sa GAS Lights and Sounds diha sa may Sugod.
0: Okay.
1: Grabe pare, gikan Duty Laras Main Station. Og ni regards ko ni Dongski Dong Dong Dong Dong. Og ni Brad Triblik Padika, shout out ni Muda Brad.
0: Okay. Ora dobre. Sige. Ani ang mga pagpaminaw sa ni Kuan ha bro Alex Costando na sa grabe kuno ka traffic dayon. Ana sa traffic ayon danaw bro Super M minaw lang ko sa imong mga sonata. Aniya kay grabe kuno ka traffic oh. Unsa ba karon ang fiesta sa danaw pre? Pre, karon ang fiesta. Gahapon unsa man? Mura karon siguro no. Okay, na mga pagpaminaw ha bro Alex Costado Super M ang pickas mo pagbiyahe diya bro. Aniya Jomar Girasol ana sa shout out DJ Rico Mambo pa DJ Rico Mambo from Bilar Bohol. All right. Onya Arinan Arinan Tribunalo Cordia Cordizar Salvacion ada siyang shout out ni Simbo Darwin Transport. Oi mga pagpaminaw advance happy fiesta ugma sa may barangay Bayong Balamban Cebu. Alright. Ay sa mga magsaulog silang anla sila hang kapiyastahan ha advance happy fiesta ninyo mga kabay. Again, giganto ni Arinan Tribunalo Cordis Gondizar Salvacion. Ania, direspekas gikan ni kabayan sa Marlon Torrijas mga kabayan. Ania siya nga pwede pa ipa-shout out ako ang gigs. Pwede kayo. Disco Barangay di, Disco Barangay di sa Sikatona, Talibon, Bohol karong September 26 mga kabayan sa Adlaw.

Pesilos. Uno ni Juana, chico. Esa fue la prensa, me estaba. Ah, si mamlos, ay mamlos. Ano siya nga, kung ano, iya ko ng amigo. Anong amigo man eh? Oh, nga lang na amigo man eh, pre. Ah, ano siya, amigo lang, ganda ay mo.

0: 0998-8002. Ang balik ko na ang numero nga pwede nga text 0995-472-0802. Okay, ready na pre? Andam na ka rin na mo basa?
1: Tingog na na.
0: Tingog na na.
1: Oh my God, mga ka-vibes, no? Shout out na karong pizza bachinko na tada sa Libok Taburan, North Cebu. Powered by Sunrise Pro Audio. Kauban ako dahil si AJ Mix Style, no? O si Uncle RCN. O karong 26 nata sa Grand Sina, Upaw, Mandawi. Okay. Kauban na to ang RCN Audio. O na naman is by Uncle RCN. And also, pa-shout out ni Edwin. Edwin Dolly. Shout out, Mother Doll.
0: Okay. Maura.
2: Maura.
0: Maura, pre. Okay.

taxi mga kabay. Nagsakay sa Grab o sa inyong sakyan karunin ha. Maayong gabi inyong tanan. Okay, nahantod batas alas 9, alas 9 kagabi o mga kabay. Napatay 30 minutos na mag-umanoman. Kaya alas 8:31 ba mas maganda ni hapon inyong orasos kagabi o. Maayong mapagpani hapon inyong tanan. Nag-ukay Splaka, DJ Rins Lasso. Kagalina sa parin DJ Jong mga kabay. Atom Vibe Mix DJ. Welcome magtanan ha sa itong programang

0: jersey ko.
1: Ah, lipaya ginako pre.
0: Pwede lipaya.
1: Ay, kunay ni kunay pre, special shout out ni sa kunay sponsor namo dai sa Sisas Clothing pre, Sisas Clothing.
0: Oh, we are Sisas.
1: Ah, we are Sisas gid kami mga we are Sisas gid mi. Mga

Ani shout out sa ni Warren of ni Iti na naghulat unta sa tagay. Girls ka ba man na paliton? Karoon na ganaan hapit ng alas 11. Hala, palitin na lang.

0: Okay, alas 8.57 naman, wala tayong yung oras mga kabayan. Pagkumanoban din nga itong programa ng Domingo de Escoral. Pre, naman mga greetings siya, pre. Asa makamakitaan pa rin din si Jong.
1: Oy, kara may gabi, may gabi. O ka, last one na ito gini.
0: Last one na ito,
1: pre. Shout out, de, shout out. O ka, makitaan ko ninyo, de. Magagiagiragi ko sa...
0: Agi-agi
1: ito. O, kwan, pre, ka nang mabunta gani, Arikos Bros Bridge. O, panggabi ko, Arikos, kwan, second bridge.
0: Second bridge.
1: O, makatiming muna ko, makapapagchurgin muna ko.
0: O, makapapitik.
1: O, dagan, pre, maraming salamat sa itong naminaw karon, mga taxi driver.
0: Okay.
1: O, kwan, pa-shoutout ko sa kong pamilya day, sa Negros Oriental, La Libertad, mga Heredia family, Maranti family, o, dire sa Jauslob, mga Pirolino family.
0: Okay.
1: O, kong mga kaliwatan din, naminaw karon. O, sa ako din, kaubanan sa una din si Susi Mo Abad. Shout out sa Dumanho kuno. Shout out. Atong kabayad siya nga naminaw karon. Og sa akong kwan, atong master day sa atong mga interactive DJs, sa atong mga kabanan. Og sa atong master nga si DGRG Conrado Vinci Jr. Okay. Daga salamat sa imong pagpahubog na ko pre. Kapi hubog ka na ko pre. Nakuli ko pre, murag kadiyo trigo ko na abot sa mga pre. Kusog kendagan, manay libang. Awag daga na salamat.
0: Okay, pero sige, ito pre, insurance, asa magkamakit, eh pre. Asa may mga kuha ni mo niya, this coming event mo din.
2: Alright mga kabes, mga gabi, you know. Once again, ako ang plug dire sa FFR, sa 93.1. Karong September 25, natada sa Maylibo, Taboran, powered by Sunrise Pro Audio.
0: Okay.
2: All in man is by Boss Yodoro Hodaya, sa mga Hodaya pamilya dia sa may Tayod Consolacion. Shout okay. out!
0: Shout out.
2: O sa karong September 26 nata sa Grand Sina Upaw Mandawi powered by RC In Audio. Dagang salamat mga mga ka-vibes. Mauna ni.
0: Mauna ka pre. Mauna ka po di ay. Okay. Ano yung sa mga ka-vibes karoon yan natin karong tataon na natin drama ha. Mga ka-vibes at tangi ang usaka espesyal na drama sa Radio Pinaagi sa programa nga Remember When mga ka-vibes matag Domingo alas 9.

Wadiin. So kanta sa launas gahapunon mga kabayag sang tuda sa alas 4. Mga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Ang atong hatagan ng pagdagan at ang atong programang Request 931. Kaubad si Miss Eva, ni si Pamela o si Uncle Boy mga kabayag. Okay.

0: maniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
1: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: 6, 5, 4, your favorite hit song.
3: FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
4: Throwback.
5: Whoa, my love.
4: Flashback.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Disco Rally. Remember When. Remember When. Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Maayong adlaw mga DJs. Usa ta lang mga suking tigpaminaw. Ako dai si Linda, usa ka OFW nga nagtrabaho sa gawas sa nasod. Aron mahatag ang tanang panginahanglanon sa ako mga anak. Matag bulan, patinud-anan kong magpadala og kwarta. Ug isalig sila sa pag-atiman sa akong igsuon. Kay nagtuo ko nga luwas og maayong kahimtang ang ilang kinabuhi. Apan sa akong pagkahibalo, imbis nga maatiman pag-ayo ang akong mga anak, giingong gidaog-daog o gipasagdan lamang sa akong igsuon. Sakit hunahunaon, isip usa ka ginikanan nga anaa sa layo. Tungod kay ang tanan akong sakripisyo o kahago para sa akong pamilya, nahimong walay pulos. Ang akong tinguha lamang mao ang akong mga anak nga maatiman, higugmaon, ug makadawat sa pag-atiman nga angay nilang madawat. Para masayra ninyo ang akong kaagi, palihog og paminaw sa akong istorya.
1: Ma! Ma! Ayaw mo patabi, ma! Ma! Ma!
2: Mga anak, ayaw mo panghilak. Para ninyo naman yung akong paglayo. Kay para makahatag ko ninyo sa inyong mga kinahanglanon.
1: Ayaw ka bala kaanin nila, Linda. Ako rin bahala sa imong mga anak. Tabangan rin na mong atima ni Guido. Naaman sa si Andrea, magkasinabot rin ni sila. Naumsa, baya ka, eh.
2: Te, ikaw na'y bahala sa akong mga anak, ha? Magpadala rin ko tagabuan.
3: Ma, ayaw mi biya, eh. Pwede rin makamutrabaho lang sa dool para makaulira ka pirmi.
2: Nak, usa dool rin ko mutrabaho. Gamay ra gyud og sweldo. Nakdili gyud ni paigo akong income diri kung ari ko mo trabaho. Sige na, ato na ko ha. Ate Mercy, kaya gito. Kamo na bahala sa akong mga anak ha. Magpadala ra ko tagabuan para ninyo para sa akong mga anak.
4: Ah, ayaw ko bala Galinda. Eh, kami na bahala ng mong mga anak ha. Eh, pamilya raman sa tadir eh. Akin sa manday ng magtinabangay, kundi kita rapon. Huna-hunaan lang kanang imong pagtrabaho kay amang kaslayo.
2: Salamat kayo, Kuya Guido. Mga anak, sige na. Ato na ko, ha? Kay basing mabiyaan pa ko si Roplano, ani.

0: Nilakaw gyud ko bisan nagsakit ang akong dughan sa pagkakita nga naghilak akong mga anak. Pero giagwanta na ako ang tanan kay para ramang gyud ni nilang akong tanang paningkamot. Gusto lang nako nga mahatag ang ilang mga panginahanglan nun aron dili sila maglisod og aduna sila'y mas maayong kaugmaon.
1: Ay sus, naunsa baya mo? Ay musig hilak diha. Mura mong namatyan og iring. Panghugas na mo dito og plato. Sigig lingkod, sigig hilak-hilak.
2: Magigutom na ko.
1: Nicole, ang dami ni si Andrea og pagkaon, gigutom na ni siya. Ikaw, Angelica, panghugas na dito og mga plato. Daghan na kayong hugasan diha o nagtipunok.
3: Unsa man nga taga?
1: Unsa man na, Angelica?
2: Sorry, tita. Nataga ka mo sa kaplato. Wag yun na ko tuyo, ah, tita.
1: Gadang hagraman in town ka, oy. Unsa o na naron? Buak naman na. Di naman lang magamit. Sus! Baya ni mo.
2: Ako raning limpyohan, tita.
3: Tarong nga na og limpyo, ha? Kay basig matumba na ni Andrea. Masama na siya. Ikaw, Danny Cole. Di mo na nang hiukaran si akong palangguting nga si Andrea? Palanggawin ako na. Hukaran na.
2: Oo, humana, tito.
4: Ate, igutom na ko kayo. Ngao na sad dati oy.
2: Ali mo gaw, mga unta ninyo.
1: Tiwasasan na ninyo akong gibuhat diha. Dili mo makakaon ug dili na mahuman ang mga hugasan diha.
2: Pakaon na sana sila makagigutom na na sila oy.
1: Ay sus, unya na mo pangaon ug mahuman na na akong gipabuhat ninyo.

0: nakapoy sa biyahe, uwe. Manawag daw ko ni Ate Mercy B kung kumusta na ko mga anak dito sa ilaha.
1: Nanawag inyong mama. Tarungan ninyo og tubag, ha? Bantay lang mo basayok mo tubag, ha?
2: Hello, ma.
3: Huwenday, Nicole. Musta naman mo diha, uwe? Asay mong manghod? Nangauna mo?
2: Ma, nikao na, mi. Naabot na ka diha?
3: Una, bago pa lang rin taong ko naabot diri. Sige na, nak, ha? Palungusan nina ko ang tawag kay. Manawag ako balik ninyo unya. Amping mo pirmi diha, taon. At imanay mong mga manghod.
2: Sige, ma. Amping pugka diha.

0: dili sa yun ang desisyon nga biyaan sila. Apan, tungod sa kakulang sa panginabuhi, napugos kong mularga pa ingon sa Saudi, aron mangitag mas maayong kaugmaon para sa among pamilya. Sa Saudi, adlaw-adlaw akong naningkamot bisan kapuy ug mingaw. Matag-adlaw kong gihandom ang ilang mga pahiyom. Matag-gabi akong giampo nga luwas ug maayo ang kahintang sa akong mga anak. Ang matag-kwarta nga akong gipadala, bunga sa akong kakugi, singot ug mga luha nga gitago sa layo.
1: Linda, nadawat na namo ang kwarta sa nga imong gipadala.
2: Maayo hinuon te. Palitio niya na ang mga bata og tsinelas at iha kay paglakaw baya na ako no gisit ton to ilang tsinelas niya. Apil na pud si Andrea te kay imong anak.
1: Sige Linda, palungon ako ni kay mulakaw nako.
2: Sige te. Salamat kayo ha. Palitan niya mog lamig nga sud-an.
1: Andrea! Andrea! Asa man ka?
3: Nako sa kwarto, ma.
1: Gawa sa diha, kay naamig ipamalit ni mo.
3: Wow, ninduta ani ma, uy. Salamat ani ma. Di man mo kwarta pagpalit ani ma nga. Daghan man kayo ning mga gamit nako sa eskwilahan.
1: Nagpadala imong tita Linda, maunang ipamalitan ka na mo.
3: Unya, wala lagi kang Nicole, Angelica o kang Vince, ma.
1: Naa kang Vince, diri, chinilas. Kamu Nicole o Angelica, sa sunod na lang mo kay... Ay sus, gamay kayong gipadala sa inyong mama. Igo ra o palit o konsumo o mga gamit ni Andrea. Naamay mga ginamit ni Andrea diha, ang mga notebook. Maulang sanay gamita. Palitan na ta mo, magpadala na inyong mama magbalik. Sige na, paghukad na mo kay mga una ta, gigutom na pud ko.

0: Gisalig ko sila sa akong isuon. Naglaom nga, ampingan sila, sama sa iyang kaugalingong mga anak. Apan, gidaog-daog nila Ate Mercy o Kuya Gido, ang ako mga anak. Dili nila palitan, paangayan ang ako mga anak, bisan pa man o magpadala ko nila tagabuan. Ako ang mapalit silang konsumo, apan, ang akong mga anak, di kakaunog tarong kay taguan nila ang sudan.
1: Unsa ni Cole? Di mo makakaunog sudan kay taguan ni ate ang sudan?
2: Uma, nagsudan mi gabi og patis kay ang giluto na ko nga adobo. Gitaguan ni Tita Mercy paghuman og kaon nila.
1: Ngano man? Ha? Dili-dili mo magdungan og kaon nila. Sige, kay tawagan ko na si Ate Mercy karon unya. Patagaan sa tamog kwarta para sa requirements. Ikaw ang magkupot sa kwarta ni Cole. Kasabot ka?
2: Sige, ma.
1: Hello, te. Kuan man good ka nang nanawag man good si Nicole ako, te nga. Wa pa daw na sila yung requirements niya. Si Vince. Si Vince Racuno ang napalitan ng chinelas. Napay, sobra sa kwarta nga akong ipadalat, eh. Kay patagaw ang tanak ko si Nicole para sa iyang kuan. Mapalit man kuno sila. Requirements na siyang mangod.
3: Wala na kwarta, Linda. Kay gipalit ako og konsumo. Kay si Kuya Gido nimo, wala na trabaho, wala na income dere.
1: Aw, maubat eh. Hala sige kay manghulam na lang sa ako sa akong kauban dere og ipadala na ko nimo kay para ugma sa requirements sa akong mga bata.
3: Sige day, may pa. Kani jung mga bataan nagsumbong-sumbong jud ni sa ilang inahan. Karon ni sila. Makapilo jud ni sila kasaba na ako. Karon ni. Nicole! Nicole! Ngayon nga sumbong-sumbong ka sa inyong inahan na wala tamo pamaliti yung requirements. Ganahan jud mo ha nga mag-away miss inyong inahan sa. Ganahan mo?
2: Dili man dita. Nisultira mi ni mama kay gamitunon kaayo ang requirements ni Angelica og ako, mapalit sad ko uniform kay dili mi pasudlon og wala mi uniform.
3: Mutubag na ka? Mutubag
2: ayaw,
3: na ka?
2: Bakit ka? Ayaw, dita.
3: Mutubag na ka na ako? Unya na ko tubag-tubag ha? O makabuhi na kasi mong kaugalingon. Kanang dili na mong magsalig na ako.
2: Wala man ko ni tubag, tita. Ni soltero man ko.
3: Mutubag na ka na ako? Alidiri, alidiri.
2: Sakit kayo, tita. Sakto na,
3: alidiri.
4: Te, sakto na, tita. Nasakita na si ate, tita.
2: Sobra na kayo ninyong gibuhat na mo. Pagumangko na minimo, pamilya. Unya, ngano inyong inaani man inyong trato, mura mag magkatabang ninyo.
4: Te!
3: Hoy Nicole!
4: Asa ka, te!
3: Balik diri! Kay upawan kiti ka!
2: Balik dito, Angelica, kay gabiin na kaayo.
4: Asa man ka paingon, te? Dili ko mo balik kung wala ka, te. Tana, manguli na ta.
2: Mulakaw na lang ko diriday kay sobra na kaayo silang tita og si Tito Gido. Dili ganita nila pa kanunog tarong unya. Ang padala ni mama, ilarang isugan og kita, wala tayo requirements.
4: Unya kami ni Vince, te. Asa man me? Ay kuing na nga, biyaan sa minimo, te.
2: Mangitaro kong trabaho, day. Tungod kay ganahasad ko nga mutabang ni mama para makauli na siya diri kao.

0: Tuod man, nilakaw na di ayang akong kinamagwangang anak. Apan dugay kaayo ko nakahibaw, kay wala gid ko sulti isa akong igsuon. Si Nicole, gikuhaan pa gid og cellphone, maunga pinaagi na lang kang Ate Mercy ko makakontak sa akong mga anak. Nilabay ang pipila ka buwan, dito pa ko nakahibaw sa tinuod. Si Angelica di ay, mihunong na sa pag-skwela o misulod sa trabaho, aron makalingkawa sa ilang kahintang. Dili na niya maagwanta ang pagtratar sa akong igsuon nga si Ate Mercy o siyang bana nga si Kuya Gido. Nabuta ko sa akong pagsalig. Abi na ko, luwas o maayo ang kahintang sa akong mga anak samtang nagtrabaho ko sa gawas sa nasod. Grabe kaayo ang kasakit nga akong gibati. Kung pagmahay sa dihang nasairan ako ang tanan. Matag bulan, patinud-anon kong nagpadala o kwarta. Kung halos tanan akong padala, gisalig na ako kang Ate Mercy. Nagtuo ko nga magamit kini alang sa kaayuhan sa akong mga anak. Wala gyud na ko damha nga ang akong pagsakripisyo o pagsalig mao'y mahimong hinungdan sa pag-antos sa akong mga anak. Sa so, umang ko niya, nga, palagsa naman lang na ako makontak kong mga anak. Dili pa jud na ako makontak kung wala si Ate Mercy sa balay. Nabala ka na jud kung maayo kay si Angelica, wala man ito uli-uli sa ilang Ate Mercy kay nanarbaho na di ay. Sa man jud kay problema nga nung nilakaw man si Angelica nga dili man giniunta to niya biyaan iyang mga mangkod.
1: Para makabalo ka sa mga tubag sa imong pangutana, Linda. Pangutan na sa mga salingan ninyo. Kaya katoy mo mga igsuon, dili man itong masaligan, oy. Magdumdum raman ito sa tapos bulan. Kaya tingswildo biyan ni mo. Usa pa, manawag pero wala pa'y tapos bulan gani. Dili jud kabalo mga umusta ni mo ba? Dili jud manawag.

0: Adara, gitubag na ni Nang Abel akong tawag. Hello, hello Nang Abel?
1: Hello, Linda. Ikaw ni? Kamusta makaday, oy?
0: Okay, ragyo rin tao nang gimingaw taong ko sa akong mga anak. Kanang kamusta naman taon mo diha Nang Abel, oy?
1: Maugi hapon, day. Unsa may tuyo ni mo, day. Nakatawag man lagi ka.
0: Maulagi nang kanang naadyod ko tuyo ni mo ba kanang mangumusta unta ko sa akong mga anak nang kay silingan manggag kaayo ta doon ra magkatagbalay kanang kumusta naman ako mga anak ha dira nang oy?
1: Na, kung ari ka mangutanan ako, day, usar gud akong masturya, luoy ang kahimtang si imong mga anak dire. Labi na si Nicole ug si Vince nga, nasa poder ni Mercy. Sus, permi na lang dyan singkahan, permi sugoon, grabe dyan luya si imong mga anak.
0: Hala, unsa nang? Gatuo ba ya ko? Maayo ra kahimta akong mga anak dira kay... Ug manawag kong ati Mercy, unya, magtabi ming Nicole. Maingon ba ya sila nga okay ra daw sila?
1: Natural, maudyo na isulti ni Nicole. Kitagatawag ni mo at ngan manan ni Gido ug Mercy. Kay umusumbong sila ni mo, dapatan nila si Nicole. Mo na mga bata, mahadlog yun nga limusumbong dahil, Linda.
0: Kapait ba gud ayaw kahimtas ako mga anak nang... Nga tuod yun ko nga... Nga maayo ra ilang kahimtang.
1: Maulagi, day. Mao ako ni mo, monitoron ni mo pirmi imo mga anak day. Kay si Nicole basin mulayas po na pareha ni Angelica. Wala ka agwanta sa batasan nilang Gido ug Mercy.
0: Sige, sige nang. Salamat ka ayo nang.

0: ang kinabuhi nga dugay na namong gipaabot.
1: Ma! Ti Angelica!
2: Dong Vince! Ni Nicole! Kumusta naman taon mo, uy? Anong niwang naman kayo mo? Wala mo'y tarong kaon diri?
1: Si Ate Nicole mo ba? Ibunalan sa ni Tita Mercy gabi eh. Itukay kayo na uli si Ate, kinagbuhat silang project.
2: Magtabi, may karoon sa iyong Tita Mercy. Ang importante ha, karoon, na anak ko diri. Basta yung Ate Angelica.
3: Mga mahal ko ang nagpalatasan ng aking
4: Gido, tan-awa ra gyud. Mura lang itong silinda ang naas kalsada.
5: Oy, si Linda bitaw na. Wala man lagi nag-iingon nga mauli na siya.
4: Linda! Day, ali ilahos mo dire.
2: Te, Kuya Gido, mayong buntag ninyo.
5: Oy, mayong buntag, Day. Wala man ka nag-iingon nga. Mauli na ka. Para untag makaluto unta migsud-an nga lamig para nimo kay mauli na man day ka.
2: Okay, Raya. Nangaon naman sabi ni Angelica sa terminal o sa minibiyahe pa ingon diri.
4: Kumusta naman ka, uy? Asa man imong mga bag? Basin, naami pa sa lubong diha. Naakay daghang chocolate tala?
2: Naara sa tarisikulti kay. Hili sa ni magdugay good. Dalhon na ako ang mga bata sa balay.
4: Ha? Asa man na balay ni mo sila dalhon?
2: Ang kuante, adto sa balay namo ti. Nagpatukod naman good ni og balay. Kami taon duha ni Angelica niya. Itabangan ang taon namo og gasto duha.
4: Aw, maayo hinuon. Unya, mubalik pa ka sa... Asa man, mubalik pa ka o ibili na rin yung mga bata?
5: Ari na gihapon din, Day. Kay, aron mabantayan na mo o mapitol na mong tarong. Kay, pasin pa rin matagam na ka mo o pinakagusto nga ibili na rin yung mga bata.
2: Magsabot pa mi sa mga bata, kuya. Umanon sa nako ang mga bata o niyang ako pa sa lubong. Ihatod na nako, dari ikagabi ike, mubalik pa man ko.

0: 5.1. Maana ni?
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa awana.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais.
8: Servisyong Kavais.
7: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives.
8: Kavives.
7: Mauna ni.
9: This is the newest.
10: The newest.
9: The hottest.
10: The hottest.
9: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
10: Night and day.
9: 93.1
10: 93.1
9: FM Radio Cebu.
8: Mauna.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni...

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 4.39 na. Oh, come on, naminaw sa inyo ang paborito nga susunod sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes mauna ni. May morning, may buntag mga ka-vibes. Ania na usap kita, magsugod na usap kita. Og saba-saba, oh, sugod na po karong si Manahan, no? Oh. Adlaw nga Lunes karon. Pizza 21 na gayod. Sa buwan sa September tuig 2026. Happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Happy happy birthday. Ayan, happy birthday po sa lahat ng mga nag-birthday ngayon. Siyempre, welcome na usap ka mo mga ka-vibes. Sa itong programang Mamukaw. Oo, mamukaw ninyo, watag-uglingaw ninyo, huwag mo pasayaw ninyo. Meaning sa'yo sa kabuntagoy mga ka-vibes. Oo. Welcome sa itong programang Buntag na Vibes. Siyempre, kauban ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Wa nag-ilaing kanay. Wa nag-ilaing lami on DJ's Bracket. Good na to, aka nyo eh. May morning, may buntag. Live na takaroon sa to ang TikTok account DJ's Bracket. Good na to, ah. Good morning from Barangay Milagrosa, Marivic Albacete. Oh, good morning, good morning. Kumusta man inyo ang kumusta man inyo ang kabuntagon karon mga ka-vibe? Kumusta man, kumusta, kumusta? Siyempre, ato na po da pag-isgutan karon ang atong topic karong buntaga, ha. Oh, karon ako na i-reveal ang ato ang topic karong buntaga. Padili pala, sige. Volume yung radio aron mapukaw mo diha, aron makamata mo.

Kak Duka. Oh, good morning. Sama ko gyan ng mga security guard kung saman mo na minaw karon. Sama ko gyan ng mga drivers, taxi drivers, Grab drivers, Maxim riders. Oh, sa tanan drivers karon nga na minaw ha. Mga driver ng mga dagkong buses, mga gagmayng buses. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga kogyan yung mga vendors karon. Kung asa man nabot atong pagsibi o niya naminaw mo. Pero sigurado ko ang mga taga Mercado de Maiming Glanilia naglanog-lanog kay tadiya. Naglanog-lanog po tadiya sa may Carbon Public Market, sa may Tabuan Public Market, yes, sa may Pasel Fish Market. Good morning. O kung naminaw, gani mo karon mga ka-vibes. O pagpahibaw, yun mo na mo kung asa mo dapit naminaw. O i-text lang ninyo sa 0995-472-0802. Kung naman yung mga pamukaw, kung naman mo mamukaw live on air, pwede kayo, mo mudial ang number ha. Pwede po ninyo i-text. Alas, sige. Alas 4:43 na mga ka-vibes.

sa last 4:47 na. Ato ni siyang hatagan ng pagtagad, no? Kaning nagpadangat yun sa iyahang gamay nga problema. Dito sure kung problema ba yun, ne? Oo, okay. Grabe mag-in in town. Murag naisgutan na ni nato mga ningagi, no? Na mga topic nato. Pero ato ni balikon. Balikon ni nato kay kaibaw ko na ay mga viewers nato diha nga ganahan pod mo pa mo padangat or mo hatag sa ilahang pag-advise ani. O di ara atong nga topic karon buntaga. DJ, o di ara kung basahon na. DJ, normal ra ba nga magselos ko sa akong amigo? Labi na kung malipayon siya sa iyahang uyab karon. Oy! Agay ka. So wala gyud butang dire kung babae bini siya no or lala unsa man babae or babayot ba. O ang yang gingon is normal ra ba? Normal ra ba nga magselos ko sa akong amigo nga lalaki labi na kung malipayon siya kauban iyahang uyab. Why? Sige na, normal ra ba ko, no? Hello to Nardo Rosaban. Hello ni Spider Damang. Ayaw, mang. Morning, Philippines. Morning. Watching from UAE. Shout out sa Ramos family. Kania from Lin number 2. O normal ra ba ko noon eh? O sa mga gusto mo tubag, pwede niyo i-comment dahil sa atong live sa TikTok. Pwede po niyo i-text sa 0995-472-0802. O sa may angay niya, buhaton eh? Normal ra ba daw nga magselos siya? Sa iyahang amigo, nga lalaki ha, labi na kung malipayon siya sa iyahang uyab. Kauban iyahang uyab. O sama na! Oh, normal ra ba daw nga magselos siya sa iyang amigo nga lalaki labi na kumalipayon siya sa iyang uyab karon. Dani po siya no, kay mura ginig silingan ba? Masuko kung naay bag-o ni mong paliton. Yes, normal lang na lang magselos. Mao ba? Maski amigo ra mo? Walang kayo, pero bakit ka magsiselos? Abnormal na iya. Oh. Diba? Good morning ni Alvin Mindahaw. Ito Alvin. Oh, normal ra ba ko nung magselos? So, ato na lang na ikuan, basing kuwang pa ni. Oh, normal ra ba na magselos siya or masakitan siya? Kung makita niya ay ang amigo nga malipayon, kauban niyang uyab. Kana? Oo! Normal ra ba nga magselos siya or masakitan siya? Labi na kung makita niya ay ang amigo nga malipayon, kauban niyang uyab. Huwag ko magkibutan niya kung lalaki, babae ba ni siya? Wala kay ba kung asa siya nagselos sa uyab ni sa lala sa uyab or sa lalaki siya nagselos o sa uyab? Tarunga po ninyo ay. Maglisod ang puntaan niyo ay. Ato lang na ipahibalo no mga ka-vibes no nining sa iyo sa kabuntagon. O, sa mga ito ipahibalo ba? O, ako ipahibalo nga daghan kayo nga syudad dire sa Sugbo o daghan kayo mga municipality dire sa Sugbo ang nagsuspenso sa klase. O, tungod sa kanang kahimtang sa tuwang air quality dire sa Metro Cebu, no? O, gisuspenso sa mga lokal nga kagamhanan ang mga face-to-face classes. O sa tanang public o private nga schools.
Kay grabe ni balik na po dang atoang ano atoang hazing no. O atoang sa atoang air quality ba sa kwan dere sa Metro Cebu gyud. Mura siyang nag-fog. Pero sakit kays tutun lang, sakit kays mata. Oo. Kaya nga tuwa man goy, the air quality dire mga ka-vibes no, sa Metro Cebu is acutely unhealthy. Oo. Acutely unhealthy. So, kung siya, kanang dili ni siya pwede yun sa kanang... Para kani mga tiguang. O katong naay mga kanang naay mga sakit kani kung mga nahubak, mga ngana. O kay

Alright, akong usbon ang atong topic karong buntaga. Normal ba daw nga magselos siya or masakitan siya? Labi na makita niya ang iyahang amigo nga malipayon kauban ang uyab niya. Oh! Good morning! Sige, ato na ipagbasaon ninyo ang mga tubag dire ba nasa tong live dire sa TikTok. Asa naman eh, may atong usa-usahon kay murag ubay-ubay ni. Oko, correct. Anong right mo magselos kung amiguhay lang kamo? Oh, diba? Nangisog ka? Kaisog man din atong kuno eh, atong viewers ay. Onya,

0: ¿cuál es tu persona? Hello, my buntag. Maayong buntag. Oh, salamat, may buntag ka vibes, Mr. Webster. Kumusta yung kabuntagon? Adel,
1: nasa iyo kay Lerik ay Shaker. Pasupaso ang kadalanan.
0: Kana? O, oh, asa makadapit ka ron?
1: Last year, Adel, aling kilin na ring Mabolo Church. Proceeding na ring Bisag-Asa.
0: Kana? O niya, Mr. Webster, naamantay, topic karong buntaga, andam na kamo padangat po sa imuhang pagtambag or pagtubag, ane?
1: Ready to fight, ha?
0: Kana? O, dera Mr. Webster. O, normal ra ba daw kuno nga magselos siya or masakitan siya sa iyang amigo, labi na kung malipayon siya nga makakauban ang iyang uyab?
1: Normal lang yun, basta may kumpa ka lang yung amigo, mag-hilos yun ka.
0: Oo. So, masakitan di ay ka, makakita kasi mga amigo nga ka ng malipayon, minis siya sa iyang uyab. Uy, kauban niyang uyab.
1: Siyempre. Masakitan
0: di ay.
1: Lalapon.
0: Mabal. Okay, love, mani mo yung amigo. O niya ka ba, Mr. Webster, kay naka imo man gyud na pahungaw ang imong pagtambag ya or imong pagtubag. Hala sige, pamukaw sa imong mga ka-vibes sa Labunal.
1: May morning dito sa akong wifi. Ako yaya to sa Labindang Norte.
0: Aha.

0: kakanta?
1: Name game, name game.
0: Name game, okay, sige, copy, copy. Dagan kay salamat, Mr. Webster.
1: Salamat,
0: good morning again. Alright, dagan kay salamat, huwag may buntagin mo kamping sa imong pagbiyahe, di ha? Salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Oh, shoutout sa mga kaubanan niya sa holiday taxi. And dira sa pangbasaon ng mga tubag dire. Asa naman to be? Ato na ko ni be? Aha, aha. Ah, dira. Ah, suportahan na lang na siya. Bitaw no, nga na magsilos man kano or masakitan nga dili man wala may kamo. Amigo raman mo no. That's what we call tala. O sa mali tala, ha, bisagwa, ah, wanay kaon sakto DJ, paliyaman kayo, unsa? Good morning to Anisita Laura, good morning to Princess, hi Princess, good morning. Oo, watching from, Mahay, Laguna. And Mr. Boy, sarat ko sa akong oyab, Krishna Yumol. And pa-shoutout DJ from Cadiz City, Negros Occidental. Alright, good morning. And good morning DJ Sprocket Jing Jing ni diri sa Angeles, Pampanga. Good morning, Jing Jing. And para sa akin, magsilos ko kay wala na time makipagmarites ang amigo ko. Umaw na diya. And ubay-ubay Bohol. Umaw na diya. Hello ni DJ Moore. What's up DJ Moore? Welcome to our live stream. Oh, good morning. Hello ni Miss Lynn 18-02. Good morning. To Quiz Show Shop, good morning. Bisan usa sa kalisod sa kinaboy, ayo kalimot og. Oy, Gwen. Hay. Ikaw Gwen ha. Nanapod ka Gwen ha. Hello ni Junior EJ. And hello to Ma'am Nice. Good morning. Oh, normal ra ba? Nga magselos or masakitan ka, labi na makita ni mo imong amigo nga mali pa. Yun, kao ba niyang uyab? Napansin sud ko ni mo DJ, salamat. Uy, syempre. Tanan mo sud sa atong live, pansinon gina nato. Tani sud man mo. Good morning, Ania. Erlyn Inicio sa may sayaw si Bunga, mamukaw ko na siya. Good morning. Hala sige po, kaway mo mga silingan niya po, kawa.

Oras na ito mga ka-vibes, on top na gayon, alas 5 sa Kabuntagoyen. Hala, sige. Wala mahay klase, oh. Wala'y klase, hala. Ayaw magbangon na yun. Katog, balik. Good morning, ka-vibes, Sir Willie. Kaya mga kaubanan ng mga gahe diya sa Colon o sa E-Mall. Good morning. Di na normal ni Or. Abnormal na. Nga no magselos man nga amigo man kaha. Basin, babayot na siya. Basin. Support na lang DJ kung asa malipay ang amigo or amiga. O mabroken, magmaoy, bitaw na, mubalik ni mo. Ah! Na-experience ka na. Nakasuway ka na na. Good morning. Kumusta, my friend from Lorna Albios of Upper Dubdub, Arga. Oy, kumusta man, ma'am Lorna? It's been a long time. Ah, been a long time nga wala ka kaayo magparamdam karon, nagparamdam ka. Nagparamdam ka karon nga naka-move on na ko. Human-human sa tanan. Support na lang jud ta ani idol. O mao na diha. Suportahan na lang nato, ha. Pero pangunta na manggod, nga ano magin maka-feel, maka-selos or sakit sa imo ang amigo nga makita ni mo nga malipayon ka ba niyang uyab? Nga ano man na? Maudyod nang magparamdam, na nagsakit na po ang dughan. Ah! Baka magmaoy-maoy na naman, na pareho ni Princess, magmaoy-maoy sa live. Dito ay okay ra ba uyab pon me sa mama sa akong uyab? Wala, sige, uyab ba tanan? Apelula, tita, anti. Matarantar. Good morning, good morning, good morning. Delos, ah, tanay. Ah, Silas DJ, kaysa malipay ang ako broken. O, muna diyan.

ni Jesse Hampas. Good morning. Ah, any tips DJ? Wana gidogo mama sa akong uyab, ha? Yung sama na ni mo. Naghingo post. Alas 5:03 na mga ka-vibes. Sige, normal ra ba daw nga magselos siya or masakitan siya? Labi na makita niyang amigo nga malipayon kauban niyang uyab. Ay! Oh, niya buntis mo na akong uyab. Hala, imo na problema, imo na pila.

0: pila na. Alright, tatay ko lang ito pa Sodlon be. Hello, good morning, good vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Monday.
0: Hi, good morning, good vibes, Belle. Hata Mausa.
1: Yes.
0: Kumusta man? Kumusta man? Kumusta man imong kabuntagon?
1: Happy lang.
0: Okay lang, wala na magpuwa. Kana wala na DJ kay ako nagilang ako naglangkat gilabay gipusdak gilambos onya ka vibes Bella Tamosa
1: kapoy na kayo to kaya network
0: oh kana unta imo gibalhinan dili pod na magpuwa. Dili pa na siya magpuwa kay bag-o pa man. Oo. Ka vibes Bell, ang sama na mainit na ka na mahaw.
1: Nag-egg-egg lang gihapon, boiled egg lang gihapon.
0: Wow, nagpa-slim ka.
1: Oo, oh, nagpa-slim ka, may uy.
0: Gano man na, ngawa man kay uyab. Ang sama mo ang ang sama mo gipa-sliman, imo silingan.
1: Wala, nangahalin ang silingan, uy.
0: Nangahalin? Di po ta sure, basing giutang ra. Ka vibes Bella Tamosa na amay nagpadangat dire sa iyahang intawon gi daladala nga sa dughan. Ato ni siyang tambagan kung sa magiimong matambag ani niya. Mao ni ang iyahang problema ha. Normal ra ba daw nga masakitan siya or magselos siya sa iyang amigo labi na makita niya malipayon ka uban ang uyab.
1: Normal oh. Na DJ,
0: oy. Gano'n man?
1: Tama siya yung heart. Kabalo ko sa iyong feeling.
0: O niya, kay amigo raman mo. Ngayon, magsilos man ka nga malipayon siya sa kauban niyang uyap.
1: Ay, nakamay nga na nga, DJ. Oy, bisang pagdali uya, bisang pag-amigo, no?
0: Oh.
1: Ay, nga nga, Jud, oy.
0: Nga ka na, masakitan ka, magsilos ka, makita ni mo yung amigo nga ka nang malipayon ka ba niyang uyap, magsilos ka.
1: Bisa
0: ka dili uya,
1: bisa ka ulang good niya good. Unya? Ano man? Kaya dili
0: man kami may balipayon. Mana diha? Kung ikaw, o ikaw wa ka mahalin, unya ang imo ang amigo, or imong silingan, o kinsa pa na nahalin, o dili ka magsilos-silos. Nagsilos ka kay makaingon ka. Iga ano unta ko, dapat malipayon po unta ko kunapa ko yab niyo mo ko yab. Ah, mga mungko. Wala ko. Mga mungko gubon ko na ilahang malipayon nga relasyon, mga mungko. Mo na dia. Da mo na da nindot, nindot ko na mga mung. Sige. Onya. Nala sige kay.
1: Oh. Malipayon siya, malipayon siya.
0: Oh, malipayon ka nga imong gubon ang ilahang malipayon, hala. Mana dia?
1: Ah. Ibin, nalala ko yung hatag anak niya nga ko, song.
0: O sa mga kanta?
1: Happy song.
0: O sa mga happy song? Kung liliga...
1: Happy song, song good.
0: Ah, katong, kung liligaya ka sa piling ng iba?
1: Ayan, diha.
0: Ah, kuya. Ah, okay yun.
1: Okay na ba?
0: Ah.
1: Okay na, happy song. Walang happy
0: ang title niya. Ang title niya is happy song. Ang title kay happy song, di ay.
1: Oo, oh, muna.
0: Ah.
1: Ako madugaya, di mo makaget, oy.
0: Ah, nakagets man ko, pero ako lang ipadugay-dugay.
1: Ah, di ay, no.
0: Ah. Onya, kay natubag mangin ni mo or napagawas mangin ni mo ang pagtambag ni ato ang sender. Hala, sige. Pamukaw, i-greet mo mga ka-vibes. Bunal!
1: Mga ka-vibes, 93.1, gasanay here si mga ka-vibes. Mawan na ni Happy Monday sa mga viewers, sa listeners.
0: Maura!
1: Hala lang, DJ!
0: Alright, dagan kayo. Salamat, ka-vibes. Bell, hata mo sa din sa may garing. Consolación. alas 5:09 na mga ka-vibes. Normal ra ba nga magselos o masakitan ka? Labi na makita ni mo yung mong amigo nga malipayon ka o ba niyang uyab? Good morning to lover girl, to member Bonnie, good morning. Alright, sige, pangbasaon tayo nasa itong live eh. Oo. And good morning, naglanog-lanog dyan ka dere sa Hampang Argao. Good morning. Akon kabuntagon na DJ Pamaol, nga naman. Magsilos ko kay wala may uyab. O, mora diyan. Hello ni Chinita. And good morning DJ, shoutout ko ka Ethel Joy. Wala na, wala ni mata. Wala pa'y ligo. O, mora diyan. Alam, sige po kawa. Aron mapuslan, ha? Good morning to Feliciano Kadiwitan, ni Timba, Timba Yayong. And ni Prince, boss sa Baklaran, Matik Dami Ring. Magaganda. Oh. Hello ni Federico Liorki Jr. Hello ni Esteria De Los Santos from Bislig. Manggagoy, Bislig City. Hello ni Queenie, good morning. Sa lahat po dyan na mga nanonood sa ating live, huwag nyo pong kalimutan i-follow ang ating live stream. I-follow ang ating TikTok account. You can share the live, you can repost the live, you can tap the screen. Ayan ha, thank you, thank you. What's up, good morning. Pamaulan akong Kilay Lods. Kung makakita ko anang sweet kaayo, o ka na. Pamaulan dahil mong kilay dahil. Natay color pasodlo nato. Hello, good morning, Kavayan.
2: Hello, good morning. This is Bracket. Hello, me on. Good morning.
0: Good morning. Anak, kwan ka? Naabdan ka? Kumusta? Painayi gamay mong radio. Painayi gamay mong radio. Palihog. Hello, ni Lilia Pura. Hello, good morning. Princess, princess, what's up, princess? Alright, hello, good morning, ka-vibes?
2: Good morning. Kana,
0: okay na. O, oh, kumusta yung mong kabuntagon, ka-vibes, tell me?
2: Happy kayo, sinakadungog na po kunin mo.
0: Wow! Maomba! Kumusta man... Oh, kay Makwan, matimingan man ka nga. Di, matimingan. Namainit. Namainit na ka? Nagligid-ligid pa. Kana, mukhaon yun ka. Kaya ron daily na musugmat ng imuhang kuto-kuto. Kana, oh. Lusod ba yan ang kabuhi? Kay di ra ba mahigtan? O niya ka-vibes tele, unsa may imong maingon, ani nga to ang sender karon in tawon. Na normal ra ba kuno nga mag-selos siya or masakitan siya kung makita niya yung amigo nga malipayon kauban iyang uyab.
2: Alam ako, this is practice, this is normal.
0: Oh, nga naman.
2: Yan masakitan magkar nga, amigo naman, gi. Malipay, ganit natin, malipayon ang imong amigo sa iyang uyab.
0: Diba, no?
2: Oh.
0: Di na normal, usamay usamay atong kwanan eh. Usamay atong conclusion ani.
2: Ang atong conclusion ana nga. Aw, pero normal na siya kon. Siya maibo siya mo. Wala amigo, mo normal apa no. Amigo na, di na normal oi.
0: Ya ang iyang gikaibgan kay katong uyab man siyang amigo.
2: Kudi. Aw, tenpa. Laki
0: man,
2: no?
0: Ah, oo, laki.
2: Laki man, tutumboy, di ay siguro na.
0: Deputasyon.
2: Apo, usan na siya.
0: Deputasyon, waman gibutang diri kung usan ni siya, ay. O, kumpito.
2: Laki man na siya, laki na siya. Kapigo niya, bayo na siya, laki na siya. Apalubazi.
0: Oo.
2: Atumboy na siya.
0: Ambot lang, kaya nga nung di man po ibutang diri kung usan man siya, basin. Basin ko ane. Basin tagadakit ne, tagadakit. Onya, kaya natubag man imo ka-vibes tele, nga dili normal ang ingana. Hala sige. Pamukaw i-greet imo masilingan imo mga ka-vibes. Bunal!
2: Ako i-greet tama. Naminaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Mila ni Webster.
0: Oh.
2: Webster, katong ni Jurel Atamosa, taga-Garing Consolacion. Okay. Kuan ni Triple R, nga lami kayo magkanta dito sa Vegas.
0: Oha.
2: Randy Lausa, Mamigaya. Wala na, usa ka nang taga-Garing sa nandun niyo.
0: Kana? Maura?
2: Oo, maura na. This is Blanket.
0: Alright, daghan kayo salamat ka Vibes Telly. Oh, good morning. Alas 5.14 na. And hello, DJ, mamuka ko sa akong kapatid na si Erlinda de los Santos. Good morning, good morning. And good morning, DJ, nga lami oin. Kaligog po ka sa akong mama. Oy, mama! Kisay pa ka si mama gani, mama... Mama, kisay pangasin mong mama. Oh, mama Helen Pitogo diya sa may Mabini, Cebu City. Good morning, good morning mo. Bangon na diya, ma. Ayaw pag tinaspukan, ma. Ipukaw kasi mong guwapa nga anak. Kuya Buyag. Oh. Good morning ni Ash, good morning. Akong Osbon ha, good morning. Og pamukaw ni Mama Helen Pitogo. Oh, guwapa po riya gaba. Oh, sa may inyo masulti ani, sa inyo ma-advise or matambag ani. Oh, normal ra ba ko no magselos siya or masakitain na. Labi na makita niya iyang amigo nga malipayon kauban ang iyang uyab. Oh, normal? Or not normal? DJ, normal ra na sa mga abnormal. Abnormal ang kanang feelings, no? Bitaw no, nabay may ano, no? Kanang mga high school life, gani sa una. Na, ang imuhang amigo o imong amiga, nga suod kaayo ni mo, kanang mura nag, nanay distansya ninyong duha. Dili na mo kayo suod, kaya nga no, man nakapokus naman siya sa iyang jowa. Oo. Nakafocus naman sa iyang jowa mo na magselos or masuko ka or masakitan ka kay imbis ka mo pirmi mag-uban, wala na noon. Kaya ito na nagsikuyog-kuyog sa uyab. Kaya ikaw broken hearted. Mubalik ni mo at ito magmaoy mag-live sa TikTok. Mag-iyak-iyak ha, mag-iyak-iyak. Membro na siya sa Shopping. Shopping mo niyan yun.

ng staff sa GS Mountain Resort from Lorna Albios of Upper Dobdob, Argao. High school life di ay to abi manako kinder. Oh. Bala ka di Annabelle. Kung kinder ka, nagkilig-kilig, nagsuko-suko, bahala ka. Alas 5:18 na. O sayuhan ni mata ni Annabelle's God. Wanta ka mo sayo, mataron mo tobo pa ka.

Good morning, good morning, good morning. O, tangin ninyo karong taon-taon ang atoang ka-vibes pa Zumba, pa Budos, pa TikTok, ha? At tangin ninyo. Kumusta, kumusta, kumusta mga ka-vibes? At ang mga namin na ulit karong kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?

Alas 5.22 na mga ka-vibes. So, mayong buntag DJ's practice sa Tanan Staff sa 93.1 FMR. Greet ko sa akong asawang buutan o God-fearing Bible lovers. Diyan sa Sityo Lata sa Barangay Labugon, Mandawi. O, gika ni Marlon Inot Archival sa Sityo Tagaytap, Barangay Adlaon. Request ko lang siya, Bulakla. Ay, good morning, good morning.

tawag, syempre. Nag-play na po tawag Christmas song. Kaya nga naman, kaya naman tayo Christmas countdown. So, pila na lang kaadlaw. Oo, murag wala pa ni ma-update itong lista dali. Pero 95 na lang, ha? 95 days na lang sa dili pa magpasko. Oo, 95 days na lang before Christmas. Oo, advance Merry Christmas, mga ka-vibes. Karong taon-taon, magpa-zumba na ta. Zumba, zumba, zumba.

Ito mga ka-vibes, alas 5.35 na. Huwag may pagpaminaw ni Emilio Plando. Diya sa may Amunsaw, Dalagit. May pagpaminaw ni mo diya, ka-vibes. Naglanog-lanog ko na tayo sa may Amunsaw, Dalagit. And shoutout ko sa family Sara Dania from Hampang Argao. And also good morning sa mga taga-sityukan mga sang barangay Adela Poro Camotes, mga Gunato family. Akong amahan Hermine Hildo Medio Gunato, Mama Lolita Lita Gunato, ha? Akong inahain. Si Tio Ibero, si Tia Ellen, may pagpaminaw. Si Itzo Nusian yan sa may merkado. Good morning! Siyempre, daily phone option si Erwin Gunato. Good morning! Si Tio Eli Gunato sa may Sityo Kapasanan, barangay San Jose. Poro Camotes, ha? Good morning, good morning! Good morning!

dos na sa kabuntagon. Bangon na mo, bangon. O sa mga wapang mo bangon diyan pero ni mata na. O bangon na, onya ay nahinay na o panikaisikay. O labi na ito na ay trabaho alas 6, na isulod alas 6. Good morning po diyan sa mga bagong ni out, gikan sa trabaho nga panggabi, no? Laban lang kita kanon ay mga ka-vibes, no? Maski unsa pa'y may tabo, laban lang kita. Maski sa kalisod sa panahon, adili, maski tungod sa kalisod sa panahon, laban kita pa kanunay. Oo, laban lang.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.58 na kayoin. O maunagid ni magpadong nagid ko magpatigholog, no? Dagan kayo salamat sa inyo, pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Oo, gipaningot na ba magsinayaw diyo? Gipaningot mo ligid-ligid. Gipaningot mo diyag sinayaw or nagligid-ligid pa mo? Good morning sa tanan ha, mga naminaw diya karon ha, good morning! Og maunagid ni magpatigholog na ta. O, mabalik ko ni alas 11 mga ka-vibes ha, para sa programang ka-vibes sad-sad sa Udto. O niya, masunod ang programang Arangkada sa Buntag with ka-vibes sa Tuntun. O, sadi pa ka magpatigo. Good morning ni Ashley. Mga puwerteng sayaw-sayaw. Hello ni Sweet Kelsey. Hello ni John Louis. Hello ni July. Karon pa kaligid. Yan naman, karon pa ka ni out. Good morning ni Ming Ming. Karon pa ka ni out, kuan, July. Thank you sa mga nag-follow ha, sa itong live sa TikTok ha. Salamat, salamat. Ah, okay. So, kuan karon. Sa oras na sa inyo, alas 12? Alas 12, alauna, no? Sa buntag, no? Oh, matanan mga OFW nga nitanaw sa itong live. Laban lang tang kanunay, ha? O, mo na gini. At ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanayin. Kay Lablab, kuka mong tanayin. O, padayin lagi mo sa pagpaminaw, ha? Dira lang sa inyong paborito nga sa sunod sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna na ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gid alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan. Kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, adlaw karon nga Lunes, pitsa 21 sa buwan sa September 2, 2026. Welcome sa Line of Seven edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, arong kita makaumulog haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, it's 95 days left. Magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko karong tuiga. So pila na lang yun, ha? Kanana ang kapinalas tulog kabuan, magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ngadto sa mga nagtinguha nga mosalmot ining atong programa, mahimo kayo kamong makapadangat sa inyong opinyon o mga komentaryo. Pinaagi sa atong official text line sa 0995-472-0802. Usbo na ko atong official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page din inyong makita ang atong Sibya. Pinaagi sa Facebook Live sa 93.1 FMR Cebu Usbonaco, 93.1 FMR Cebu, mga kabay.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabay, karong adlaw, September 21. Karon ang tukmang adlaw nga gideklara ang martial law. Tangkod nga ika-54 ron katuig sa dihang gideklara sa kanhi administrasyon ni anhing Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang amaha ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ang martial law ni atong September 21, 1972. Pinaagi sa iyang pagpatuman sa Presidential Decree 1081, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nganong ato ning gisgutan tungod kay niining panahon na, mga ka-vibes, grabe ang pagpatuman o paghigpit kaniadto, ha? Sa tanang mga mukontra sa Marcos administration ni adtong panahuna. Daghan ang mga gihimo ng mga political prisoners. Unya gisirad-an ang tanan ng mga media networks and outlets sa tibuok Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya sayod ta nga bangis kaayo ang pagpatuman niini sa mga sakop sa militar. Nganong ato ning gisgutan, mga ka-vibes, kay aron ba kita mahinumdom nga kini laging mga Marcos, singin lang na bata nga lumalaban tas mga Marcos din sa atong programa. Mayingong ko ninyo doon na gini sila ay kanabang napatik kinis kasaysayan ang ilang mga matang sa pagdumala. You know, in fairness to the present administration, di maning ingon ni ana ang gipakita. Na magani uban nga nangagpas nga karon kunong adlaw ipatuman sang martial law, awa man lagi mao na diha.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Be that as it may, hinungon, mga ka-vibes, ako mo ingon nga kaming mga sakop sa media sa Sugbo, karon sang adlaw ang among pagsaulog sa sugod sa pagsaulog sa gitawag og Cebu Press Freedom Week nga gibuksan sa mga aktibidades kagahapon. Unya, kanang mahinungdanon gayud kining maong simanaha, mga ka-vibes, aron ba paglapas kung unsa sad ang kanang kasaysayan sa press freedom dinhi sa Sugbo. Nga sa milabay lagi nga Marcos administration, daghan nga mga magsisibya kaniadto ang nahitumpawak sa di ko na lang sila isgutan galing Kaniadto basta mo sa way kas gobyerno aw sus dila ragay way labod ni mo nila pa mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kaming tanang mga sakop sa gawas noon nga Tri-Media sa Subo nagsaulog sa admin sa Cebu Press Freedom Week. Unya nindot ni nga atong gilabas kining tanan unya atong gi hinumdom ang martial law mga kabibes kay matod pa nila ang dili kuno amo timaan sa kasaysayan tingali simbako o masubli ang maong panghitabo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ingon ni ana gani dito sa Malacañang atong nahibawan nga higpit kuno ang seguridad ha nanaod sa sila og mga barbed wire unya mga barricades mga kabibes aron dili ba masayon-sayon ang pag adto sa Malacañang Palace mga kabibes. Ay noon ako moingon nga di isa gyud ka kumpiyansaan ang mga grupo sa oposisyon ron panahon na pero prangka-prangka pagka istorya daw sa naman na sila na demoralisar naman na sila mga kabibes. Apan, may ingon tampo nga mga kabibes. Doon na say, uban gihapon nga, pabuhis dugo. Mabasa sa tag mga reaksyon mga kabibes. Ika ni kabibes sa Marlon Archibald, si kabibes 0792. Ingon siya din ni may buntag kabibes tonton o sa tanang mga idol sa 93.1 FM. Ang Diyos magauban kaninyong tanan, always watching imong programa nga matulun-anon kayo nga kung atangan nga akong atangan matagbunta gikan sa imong tigpaminuan nga suki kayo. Salamat kayo nimo ka vibes Marlon Inot Archibald diha sa Barangay Adlawon sa kining Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Gikan ni ka vibes 4541. Good morning ka vibes Sir Tonton and to all the avid listeners of my most favorite radio program Arangkada sa Buntag. One of my good reasons to wake up early to listen to your program, kabibes. Kabibes, mauna ni with triple heart emoji. Salamat kay kanunay, kabibes, 4541. O niya, kanana ang matod pa ni kabibes 0792. Regardless sa martial law, sir, in general, mas nindot ang ekonomiya during those times. Mas barato ang bugas o gasolina. Mas gamay ra ang kawatan sa gobyerno pero karon naalagi tay democracy pero widespread ang pangawat o mas nagkagrabi ang ekonomiya kay halos tanang elected officials mga ugub og amang kanibi ang gisulti ni Kabibes 0792 mga kabibes makaingon ko nga may tama itong kanyang sinasabi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, mga kabibes, just to state for the record ba, same anting kabul, pero kaya ba bumukong siya latest ron? Tibuok pamilya bilyar na karon ang nag-atubang karon o mayingon ta kaso diha sa ombudsman. Hino, naapa di ni sa preliminary investigation stage, mga kabibes. Pero, kaya ba mo nga Wag yun kada na ang gi-exempted nila. Tibuok yun pamilya bilyar ang gipaubos karon sa preliminary investigation sa buhatan sa ombudsman mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lakip na niya na ang maugyoy haligi sa maong pamilya. Si Kanhi House Speaker og kining Senador Manny Villar mga kabibes o ang iyang kapikas nga si Kanhi Congresswoman o Senator Cynthia Villar mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wapay labot sa ilang mga anak nga si Senador Mark Villar o si Senadora Camille Villar mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilan liguna ning umakaingon ta makapakurat ining maong panghitabo ha kay simba ko og do na gyoy ligong ebidensya batok nila Murag first time ni sa kasaysayan sa Pilipinas, mga ka-vibes, nga tibuok pamilya mapriso tungod sa kasong kriminal o administratiba.
1: Arangkada sa kabutan.
0: May kalabutan kini ka-vibes sa kinilaging ilang mga pagpatuman sa ilang water projects sa nagkadaiyang mga water utility firms, mga local water utility firms sa Pilipinas. Ha? Nga sumapa sa ombudsman tungod ni sa ilang kumpanya nga gitawag og Prime Water Infrastructure Corporation kon PWIC. Kung diin doon na kini mga joint venture agreements kon GBAs sa mga nagkadaiya nga mga water district sa Pilipinas, mga ka-vibes. Ha? Matod pa sa Patriarch kon sa kanang haligi sa Pamilya Villar, si kani Senador og Speaker Manny Villar, ningon sa dinhi nga kanang wa pa sila makadawat og kopya. Ha? Muna nga ningon siya nga dili kuno sila makahatag pagyod og hanay nga komentaryo og reaksyon kalabot ini mga ka-vibes. Ha? Ang ombudsman sa ilang pagpahigayon sa maong asunto, nagkanayon nga ang Pamilya Villar nakalapas kini sa Section 3E o Section 3G sa Republic Act 3019 kung kining Anti-Graft and Corrupt Practices Law, mga ka-vibes. Ha? Kay matod palagi ang investigasyon sa ombudsman nagbutyag nga ang Office of the Government Corporate Counsel, ha, nipadangat nga to nila nga ang kining PWIC nisood ni og mga joint venture agreements nga to sa labing menos 75 ka mga water districts gikan sa tuig 2015 ngadto sa tuig 2022, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa, mga ka-vibes, ah, panahon sa Administrasyong Duterte ni nagsugod ang tanan kay 2015, mga ka-vibes, ah, pagka 2016 nilingkod man pagka presidente si kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. Ha? Matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clabano sa kining ombudsman, mga ka-vibes, nga kining maong mga GBAs, ha, nahitabo sa dihang ang kalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, maupa si Senador Mark Villar, mga ka-vibes. Unya, ha, kananaang nahimo usad siya nga miyembro kaniadto sa Board of Trustees sa Local Water Utilities Administration kon LUWA. Ha? Pastilan. Ha? Muna niingon lagi ko nga og mo prosper gining maong kasuha, mga ka-vibes, for the first time in history. Ha? Nga tibuok pamilya ang magkuyog dito sa prisuhan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning nga to ni ka-vibes sa Marvin Ladera. Ingon man nga to ni ka-vibes sa Benjamin Ildore. Matod pa ni ka-vibes sa Marvin. Happy blessed Monday morning sa Tonton. John Sharon Hart. Start a day with smile and good vibes. Sa tanan ka-vibes. Naminaw ron more power always ka-vibes. Mauna ni. Unya. Naingon si ka-vibes sa Binji. Good morning ka-vibes Tonton. Ask lang ko ikapila ka degree relation ang Vice Mayor sa Cebu City sa political detainee. Ah, katong iyang iya man tong igsuon. Nahimo man tong political detainee si kining kanhi Senador Serge Osmania. So, igsuon pursuso ka-vibes Benji. Si ni Vice Mayor Tami Osmania, si kanhi Senador Sergio Osmania III, si Serge Osmania, mga ka-vibes, ang kananaang nahimong political detainee kaniadto sa panahon sa Marcos administration sa amahan niya, kananang kaingon lagi ta, grabe kabangis gyud kani adto ang martial law. Pero saon ta man nga pagka 2022 kaingon ko nga mura man og siya ni mga kabibes nila pa mura mag kananaang na political amnesia ang mga Pilipino. Gipadaog man nato ang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So mao na dia nga gipadaog man nato sila, aw na sila ron dias katungdanan. Unya makaingon ta putuha mga kabibes nga pastila titanawa ron siya resulta. Si kanhi senador Serge De La Rama Osmeña III mga kabibes. Nga kanana ang kung atong mahinumduman inani magudeng netabo ni Serge Osmeña. Naminyo magud ni siya ni Bettina Lopez ang pamilya sab nga na nag-iya kani adto sa dako kayo nga media network sa Pilipinas ang ABS-CBN mga kabibes. Unya kanana ang na kung ato gyud nga labaso ning tanan tungod lagi kay si Serge Osmeña mga kabibes vocal kayo sa Marcos administration gigukod sa disiya. Unya lakip na gani itong iyang nitaliwan sa nga igagaw si aning senador John Henry Osmeña mga kabibes. Kung inyo nang mahinumduman. So ingon ni anak ba og dinhi lang nato isgutan sa sugbo niya. Ubay-ubay gyud nga mga kauban na musbuhat ang nakabsan sa kinabuhi kaniadto. Laliman ka mga kabibes nga sa una magiskot kag anomalya sa Marcos administration, it's a taboo. Nga dagang nangalisang niya ito pero ang among mga kaubanan sa buhat nagpadayon gihapon sa ilang pagpanibya no matter what. So ingon ni ana ang kabangis sa panahon sa martial law mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya kaming mga sakos media sa Sugbo, among gihandom kini aron san ba kanana abang ipa dayag dias katawhan nga ang kausa sa gawas nung prensa magpadayon kana no matter what mga kabibes. Nya tanawa unsay nahitabo ron napalik na to ang pamilya Marcos. Tanawa grabe yung pagpangukod pamilya Villar na ni unya ag mamatud-an aw tibuok pamilya Villar ang maadto sa prisuhan mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna alang nako Pastilano, this will be unprecedented in the political history of the Philippines. Maingon tangpunga mga kabibes. Guys, puko na ni mo tibuok pamilya yun ka mga puros ka nga mga makaingon tagamhanan o influential. Kanhi senador o speaker Manny Villar. Kanhi congresswoman o senador Cynthia Villar. Ang ilang duha ka mga anak ang mga senador ron. Si Mark Villar o si Camille Villar mga kabibes. Imagine that. Doon na pa ito ilang laing igsuon nga si Paolo Villar. Sus! Ug matinuod ni hurot silang tanan ngadto sa prisuhan mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 6 imedya naman mo post lang sa kung makadiyot. Unya humaniini atong ipadayon atong programa. Kutob tagihapong karong alas 9 karong butaga palihog. Standby.
1: Arangkada.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa nabubutan.
4: Salamat kay alas 6:34 na mga ka-vibes. Padayon sa itong arangkada sa buntag. Unaya, ato laging gihisgutan mga ka-vibes. Ang kabahin sa kanabang paglabas na ito sa deklarasyon sa martial law karong adlaw. Nga kung atong mahinumduan pinaagi sa Presidential Decree 1081, gipatuman ang martial law ni aning Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Niyatong September 21, 1972, so exactly 54 years ago, mga ka-vibes. Unya, atong nalakbitan kay mamay gipangutana ni ka-vibes sa Benji Hildore de Renato kung unsa ang nahitabo ni kanhi Senador Serge Usmania. Inaning manggod mga ka-vibes. Si Serge Usmania, sama sa akong nag-iingon ninyo, naminyo magod ni og kanang anak ba sa pamilya Lopez? Nga pre-martial law mga ka-vibes, naan itong ilang ilahang sibyanan ang ABS-CBN. Unya, kay bawa mo nga nahimong political detainee si kani Senador Serge Usmania mga ka-vibes. Nahimo ni siyang political detainee sud gyud sa 5 ka tuig. Ubos sa rehimen ni kanhi presidente Ferdinand Edralin Marcos mga ka-vibes nga amahan karon ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giaristo si Serge Usmania niadtong buwan sa Nobyembre 1972. Human gyud sa kining pipila ka adlaw human sa deklarasyon sa martial law. Unya, kibao mo it was a warrantless arrest mga ka-vibes ang pagdakop niya. Unya, uban siya sa kining kadtong iyang brother-in-law nga si Eugenio Henny Lopez Jr. Kay ba mo kung sa ilang saka? Gipasangin lang sila nga ilang gitinguha, ilang giplanuhan nga i-assassinate si aning presidente Marcos Sr. mga ka-vibes. Laliman kag lima katuig silang gipriso mga ka-vibes dito sa ilang detention cell sa Port Bonifacio.

0: kabahin ra na ni Sir Susbanya, wa pa nato isguti ang uban pang mga gipang dakop kaniadto nga mga political detainees, ang mga paglugpit nila sa kagawasan sa prensa ni atong panahon na. Una lagi nga makapanglingo-lingo lagi ko. At anawa ron, resulta na. Ha? Saon nga, nakaingon lagi ko nga daw nalimot pang mga Pilipino. Ha? Daw na naamnesya man. Paglansar ni Bongbong Marcos pagka 1972, agoy, gipadaog man sa mga butante mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ah, muna, unya, disclosure lang, wag yung kay labot niya ng kadaogan ni Bongbong Marcos niya itong 2022 mga kabibes. Mabitaw na ang mingon ko nga, sahay baka ng uban, magpataka lagyawit, gamaw niya yung mauna. Ah, doon ako na tayo nadawat, sus, ginoo ko tao ninyo eh. Warun, agwanta mo kay kamumay ni Padaog, labi na ang mga DDS mga kabibes. Magsure mo eh, kamuray, nagpili ni anak, kamuray nagbutang anak niya di aspesto. Good morning to ni kabibes, aka Mr. Webster. Good morning, happy freedom week from Mr. Webster. Sa Cebu Holiday Taxi mga kabibes, salamat yun kain ni mo kabibes alias Mr. Webster nga atong taguon sa pangan nga bitaw niya, of course ako na lang ni idayon ay kumusta sa atong mga kabibes diha sa Lamintak Norte Medellin nga diin taga dito si alias Mr. Kabibes Mr. Webster mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabibes 5118 Sir Tonton, natoy impact sa trial ang katong nation og showcase order sila si Ben Tolosa og Terry Redon. I still have to check pero inani kabibes ang atong nahibaw-an nga nitubag sila kay gi-cite man sila in subjudice sa kanang impeachment court pinaagi ni presiding officer Senator Chis Escudero. So ato patong subayon kabayos bro, alang nako ang ilang tubag ni ini nganong wa masad lagi gi-appeal si ang respondent kasi Vice President Sara Duterte. So ato nang subayon niining nagpadayon nga semana kabayos niya gikan ni kabayos 0792 kung sa panahon ni Digong Day of Reckoning kunuhay sa mga adik karon mauni ang tinuod ga Day of Reckoning sa mga kawatan nga untouchable zone do na kagipunto kabayob 0792 ako lagi ba nganong ako gining gisgutan ang nahitabo sa pamilya Villar. This is unprecedented, the first time ni ha? Sa kananaang kasaysayan sa politika sa Pilipinas nga tibuok pamilya ha iman na nimo. Who would think si Senator Manny Villar o si kanhi Senator Cynthia Villar ang ilakip sa kaso? Unya ang ilang duha ka mga anak ka mga senador karon? Si Mark Villar o si Camille Villar? Assuming mga kabibes nga mo prosper ning kasuha, sus! Tanan sila mapriso mga kabibes. Unya din ni basta-basta ning pang maong paghitabo ha? Ha? Unya na hitabo ni sa kibaw na mo. Palahon sa Duterte administration mga kabayb.
1: Arangkada sa butang.
0: Si tanawon ta na kun si daga ni anang kasuha. Maing buntag kabayb Sir Ton top billionaire magkuyog na sila sa Camille magkuyog na sila sa Camilla Homes. Ato ni mo ipabutang 4664 DOI. Ato na sila og ama.
2: Kinsa man ni?
0: Don sa matong ni Sud mas kinsa man ni mga bilyar ni? Ha? Kana na abang ato na sila mag kuyog sa mga uban pong na preso dito sa New Quezon City Jail ka vibes. Pero hinoon, naapad man ni sa preliminary investigation, ang ako umanggod ba? Mag-isko tag preliminary investigation, mao mong ginigikadlo ka ni Lorin Legarda.

0: Nga ang butay, gidron, gibutang, Ginoo, Lorin, Ligarda, mga kabibes. Gikani kabibes, 5598, kabibes, kung unsay mga panghitabo ni ining Marcos administration o unsay mga pagdumala ni Bongbong sa naso, dili na lang magmahay ang iyang mga lumalaban. Kaya ang akong uyuan nga naasa ko tabato nga si Cornelio dakog pagmahay nga nakabutar siyang Bongbong. Ako kabibes, maingon Myra sa namutar ni Bongbong na ay tinuoy bugas tag 20 apan agup upon may pay mukaon og bugas yelo kabibes, lami pa kanang gihimo og tuktukon sa manok unsa man ang bugas nga yelo kanang yellow corn ba na kabibes sa 5598 ha mo nay akong nahibaw-an kun kabahin ni anang ningon nimo nga bugas yelo sakto ba ko kabibes, pero you know ba kanalaan ang nganong ako giningisgutan ang kabahin sa pagputuman sa martial law. Ha? Sa mga good. Despite that, mga kabibes, grabe yung kayo. Unya, kay pa man mo nga sa diyang naitabo ang EDSA People Power Revolution. Ha? Niya 1986, tibuok pamilya Marcos ni Bia sa nasod. Ni exile nga to sa Hawaii sa tinipong bansa sa Amerika. Nakabalik din sa Pilipinas. Ha? Ang pamilya Marcos. Unyagikan nga to sa Hawaii ang pateng lawas sa aning diktador. Nabalik din sa Pilipinas nga nalubong pagyo dito sa ilang busuleyo, dito sa ilang pamilya sa Ilocos, mga kabibes. Gipalubong pagyo sa libingan mga bayani ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, ha? Pagid kabantay ni atong uban. Ha? Kanang silang ang maong pamilya, Duterte og Marcos, nagkumbuya pag-eleksyon sa 2022, gipadaog si Bongbong Marcos, karon sila na po'y nag-unay, mga kabibes. Muna nga makaingon lagi ko, ha? Kabibes, we deserve this kind of government. Ha? Labi na itong mga 31 milyones ka mga butante nga may butar ni Bongbong Marcos. 32 milyones ka mga butante nga ni butar ni Sara Duterte nga taan awa nag-unay sila ron perteng gubutas Pilipinas. Ako mo deklarar yung ko nga mga mayra ninyo eh. Ha? Na among mangani may nga wa may mo butar ni anang unity mi atong 2022 mga kabibes. Wa gid may mambutar ni ana. Ya, mga DDS ba ayo kay mo. Astilan basta paita, ha? Kamura man po nagbutang ana nila des pwesto. Ha? Wa gid may kalabutan ni ana kay lain among gibutahan mga kabibes. Lain among gipili. At naawa di unong tani tanan ron, ha, nga grabe ang kanabang, ha, at naawa talaga ni kay sus gilngiga lahi ning klase nga pagpagukod karong panahon na sa Marcos administration, ilabi na sa ombudsman nga si Jesus Crispin Buying Remulla, mga kabibes. Ha? Lalima na nimo nga hutun magitingali ni kisa pa bay wa ma kihad ya ron sa kuan. Kanang naa sa kanang maingonta mga kontraryo sa kasamtangan nga administrasyon. Ha? Grabe ang og naghisko tag Marcelo mga kabibes, grabe ang crackdown. Ha? Sa prinsa kaniadto din nilang sa Sugbo. In fact, ninumdum gyud ko si ang historian nga si Rachel Mujares nga bago rin taon mitaliwan mga kabibes. Usa ni siya sa mga gitawag nga political detainee din sa Sugbo nga gidakop pagdeklara September 21 pagka halos nasalangan lagduha kaadlaw gid dakop sa si kanhi columnist o historian nga si Rachel Mojarez, mga kabibes. Unya, kanang gipangsiradan ang mga media networks. Gipaubusan sa pagpanglutos ang mga media outlets kaniadto sa Sugbo, mga kabibes. Ha? Maubitaw nga kanang ang September 21 kon ato yung subayon mauni ang Cebu Press Freedom Day karong adlaw. Unya kagahapon nagsugod ang among pagsaulog sa Cebu Press Freedom Week. Gikan ni kabibes sa 6084. Good morning, Sir Ton. We are always listening. Big to disagree with one of your listeners, pero din sa Cebu kay lami og mukaon man namo ang tag 20. Lami og makaon man namo ang tag 20 nga bugas. Glad to know that, kabayab 6084. Kibaw mo, mga kabayab, sa ako nang gikaingon lagi. I always value your opinion. I always value your commentary. Mauna nga ato gidang basahon din eh. So, maunay iyang pahibawan ni mo, kabibes, ha? Di lang na ko ulitukon ang imong last four digits matod pa ni 6084. Mao din siya ang nakapahimo sa kining BBM rice. Unsay buot pasabot sa BBM rice? 20 bugas. 20 bigas? Bugas naman. 20 bigas. Meron na, ha? Ngilngigas ang pagkatagi ka. Haom sa gayo, BBM rice, 20 bigas. Meron na, nga kadiadto alang suaban, imposible, mga kabayb. But just to be objective about it, ang akong nahibawan, depende o qualified ka ba? So doon ay gipili. Ako sir, I would love to see nga naapod mapriso nga mga politiko diri Cebu. I am 100% sure nga naagyod mga abusado nga politiko sa Cebu, wala palang masakpi, matod pa ni kabibes 0792. Well, ang akong sulti ni mo kabibes, inani mo guni, kanang bagitawag bitaw nila Imperial Manila, ang Sintro Road, ang tuwa dito sa Manila, din ni Cebu, medyo nangalipay ni sila, gani ka ng isyo kalabot sa flood control projects controversy. Akong natanaw ang kananaang charge sheet diha sa kananaang atong mga sources, mga kabibes. Wag ay na-appeal nga politiko, kabibes. Ningon si kabibes 5118, Sir Tonton, mutuod yung kong akong wapa mag-unite si BBM ug Piatos last 2022. Di jod dili jod mga presidente si BBM kay pag 1995 wa man kadaog si BBM for senator. Unya wa gani makadaog pod pagka vice president, kabibes 5118, just to refresh your memory. Diferensya sila sa kamilyon ni kanhi vice president Lenny Robredo, pero saon ta man nga ang mga Pilipino lagi para nako daw na political amnesia man pagka 2022 gipadaog mahinos BBM, mo nang nabalik sa pwesto ang pamilya Marcos, mga kabayes, pagkatoy-toy. So, mo na ni Ron. Ha? Una nga, saan taman? Nga, kining atong demokrasya, mga kabayes, kung unsa ang kanang kabubuton sa mayuriya, mao mong makalingkod sa katungdanan. Saan taman nga ni daog mas BBM? Daog si Sara Duterte, ang resulta gubot paslukot ang Pilipinas. Ningon si kabibes Benjamin Eldore, kanang holiday taxi ang origin ana is Davao City, ug murag na i-share si Digong kay friend sila si Bangkayan ang owner sa holiday taxi. Mao ba kabibes Benji, kanang well that could be true, pero alang na ko kabibes ba? Kuan man na, in fairness to the former president, na lehitimo mo na ang negosyo. Ang kapait lang ron nga naalagi kay lehitimong negosyo, pero tuwa ka dito sa gawa sa nasod gipriso. I hope mga kabibes nga karon para ba ning Nobyembre magsugo ng hearing sad sa kaso ni kani Presidente Rudy Duterte sa kaso niyang crimes crimes against humanity of murder tungod sa maduguon kayo nga kibaw na mo sa duguon kayo nga war against drugs nga daghang na itong pawak ha? Unya tungod ni ana nakasuhan siya mga kabibes. Unya tungod ni ana ang mga DDS at perting laban nito usad sila nga mabuhian kuno si kanhi Presidente Duterte na unsa sa taon mga kita bitabo ato aman pero lipay lapod ko somehow mga kabibes nga ha kanang may patimaw na gid sa publiko si kanhi Presidente Rudy Duterte nga tanaw tahimsog niya kaniadto ang ilang gipakatap nga storya nga nagluya na kuno oy lagsik balangi si Digong Duterte mga kabayb. Moray lagsik nga 50 nilabong paganing buhok mga kabayb. Motig ingon nila nga nagluya kuno. Mabitaw na nga ako ba masubo bitaw ko kanang mapakatap o fake news karon unsa na sa nilang mga fake news nga gipakatap. Di lang ngayon kumusagbat. So, what else is new with Duterte supporters, mga kabibes? Mutuo mong kung sila dayon. Gani ka ng istorya kabahin sa kanang nagkanayon si kanhi Associate Justice Adolf Asguna. Ningon sila nga mo kung yung utor mga kabayb sa provision sa Batakang Balaod nga kanang nag-klaro lagi sa gitawag og threshold, conviction threshold na di magitaw na maunang istorya ha mga kabayb. So, pasagdan talang na sila oy. Kining mga politiko gikasuhan karon why unsa ni why gibasulan mga Duterte ni daog si PBBM wa kay ko ka unsay ni ka vibes why gibusulan okay unsa man gibasulan o gibusulan anyhow mao lagi ni sa unta man nga gipadaog pa na to ang mga Marcos ha niya ato pag yung gipakapin si Amy Marcos silang pamilya nag-unay sir mga kabibes wala nang kada si Amy Marcos mismo wibuti ako kung sa ko nagibuhat siya ang igsuon o niya rawa ang mga of course ang mga pro pro Duterte mga kabibes laban kayong Amy Marcos pero saon nga kaniha pagkaprag ka pa ka istorya si Amy doon nasa ni si ambisyon. Ha? Doon na sa ambisyon si Amy Marcos mga kabibes nga mahimo sa ning vice presidente sa Pilipinas sus di lang wagin mo bat wagin mo pull is mga Marcos o inyo gihapon ng ibutang spesto mabitaw na ang magsigig sa way ni Bongbong Marcos pero piliyo nila ang isyo ni Bongbong Marcos sanang utuka una ako lang yung ipahaom karong adlaw ba nga ato tang hinumduman gyud nato ang kamangta sa Marcelo ha pastilla no nga ha hinumdum nung kusakong higala nga si anhing journalista Emmanuel Anol Mungaya nga usa ni siya sa mga nisuwat og si Mayet Tabada ang mga press behind bars kaniadto ubos sa diktadoryang Marcos mga kabibes. Kanang grabe yung bitaw ang kanang paglugpit sa kagawasan sa prensa din ni Susugbo niadtong panahon na and it was all over the Philippines mga kabibes. Ingong ginana kabangis ang Marcelo. Wa pa ilabot sa mga political detainees. Nga gibuhian sa dihang ni Pulis sa pwesto si anhing presidente Corazon Aquino Tanang mga political detainees gipangbuhian na himong gawas nun. Unya, pila may pagligid sa katuigan mga kabibes. Ang ako lang po niya itong maong milabay ng administrasyon, balakip na sa iyang anak nga si anhing presidente Noynoy Aquino sad hangtod karong panahuna, huwag yun maklaro kung kinsay mastermind sa pag-assassinate ni anhing senador Ninoy Aquino, ang asawa ni anhing presidente Cory ug amahani anhing presidente Noynoy. Laliman kahaduhan na ka-administrasyon ng mga Aquino, huwag yung matumbok ni hapon kung kinsay mastermind ang nipatay sa ni kanhi senador Ninoy Aquino, mga ka-vibes, na usasad sa mga Marcos detainees kanito. Nibiya sa Pilipinas, nag-exile dito sa Amerika paghiuli din sa Pilipinas ni atong Agosto 21, 1983. Giposel patay sa dihang mitugpa ang iyang gisakyan nga China Airlines dito sa kanhi Manila International Airport kon Mia Tarmac. Nga karon mauna ang Ninoy Aquino International Airport, mga kababs, after two administrations sa mga Aquino. Nangamatay na lang galing sila, wagin may bawi kung kinsa ang mastermind ni antong maong panghitabo, mga kababs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, mauna'y panghitabo nga angay sila itong labason kay sumpay pa maghihapon to sa Marcelo kaniyan to. Dili lang kay unit team ilang gipadaog sa 2022, sir. To make the situation worse, gipadaog pa nila as number one si Robin Padilla pagka-bright sa mga Pinoy. Talking of Robin Padilla, inigbalik na ko niya sa second portion ako ng iskutan. Mga kababs, untop tamang alas 7, mapos lang sa akong makadiyot niya humani ini. Padayon-dayon ta, unya kanang duna pagitay dagang pag-iskutan ng isyo karong butaga, mga kababs, labi na sa pagbatayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: lang.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. This is the newest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Zapraket.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bino, alas 7:07 na mga kabayes, padayon sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyo kabayes, si Tonton Alcusatugop. Bino, before our commercial break mga kabayes, ato laging gihisgutan ang paglabas nato sa pagpatuman sa martial law sa Pilipinas. Kundi niya itong September 21, 1972, pinagi sa deklarasyon sa presidential decree. ...1081 mga kabibes. Grabe kay Tony Adto. Basta oposisyon ka sa Marcos administration, dakpon ka, arestuhon ka. Warrantless arrest. Grabe kay to. Ang kabangi sa martial law kani Adto. Unya, daghan ka mga human rights violation, wag tuura. Pero, mula kina. Pagka 2022 atong gipabalik ang usa ka Marcos sa katungdanan isip presidente mga kabibes. Unay subo kayo. Matod pa ni kabibes 4541, kabibes kitang wala ni butar sa unit team na damay tas gibuhat sa mga bumilya voters. Appeal ta sa suffering at present, be a wise voter. But daghan gihapong bombilya voters maunay tinuod ka vibes. Matod pa ni ka vibes 5118, Sir Tonton, dili ata matingala kung si Amy at tumudapig ni Sarah kay half sister naman siya ni BBM. Ang tunay niyang amahan si Arsenio Lacson man, bitaw as a rejoinder to that kabayes 5118, para nako usa na sa mga rumor ba, usa na sa mga maingon tatabi-tabi nga nagpadayon hangtod daning kasamtangan nga tuig. Inani manggod mga kabibes ba kini si kabibes 5118 tagsunod gini sa panghitabo bitaw sa atong nasod. Before na nagkaminyo si aning presidente Ferdinand Marcos Sr. o karon himsog para ba ni maingon ta nga hapit na sa 100 years old si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nahimo magunin siyang Miss Manila. O niya, niya itong panahon na mga kabibes, bata pa kini si Imelda, kaingon ta nga maniag yun. Ang iyang kanang naibgan siya ni anhing Mayor Arsenio Lacson sa Manila. O niya, gituhuan to nga nagkarelasyon gid sila mga kabibes. Anak kay pagkakita ni anhing presidente Marcos ano niya naibog man sad si ganang anhing presidente Marcos ngatong Imelda mao bitaw to nga they have a whirlwind relationship pirti gyud kuno na love at first sight si kanhi presidente Marcos. Nagpakasal dayon sila unya ang storya niadto kayo ko ang marites niadto nagsabak ng daan si Imelda. Ang amahan si or ang iyang ang amahan ni ining Amy Marcos may kamugwangan sa kanang managsuong Marcos mga kabibes si kanhi Manila Mayor Arsenio Lacson. But until this day sa tinuod lang, unconfirmed pa na. Pero sa iyo na magulunta, pero may buong na pugka. Gano kahangwa gid sila mo pa mupahigayon og DNA test ha? Kada nagpabili ng tanhaga mga kabayos, pero motoy tamposad ni kabayos 518 nga half sister ako no ni kanang ni PBBM si Senator Amy Marcos mga kabayos. Oh, yeah! Matod pa ni Kabibs 9354, mas maayo rapod nga na presidente si PBBM karon kay karon pa nahitabo nga nangapriso na ang mga buaya o mga drug lord sa nasod. PBBM lang malakas pero wa ko mabutar sa unit team sa una. Gikan ni Kabibs 9354, gikan ni Kabibs 5598, ayaw in town ipapriso si Camille Villar. Kabibs, kasakit sa kongdoghan o moriha sa nga kong crush. Uy! Crush na po di mo sa Camille Villar. Kanagahan ba ni mo crush 5598? Igaw na lang ko sa pag-ingon. O Camille, pugson ko na lang ang pagpahilayo kanimo dahil basin masakit sa akong balatian kay dili naman yun. Ako mupugong sa balaod sa kasakitan labot sa gilantaw ko sa unahan ang kamatayon sa akong pagbati kay gipasagdan mo man lang minahal ang luha ning mga na ti ang ilgiga balak doon magkaika 5518. Busa, adto na lang ako magsakit sa dapit di naghari ang mga kamingaw. Gugma ko di ay ilubong na lang sa hingpit, ilubong sa wa nagpaghanduraw kay basinra ugma, basinra unya kay dito sa kamingawan. Maalim ang samading balatian o malimot kanimo ako pagkabalak nun may muna ka mabala kabayos 5518, pero ako nimo ka playboy bisad nimo kay numdum ko ningon ka nga imong imosang krasi Vice President Sara Duterte hasta po di ay si Senator Camille Villar imo sa den krasi 5598. Oh, yeah! Di ay siyaw kay nga komentaryo si Kabayos Marvin Ladira. Ingon siya din ay Sir Tonton si Amy Marcos half manga o half avocado. Explain ko nung pwede pa siyaw ng komentaryo mga Kabayos. Pero di magod na to malimod ba nga maiskutan gining managsuong Marcos lagi. Kay number one nga kritiko gawas ni Vice President Sara Duterte ni Presidente Marcos ang iya maging igsuon nga si Senator Amy Marcos mga kabayos nga kay bao mo nga takulahaw lang to nagrally ang mga iglesia ni Kristo yag ng gibutyag ang iyang igsuon ko noon nagbisyos ginadili nga trugas mga kabayos arangkada sa kabutan siya mismo ining isulti ana. Of course, nanghimakak ang iyang manghod kay manghod ba niya si Presidente Marcos? Mismo na si Pamilya Marcos, gubot sila. Pero maulagi na, samtang gubot, gusto gihapon nga doon na yung Marcos nga magpabilin sa pwesto. Kay nani mga kabayibs ha, after 2028 elections, o gani, kung mag-inangat na ang May 2028, President Marcos will already be a lame duck. Pabitan na yung ingon ta nga magsige silag birada ni BBM mga kabayos. Sabat mo nga. Sigdalimot mo. Nga after 2028, si PBBM, yano na lang na. He will be back to be an ordinary citizen. Agawas lang og mulan sir sa ubang pwesto. Para sa kibuhat ni kani Presidente kanana ang Irap Strada ganahimo ng presidente sa Pilipinas dilansar pagin pagkamayor sa Manila ni daog mga kabayibs pero napildir po dyang Isko Moreno human sa iyang usa ka termino mga kabayibs. So muna'y dangata niya ni PBBM good morning sir, listening to your station while going to work unsa na wishing that Filipinos will wake up and will vote wisely. Hi, gikan ni 9433. Salamat kayo. Okay. And yan, ningon siya, good morning sir, I will listen to your program every day. Makagulang kayo nga daghan yun nga na-scam sa mga DDS, proud to be part of the 15 million. Yeah, so I understand, usan is mga ni dito ni supportar ni kani Vice President Lenny Robredo. Kay mamunti na itabo, Lenny Robredo was the second placer ni PBBM during the May 2022 elections. O niya, lagi, karon sus unong gitaning tanan, saon taman nga ang unit team kaniad to, nag-disunit team naman ron. O niya, disunit team, o niya, sila ra po yung nag-away-away, sus damay tanang Pilipino. Makababs, alas 7:17 na. Tuguting nga mo padayon tasunahan. Di amang goy, makapakurat kayong komentaryo si Attorney Jimmy Bundok. So, wapa masuwito kanis Attorney Jimmy Bundok, certified DDS ni. O niya, kanini singer pero nahimong politiko, nahimong abogado, nga may lansar niya itong eleksyon sa May 2025. Pero samtang lakip siya sa Duterte, nga gikampanya ni kanhi presidente Rudy Duterte, mga kabibes, wa gitaw ni kadaog si Attorney Jimmy Bundok. But he remains to be a solid DDS, mga kabibes. Nangambogalin ni siya nga, adiyoy kailagin mi ni Vice President Sara Duterte oy. Kay ako ni siyang gimbitar, gihimo na kong ninang sa bunyag sa kong anak. Ha? Dito gid sa mong bahay si, dito gid sa mong reception si akining Vice President Sara Duterte, niya niya pa sa iyang gibutyag nga upat yun ka oras nga ni tiner sa among venue, ni tiner dito sa among panimay. Di ko no pareha sa mong politiko nga kanabang igor mo dalikyat pa mo drop by ra inanak ka proud is Attorney Jimmy Bundok ngadto sa iyang matod pa pagkasuod ngadto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Naimo ning controversial because over the weekend, mga kabibes, gi-interview ni siya og atong kaubanas buhat. Ha? Iba mo kung sa giingon ni Jimmy Bundok. Matod pang Jimmy Bundok ay bisan pag makonbikto ni ining nagpadayon karon nga iyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ha? Mulan sar gihapon ni nga presidente sa Pilipinas sa 2028, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Naon sab sa tao ni Jimmy Bundok oy. Ha? Well, that's his opinion pero inani yung mangod ni. Ha? If you will be convicted of your impeachment, then automatic you are perpetually disqualified to join public service, mga kabibes. Ha? Muna'y klarong istorya diha, pero matod pang Jimmy Bundok, pwede rin ko nagihapon. Ha? Ningon siya eh. Kay gi interview mo po ni siya sa ka-FM station dito sa Kauluhan, mga kabibes. Ningon siya, quote, kahit ma-impeach yan si VP Sara, tatakbo pa rin yan. Kahit may disqualification, tingin ko patatakbuhin pa rin siya ng taong bayan, unquote, matod pa ni Attorney Jimmy Bundok, mga kabibes. Sabi sa tao ni Jimmy Bundok, na abogado mo tayong tawahan. Well, I understand nga, money ipikto sa iyang paglaban nga to ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So, grapiya po daan yung istorya, ha? Ha? Iningon siya nga, doon na gani mga, ha? Mga disqualified nga senador nga, nakadagan lang gihapon, pero lain ba itong istorya, ha? Kaya kay, di lang disqualified, ato pa ilan na din ng gidawat sa nga kana na ang ma-convicto giyon sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Mahimo ko no gihapon makalan, sir. Sao na yung paghimo pagkalan, sir, nga impeach na gani ka, or rather, inani mga kabibes, technically, impeach sa magidaan si Vice President Sara Duterte. Pero abot ang... Sato pa, ang katawahan ko no, boy, ha? Ang katawahan ko no'y kananaabang mo'y mo palan, sir, ni Vice President Sara Duterte. Sao man nila ilang kuguson si Vice President Sara Duterte paingon dito sa kubilek, mga kabibes. Pastilan siya ng istorya ni Jimmy Bundok, mga kabibes, kung makaingon lagi ko ba nga ipikto ni sa grabing paglaban nga ito ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabayos Marvin Ladera, kaduhan ni iyang komentaryo, ang iyang un ay kaduhang komentaryo si Sir Tonton kanin si Atty. Jimmy Mountain. Ay isang baka na bumila. Grabe ha po ng imong istorya, Kabayos Marvin. Noted, ibutar sa DIC yan ni Vice President Sara Duterte. Grabe ha po na ni mo, Kabayos Marvin. Baka na bumbilya pag yun. Bitaw, imposible yung manang may tabo. Kay in the first place, di man na dawatong si Kumilik ang iyang kananangihang maingonta certificate of candidacy. Kung makonvicto siya, palansaro ang kurustang bayan, saan man animo? Ha? Kaya lang mag-iya-iya sila ilang kampanya. I don't think so that a right-thinking Kumilik chairman or a right-thinking Kumilik officer for that matter will allow that to happen. Pagkatuy-toy yan ng Jimmy Bundok, oy. So, unsa magiday ila? Gustong may tabo sa Pilipinas. Nga bisan pag makonvicto sa impeachment si Vice President Sara Duterte, ilaging palansaron, ilagi hapong ipamugos. Sa ato pa, ambisyon giday na ni Vice President Sara Duterte, nga bisan unsa ay mahitabo niya ambulan, sir, gihapon siyang presidente, mga kabibes. Gikani kabibes 4541, what can we expect from a DDS like Jimmy Bundok, kabibes? Leonard Patay yun na kay Bumbilya man. Kumabitaw na nga. Ha? Listen kayo na yung istorya ba? Kayo no, di man na pwede nga mulan sir kag sa labing taas ka posisyon sa gobyerno nga imura ng isuwat sa tubig, mga kabibes. You will file a certificate of candidacy. Mupirma ka ni ana. Unya, ikaw taga Kumilik. Imo nang dawaton ang COC nga. Ha? Kanana ang disqualified naman. Di naman siya pwede mulan, sir. Sa bisan unsa nga elective position, mingon manggaling ko. Bisan pa og pagkabarangay konsehal, basta makonvicto sa impeachment, di naman ikalan, sir, si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Unya, ha? Kanang mulan, sir, na hinoon pagka-presidente, noon sab sa tao na nga. I mean, it's really devoid of logic ba? Why lohika? Sab tao ni Jimmy Bundok, oy. Unsa ka niya pagka-abogado, no? Unsa chamba na gitingali itong iyang pagka-abogado, mga kabibes? matod pa ni Kabibes, 8916, palaganon gud nila Sir Ton, kay para kuno makapwesto sila kana doon na kagiyoy basihanan sa imong pamahayag, Kabibes, sa imong pamahayag. Tungod sa pagka-panatik, Sir Ton, pagka-toy-toy, gyudan ng abogaduha, basta mahimo DDS, Kabibes, gika ni Kabibes, 4664, mga Kabibes. Bitaw oi kay sao na nimo? Di naman Eh nani, may untaog pwede ra nga mag... Ah, kana na ang mulan sarlan sarlag iya Sara Duterte. Upile man ka sa imong Certificate of Candidacy, sa imong Certifico de Candidatura. Ni ikaw kumilik, inigdawati mo, imo ding dawaton diha palang daan sa kumilik. Wana, uy. Ha? Ayo ang kumilik ka. Magatubang sa labad sa uo, mga kabibes.
4: Ayaw!
2: Matod pa ni kabibes, 9279. Morning kabibes, tonton, hapit na makonvict. From kabibes Richard Alibio Diaz Consolacion. Ato nang huwaton yun. Kay bago ka kabibes Richard, karong semanaha, mo'y crucial kayo alang sa nagpadayon ng Senate impeachment trial. Ha? Ako ning isgutan unya sa atong second portion after 7:30. Kaya nga nung mga kabibes, kanang ang karong semanaha, expected nga mo decider ang Senado kung pila yun ang kananaang conviction threshold. Grabe pa, mainiton gahapon ang lantugi kung decisize yun ba? Kung paubsan yun ba decisize? Kaya huwag imang basihan to. Saruha naman sa tulo ka mga kani Chief Justice. Ang niingon nga ang kanang decisize di kina-fix. Pero lahi may gusto sa mga DDS kay kinahanglan decisize ko kuno mga kabibes. Ha? Mao na ilang pamahayag ha nga kinahanglan decisize ko kay niingon ko no si ang lantip ko nung abogado para nila. Lantip nga kani Associate Justice kasi ginganlan og si Adolf Ascuna mga kabibes. Kanang kaingon ta ba? Grabihan naman sad do. Tulo na guto ka mga kanang niingon. Tulo ka mga kani Chief Justice ang niingon nga di gina-fix ang decisions mga kabibes. Pero og pabut-o nimo ang kanana ang mga DDS ingon sila diyoy. Tuog mini. Kining tuog mini. Kanana ang kani Chief Justice naman, kani Associate Justice. Adolf Skuna, kay lantip po na siya. Hay may lantip sa mga tulo ka mga kani Chief Justice, mga kabibes. Una magkaingon lagi ta, grabiha gining mga DDS. Oy. At anawas, Jimmy Bundok. Ang iyang ingon nga makalansar gihapon bisang pag makonbikto sa iyang impeachment. Saan ka na? Saan ka? Paglansar nga. Nikabot po lang dito sa kumilik. Automatic manginang ilang ilan ang i-disqualify. Makapangapan niya dahil gihapon. Kanamang, inani ba mga kabibes? Ibutang tahamag. Mamugos kay si Sara Duterte. Wow, una-una ni Jimmy Bundok ba? Nga magpreparar pa manaog baluta mga kabayos, pwede dahi na pagkatoy-toy ko na na-istoryahaw eh.
4: Ayaw!
2: Lansar-lansar ka lagi mong kagulingon niya, huwain mong nga sa baluta. Saan mo niyo pag... Sus, ginuo kong klaseng abogado eh. Speaking of election update sa barangay election nga next Monday, September 28, filing na og COC. Ang pamahayag ni ana sa... kanang unsinga ni ana ni Comelec Chairman na Erwin Garcia kabibes sa Benji for as long as wa pa ang balaod di pa pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, it's on, but I think so within the week mga kabibes pirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga di gyud madayon og postpone na sad ang gikatakda nga barangay and sanggunian kabataan elections sa karong buwan sa Nobyembre mga kabibes. Ato nang atgan mga kabibes, alas 7:30 na mo post lang ko makadiot niya humanini ipadayon pa nato ang padagiskot sa mga mahinungdanon nga issue din ni sa atong programa palihog. Standby
3: ang

Pero mga ka-vibes, may buta pag-usap. Welcome pagbalik sa itong Arakada sa Buta, Karong Adlawa, adlaw nga Lunes, September 21, 2026, mga ka-vibes. Atong gisaulog karon ang paglabas sa

0: 0917-472-0802 Monaco. Official text line 0995-472-0802. Pwede kayo kamo nga magpadangan sa inyong opinion o komentaryo sa naasoy nga numero sa atong cellphone niya, atong official Facebook page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, rather 93.1 FMR, your favorite music radio, ang atong official Facebook page, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Bueno, padayon ta sa atong hisgutanan karong butaga. By the way, karong butaga magpadayon ang kining Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at 10 o'clock today. Una gipaabot nga usa ka opisyal sa Securities and Exchange Commission ang matubang isip testigo unya. And I just do not know kung ma-accommodate po sab karon ang testimonya ni Davao City Mayor Baste Duterte, mga kabayb, sa ito ng atangan. But nonetheless, ang atong gisgutan karon kinilagay yung pamahayag ni Attorney Jimmy Bundok nga bisan pa kunog makonbikto makalansar gihapon si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ako ba og dili ko nimo palauman kining gistorya gisgutan ni Attorney Jimmy Bundok. Ang mga DDS mo to pero inani lagi dili maguda pwede nga kanambang unsay nga ni ana nga magbuot-buot la Sara Duterte glansar. Kaysa ako nang gikaingon, ang unang requirement yan na is the supposed candidate will file his or her certificate of candidacy, iyang COC. Be, ibutang tamo ato sa dito sa kumilik. Tugtan dahil sa kumilik, mupile dito nga. Konbiktado naman siya sa impeachment. Unya, ang unang muna ang unang requirement. Ang sunod ka requirement, manganda man na og kanang official ballot, mga kabibes. Kung ikaw tarong nga taga-kumilik, i-appeal din yung pangalan ni Sara Duterte sa official ballot nga convicted naman siya sa impeachment, mga kabibes. Una, pagkatuytoy ginang istoryahan ni kanang Jimmy Bundok. Pero kay bawo mo mga ka-vibes, lipay na yung mga bebebe ato sa silang pakpakan, be ato kuntahay ni silang ato kitahay ni silang pakpakan, be arusan mga lipay yung mga DDS mga ka-vibes, be

0: Arangkada Sabugutan.
1: Naalang to ninyo mga DDS kay buto mo story ang Jimmy Bundok. Ha? As taas na itong pakpak ni Kabayos Virgil, mga Kabayos nga giandam. And you know, it is really devoid of logic. Ha? Pagkawahinong doon yung storyahan ni Jimmy Bundok. Ay. Matod pa ni Kabayos 5598, ang maayo Kabayos, mag-ilis na lang yung tag BP kay Puolsad ng pangala na atong sangsuwayan ang uban. Ang uban Puolsad na nga magsigi og utan ka vibes karne na sad para nako mag-ilis na putag BP oy nangandoy jug kog laing eleksyon ka vibes apohon May 2028 huwat lang ka vibes 5598 gikan ka vibes 9354 ang magat og pagpalansad anang nadiskubrihan og positibo gyud nga kawatan with legit evidence og mga tao mismo sa BP nga siya ang mastermind sa kinawatay sa Confi Fund sa OBP og DepEd pagkatambay kuno og utok gikan ni Kabayos 9354 sa akong gikaingon lagi haduha ka requirement Vice President Sara Duterte will file a certificate of candidacy. Dawaton dai sa kumilek ang iyang COC. Dawaton dai sa kumilek ang iyang ang iyang

0: kanang dokumento nga iduso dito. Ha? I'm sure di gina. Unya, ikaduha, magpreparar man og official ballots. Ibutang dahil sa balota ang nga ni Sara Duterte mo na ambot lang. Naunsa ba ni, wapa ni mahuwas si Atty. Jimmy Bundok nga nung na abogado ba ni? Gika ni K5760 para sa mga DDS, bright sila kay para gani nila bugo si Atty. Ligutan. Si Robin ang bright para si para nila og tarong tag utok malitag malitag nato ang utok sa mga DDS mura nagsumbis ka vibes nga kani ka vibes 760 libog la pugko nya punan pag abogado nga tan-aw ko abogado ka turne wa ka katagha pra turne Yun siya ba ni Ibo Kabayos Marvin? Ningon si Kabayos Marvin ay si Tonton, nakatira siguro o napo kakatul. Ano mo ding makatira o napo kakatul? Saan na? Di ka ka makuyapan o malipong anang mukuan ka o katul, musuyop kang katul, Kabayos? By the way, thank you kay Hati Tamel Tan. Among pinangga diri nga si Melody Tan. Salamat kayo kay nila pa wa pa mo ko katilaw lami an yung kayo ang imong pasalubong siya nga ni ana pasalubong gikan sa Bohol. Of course kanang kalamay Kastilan kalami gikunos kalamay Tita Mel, salamat yung kayo ha.
1: Arangkada sa Nabubutan.
0: Unya gidugangan pag yung kabayos Marvin, Sir Tonton Masi nakasingot og 10 pieces kakatol si Atty. Mountain, baka na bumbilya pa pastilan. Grabiha, ginagi ka, makakomentaryo kabayos sa Marvin. Ay- Unya gika ni kabayos 4664, naalang ko pangutana, Sir, ngano karon pa man ni nahitabo na nga priso man mga dagko nga politiko? Sa kaniadto wala man pila ka mga presidente ni Agi. Nag-depende di ay na sa presidente kung maka-benefit siya ang akong tubag mga ka-vibes. Underestimated si PBBM sa yung mga kontras politiko. Agi, unday, magani yung igagaw o baingon tang puntunga. Puntuha mga ka-vibes. Ha? Kasabot na mo sa kubot-sabot. Ang Comelec, Sir, mudawat mangguda og COC for ministerial purposes pero eventually i-disqualify gihapon. Kabayob 0792, I beg to disagree. Okay, because in the first place, hibaw naman ang Comelec nga disqualified because of the fact nga perpetually disqualified for kanang prohibited to join public office. Perpetually disqualified to join public service. Kaya baon na kanya na. Unya imo ginang. And remember God, Kabayob 0792, a Comelec official is an impeachable official. Labi na og Comelec chairman ka. All of those who are with the constitutional body, sama anang Comelec, sama sa COA, they are all impeachable officials, just like the justices of the Supreme Court. In other words, if ever og magpabilin gihapon sa pwesto si Comelec Chairman Erwin Garcia, mga ka-vibes, muhi mo ni kag kanang laka nga para ni mo impeachable offense. Kay it could be a culpable violation of the Constitution and so on and so forth. I don't think so that any right-thinking Comelec chairman will do that. Dawato ng iyang certificate of candidacy ka-vibes. So pag-file palag COC, if ever manggalik, ha? Kanang ha? Tingin na. Pastila na. Anyway, Matod pa ni ka-vibe sa Dominic, Donnie, Kamungay, Jason. Maayong buta ka-vibe. Pa-shoutout ko. Kawang, kang wangwang, kang titing, kang plo-plo ka-vibes. Namino ka ron sa sasakyan pa doong trabahoan. Salamat kay ninyo ha. Nya amping mo. Ka-vibes Dominic, Donnie, Kamungay, Jason. Ngayon ni ka-vibe sa Ignacio sa Abedra. Ka-vibes, pabuhi na lang nas dugo sa mga DDS. Makaingon ta. Kana, tungpak yan ang imong... Observasyon na kabayb sa Ignacio. Kahit lagi saon lagi na ni Moy nga kon ugaling makonbikto siya ni ining yang impeachment trial automatic ba na. Kay gawas nga removal from office taktakon siya pagka vice presidente, she will be forever disqualified to join public service. Ha? Kaklaruan na perpetually disqualified. Ha? O niya, imong dawa to ng sertipiko di kandidatura o niya, Osaka ka impeachable officer. Hanna, magluon mo doha dito. Inyong ka, ha? Sa maingon ta, kabayis ba nga, ha? Your foolishness will always go back to your body. Ayaw! Kaya nipot ka sarcastic ka nis ka-vibes Francis Yanyan Huerteo. Good morning ka-vibes, pwede pa man si Sara makabalik sa government position pero mag-GO siya sa Davao as head street cleaner. Okay, yeah, pwede GO kay dili man siya appointed. Gika ni ka-vibes Robert Barrios, good AM sir, naka-watch ko og vlog sa Osaka Attorney, pwede daw mong petisyon sa SC. Ilahan na lang na mga lawyers, they also would want to have content, they also would want to have kanabang insingan na engagement silang mga post. You know, we are a democratic country, ka-vibes. Everything is entitled even to her. Hindi na lang kumusumpay, ka-vibes. Kaya baon na mo sa akong bot sabot. Demokrasya man tayo, ilan ang katungod, pero... para ragu na basahaw sa sila og doon ay musunod nila ka vibes. So kanang pabahayag lagi ni Attorney Jimmy Bundok, that is very it could be probable but very impossible to happen. So wala ni mo lagi inigpahay pala si OC, sigurado dyan kung di ginadawatons kumilik mga ka-vibes. Ayaw! O niya, di gina siya ma kananaang malakip ayangan sa official ballot. Maghimo pa magbaluta. Kampanya-kampanya dahil sa guayangan sa baluta sa pagkatuy-toy na istorya ha. Kanang istorya nga mo petisyon sa Supreme Court, saom na ni mo eh. Bisa nga yung Supreme Court, nahibaw. Na once you are convicted of an impeachment trial, you are perpetually disqualified to join public service. Saom na ni mo. And remember, in an impeachment proceeding, whatever is the decision of the impeachment court is unappealable. Dili ka pwede maka-appealar. Muna nga, it's really devoid of logic. Wagi lohika. Ambot lang. Dogiyak ana sa di Attorney Jimmy Bundok ang iyang utok sa iyang sampot mga ka-vibe. Wagi may tagsakto ba? Pabuhi lang istugo ng iyang pamahayag ka-vibes. Well, matod pa nila, they are entitled to their own foolishness, mga ka-vibes. And by the way, karong si Manaha, crucial kay ni. Kay, tibaw mo, mo desisyon ang Senate Impeachment Court kung pilag yun ang kananaabang conviction threshold mga ka-vibes. This is size good ba o maobsan pa na? Ato nang atangan.

0: Samtang thrilling kay na mga ka-vibes, doon ay pamahayag si kanhi Chief Justice Artemio Panganiban. Nga, doon ay siya apilar nga to sa mga senador. Nga kinanglan mo inhibit o di na aktibo nga mo partisipar kadto laging mga kininaang wa baron mo salmot ba sa nagpadayon nga Senate impeachment trial nga mo inhibit na lang sila, di na lang sila mo partisipar kay sumapa niya nga iyang gibarugan ang iyang pamahayag si kanhi Chief Justice Artemio Panganiban nga mo inhibit ang mga senator judges nga wa nay aktibong partisipasyon sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay sumapa niya kon ang usa ka senator judge dili niya maobserbahan ang mga pamahayag sa usa ka testigo aktual mismo dito sa Senate impeachment trial. Unya di niya masusi ang mga dokumento mga ka-vibes, dili gid kini pakahimo og desisyon nga sulido ba. Doon ay igong basihanan mga ka-vibes. Kay sumapa niya ang pag-inhibit sa mga dili aktibo karon sama sa mga nangapriso nga si Senador Jingo Estrada, Senador Rodante Marcoleta. Of course, di na gito maka di na nato kinanglan i-appeal diri sa awhag ni kanhi Chief Justice sa Artemio Panganiban si Senador Bato de la Rosa kay kananaang niskapo man to. Kay kananaabang di na gito sila angin ang masalmot. Giawhag ni kani Chief Justice Panganiban ang usa ka senator judge ka magmuni-muni sa iyang kaugalingon una-una og maayo kun ang ayan pa ba silang musalmot ngining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial nga kanana ang iyang gibarugan nga sama sa iyang giingon kani adto sa dihang mitumaw sila ni atong dito sa Senate impeachment court. Niya itong miyaging semana mga ka-vibes. Ningon gud siya nga di gud. Di gud na fix ng 16 lagi. Nga matod pa ni Associate Justice kanhi Adolf Pascuna nga 16 gud ko no. O niya, mauna, ang kining tulo, si De La Rosa nga nag maingutan ni Escapo o niya si Marcoleta o Estrada mga ka-vibes mao na yung mga dili aktibo nga ni Salmotron awa pa ilabot si but babalik pa ba to si kananaang Senador Loren Legarda mga ka-vibes nga matod palagi doon ay gihambin ka balatian kung atong mahinumunduan mga ka-vibes sa nabuti agsad sa naunang nga mga adlaw sa Senate impeachment trial atong nahibaw-an nga grabe ang pag pag-uminto ba pagsaka sa kining gideklara nga State Petroleum Assets Liabilities and Network ni Vice President Sara Duterte nga nagsugod lang siya kapin sa 7 milyones ni atong 2007 mayabot ni kapin sa 98 milyones ni atong tuig 2025 ang labing uway nga salin nga iyang gi kanana ang gi file nga to sa ombudsman mga ka-vibes nagsugod niya sa diyang vice mayor pa siya sa Davao o niya karon vice president na siya sa Pilipinas mga ka-vibes so kana o kining uban pa nga mga kalambuan ato ning huwaton sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Astilan, nay pamahayag din hinga. Wait, bitaning mga nituon ining pabahayag ba ni Jimmy Bundok? Ang but lang? nga sakto gini si Kabayb sa Ignacio? Nga pabuhi na lang ni Sdugo ba? Kining pabahayag ni Jimmy Bundok nga pwede gihapon makalansar? Nga taong bayan gikuno sa inyong kuguson dito paingon sa Kumilek, unya pugsong taga Kumilek nga dawata ning kuan, dawata ning COC ni Vice President Sara Duterte kay pwede pa man ni pagkatoy toy pud na istorya ha. Na maglabad yung oo sa Kumilek chairman kuno yan ang buhaton. Kay klaro naman ang kanang kanana ang kon makonvicto ha. Sa Senate impeachment trial karon si Vice President Sara Duterte, mga kabibs. Mga kabibs, mag alas 8 na on mo post lang sa kumakadiyot niya. Padayon na tasunahan kay ato sa ning tukion ang pamahayag ni Senator Rubin Padilla nga niingon siya nga di nagikuno siya mo salmod sa politika gani nagtinguha siya nga mo abroad na hingpit. Humanining iyang termino karon sa Senado, mga kabibs, unya sa tuig 2028. Palihog standby kay ato kining tukion o guban pang mga isgutanan din sa atong edisyon karon sa Arangkada sa Buntag, mga kabibs.